Para Cebua City, mga kaigalan. Og sa ngalan, sa kitabukang kwento sa XFM Cebu 88.3, ako niyo po sa kalagad sa kanginana, katropang Erica Amaro. Manamit bingo, talaga ng Diyos, sa boss na, huwag imposible sa labaw nga makagaw. Og kiniag Express Balita, katropa mo, exciting!

0: Inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
9: Sanfon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Basso.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilog. Gasukasukan ako. O gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal. Og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santong Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
4: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukat nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di man dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:14 na mga katropa. Kanimang time check, ito't gini ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ngapitan ninyo. Nag-inosarang kape nga doon ay glutathione o collagen lami. Pagyo kag timpla, daro? Gusto kang muputi, mga katropa, mas muhamis ang imong panit, matod pang katropang Philip, mas muis-is, dahil nindot kayo ay mag-Santhone Gold Coffee Mix. Sigurado agad nga mas morang-arang gining imong panit, labi na sa itong mga kaigsoonan nga, katong na problema kas bugas-bugas o makatabang ni mga skin allergies, matabangan, mga katropa, and of course, kanig yung pagpaputi sa ito ang panit. Mag-Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects.
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Piking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Pacibus libertas, data populi, necesse non esse. Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpareya. Kon ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga abot nini nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu. Bullseye. Welcome mga katropa sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ang Bullseye. Bullseye. Adlaw Lunes mga katropa. Unang Lunes sa buwan sa Mayo, pitsa 4 tuig 2026. Bullseye. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako di ay katropang John Layman Chavez Viking.
1: Bullseye. John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye.
0: Good morning! May buntag, may buntag! Pag maortang istorya ha, matay Lunes, isad katropang rapat. Saka madasigon nga Lunes sa kabuntagon, kami dres XFM. Mahog tagsimis, kilit talon rap, kaya dagan sa itong mga kauban ang naka-live karon. Kaya karong adlawa mga katropa, ni Pahibawa naman to daan sa katropang Philip Serrano. Palmer, masigang uber para sa katropang Philip. Oh, ayun, ma- kay gahapong adlawa katropang rap-rap, fiesta nga dos barangay pa rin. Bago naka-adto rap, gumikan kay naasad may outing, kalihukan sa pamilya ba? Morning, wako kasuroy in town. Dito ka rap, ilang katropang Philip? Isa may kauban itong nito. Huwag na kaad to, gano'n. Taghanar, bas giihong alitso ni katropang Philip. Oh, no. O niya, karong adlawa mga katropa, was katropang Philip. Wala po sa katropang DJ Reyna Chinita. Wala sa taroy uyab-uyab, run rap music lang ta. Karong swanted kilig, tiga alam po na itong chance. Kay birthday in town niya. Happy, happy birthday nga to kang DJ Reyna Chinita. Happy birthday.

0: Og sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw, ingon man gahapon magidang birthday ni Rina Chinita katropang rap-rap. Ningawa siya gahapon og karong adlaw mga katropa. Og sa tanan nga mga nag-birthday, happy happy birthday. Ang pinaka-importante gid ning birthday katropang rap-rap. Ang ato ang pangaliang ato labaw magagahom. Salamat sa mga grasya nga atong nadawat katropang rap-rap. Salamat sa lahi na pod nga katuigan katropang rap-rap. Gatag sa Ginoo diri nato. Once again, happy happy birthday. Labi na sa muang kugihan pod garing DJ si DJ Reyna Chinita. Anyways, basa ta greetings mga katropa. May buntag Sir Joey Nunez. Good morning, sir. Sa iyang pinalanggang asawa ga si Mami Ling Relin Relin Nunez. Nagikop ko na rog mainit nga Santhon Gold Coffee Mix desk Cordoba. Good morning sa pagkataka Cordoba. Ay la ay share palihog katropang rap-rap ang atuaga official Facebook Live. Dere sa tuaga Facebook page XFM Cebu 88.3. Gabay gamay pa mang nag-view katropang rap-rap murag wa pati kay mang mata ning uban. Hoy, bago na kay Lunes na. Sugod nag digamo, sugod na tag trabaho baga katropa, sugod nag pangitag paagi aron maka-survive in taon ng atong pamilya. Naliwa sa grabe kahagip otron pud tigyong krisis sa katropang rap-rap. Murag happy tanang tao ron nag cost cutting kay karon rabang buwana ang atunga aron. Murag di na gini madagpugong sa DTI. Ang pagsakas presyos mga palaliton. Morning, hinugtanay una taros bakos kung mahimong mag-save-save, mas maayo. Aptakibaw ko sa dangatan ining gubat in town ngayon sa Middle East, mga katropa. Anyways, good morning ito kag Jean Sanchez Belleza. Glory Jane Amparado, good morning sir. Watching from Talamban, Cebu City, good morning. Inaw pa doon si Mingo Niniel Alcover. Buntag di Amingo, di ako no sa lungsod sa pinamungahan. Good morning, good morning, good morning, may buntag. Sa taga Negros, Dennis Jean Belleza, salamat kayo. Sir Ronnie Carintude, good morning di, sir. Bes, bag-o lang ng mata, hala, pag-view na mo sa itong Facebook Live, XFM Cebu 88.3. O niya, live po taro sa YouTube, gamay na ba tag-viewers rung katulabang rap-rap? Ano sa'yo pa sa hinoon, good? Ha? Morning sa bagadag viewers YouTube. XFM Cebu 88.3 ang ato ang official channel mga katropa. Salamat kaninyo tran. E asa na ba ko ba na to kabaga followers o ba na to kabaga viewers? Buhi pa mo comment ko naman. Kumusta man inyong tagsa-tagsa kabaga weekend mga katropa? Diin man mo pag ikaw rap, diin magkaw rap. Di ba magkumang fiesta sa inyo asad katropa ng rap-rap no? Hay namang litson, wala ka magdag litson. Naam ka na yung mga kuhan ka ng ingon tampunga mga bahaw-bahaw ba? Pero sa Domingo pa mga kanibalik rap. Domingo kanibalik duty kapag Sunday. Kani ka mo aga partner nga tech diri. Wa po di sa agnya tong Thursday and Friday. Kaya kanilang yung buwan sa Mayo mga katropa. Pasti lang sunod-sunod yung fiesta ini. Kaning Mayo, nabinang atos Bohol. Ang istorya sa kadaghanan ko no rap. Yung Mayo ganing atos Bohol na matay. Pwede rin ka rito ga. Di mo uli eh. Sa gunson, daghan magayang patron, magpista ka trobang rap-rap. Dito sa amo lang daan. So good, pistas ka duldulan. Then fiestas ugan. Human, ang amuasan ka trobang rap-rap, first Sunday of June pa mo ay noon. Arimas buwas, Hunyo, fiesta mga katropas among sityo. Dito sityo ka lang gaman. Sa gunson, lagi rong fiesta. Happy to sa fiesta, dres amos naga, dres pangdan. May magunang fiesta. Grabe yung kinananay ni katropang rap-rap. Pero di na tapalabig hika isan. Labi na karong panahon sa krisis. Di makayas budget katropang rap-rap. Nga naman pakanaan mo kita bisagwa. Kaya, sa ligin ni nakalisod mga Pilipino, no? Basta na ay okasyon katropang rap-rap. Bahalag magkautang-utang.
1: No.
0: Nabi tayo ba? Ang utang atong nakalabing pista hangtod karon o pa mo magbayad.
1: No.
0: Kung mahimbo nga ka ng kutoblas, makaya bito katropang rap-rap. Ay mo padaan ang pressure in town. Oy, nadya social media katropang rap-rap. O masalihinong dan, sagot. Grabing pressure niya social media mga katropang. Hala, silang rap-rap galitson lagi. Matay kami o mamilitson. Ba, ano eh, screen size. Loh, rap, galitson, niya ka mo, wala mo litson. Ba, ano eh, kasi mga Pilipino, katropang rap, yung nana, batasan mo gina nato. Alto na lang ng katawan, pero mo lang gindita pa das pressure in tanda social media. Goto, blas mahimo ako, katropang rap. Kaya ka ng fiesta, although, lay-lahe man tagtinuan. Nato, kabaga katoliko, doon na mo gindi, pahinungod, patron, katropang rap. Pero di sa mahimo, tingaling mangutang tao. Para lang ito fiesta. Para ipakaos mga tao niya. Lain rin ba kayo? Ang upang mga tao, manaway pa stimpla. Ah, sige, matay. Katong humba nilang rap-rap. Madikaon mo sa kayo eh. Sahay, mga imita pag salad rap. Bitaway, happy fiesta. Tanan nga mga nag-fiesta. Karong buwana, dagandaghan yung mga lugar lukop Sugbo ang magpahigayon og fiesta baga katropa. Daghan rong mga kalingawan rap ag ligas basketball left and right. Ah, dito sa amo bitaw katropang rap, fiesta man pa dong. Ah, sugod ang liga dito sa basketball. Kadawa ko, kausarin. Karon kay, ah, di ba kaya mo madaldali na to? Ligas basketball, ligas volleyball, kay og naapay ka ng mga pickleball ni mga gagmang barangay. Kaliga na dun. Dito sa amo, wa pa may pickle bulan ka tropang rap-rap, pero na itinisan. Odorias na kadaghan kayo, pero sa among barangay, wa kaya wala ka tropang rap-rap. Okay, pang dato mo sa ning pickle bowl ko, may tang madaan eh, katong palo-palo lang may mong gamit. Mahal mo sa ginig, racket ka tropang rap. Ay, nako, Francisco Talisik, good morning. Watching Pirmeser, there is my San Vicente Liloan. Si Rich Sanchez Manigos, good morning. Aljun Taguamos, listening sir, Diricos May IT Park, salamat kayo. Aga ng IT Park, katropang rap-rap, taod-taod yung ko na ang anahimong tugkanan diyan. Itong nagtrabaho, pagkog call center, katropang rap-rap. Nungayin mo sa taskalihukan. Hinao pa doon si Jomar Canunayon, sir, good morning. Magataga San Remigio. Usogon, yes, my sitio, bye-bye, good morning. There's my YouTube, baset a greetings. Si Michael Tampos, good morning. Maying adlaw, katropang dyan. Nagtanaw ko doon sa may Agos, Lapu-Lapu City. Maria. Si Jerry Remix TV. Nagtanaw siya karan. Iyako na sa Zamboanga City. Buenos dias, katropa. Exciting!
2: Hadouken!
0: Ewa na, greetings niya, katropang rap-rap. Kay mo, padayo na ta, arita sa tuwag, gabagahis, kutanan.
3: Bullseye!

Naguna karon sa to ka makahisgutanan sa makahisgutanan din sa ato. Headlines. Aircon sa Osaka matawag na to urban poor or squatters area. Diren na pitas may dakbeas Mandawi nagtrending karon sa social media mga katropa. Osaka netizen ang ingon tampunga di sa damag ingon nga medyo suyaon sa siya na. Ha? Porting palaga niya katropang rap-rap. Gumikan kay usas mga bahay nga kanang ginama lang slight materials. Gani, yan ang gilabel nga urban poor. Kung ano mga membro bas, baga four piece, magingon na na. Unya rap, sus!

0: Kay sa una na to. Matabangunon yung kayo ang ilang gipahimuslan o gitarong paggamit ang ayudas gobyerno. Nalang gipipila nga ka ng 4 pesimo o ponans tong et. Usahay, igarantiya pa in town's loan katropang rap-rap. Maniya ka ng mga ingon-ana nga klaseng binuhatan. Mas maamagunay, mapagya katropang rap. Kaysa, oh, ang ayudas 4 pesimo, matigig palit yun yung school supplies yung anak. Oh. Hindi man nadungogon rap. Ang dungogon ka to bang matay ka ni mga tawana, membros purpis. Sige, dawat o binuans gobyerno. Di makit, ano mo, silag tagay, silag lakla, sige, budjong yan, tigla pula, ganun pula po.
1: No.
0: Kung nang mga tao nga mupalag, pero doon na sa'yo nag-ingon nga, katropang rap-rap nga, nga nung di ay o membro na sila purpis. Wa sa day sila ay kahigayunan, wa day sila ay katungod sa paghapi-hapi katropang rap-rap. Umikan ka prangka-prangka pagka istorya pagka katropa, kining aircon rondili na ni Luxury. Sa hirap ang aircon, maingon tampo nga necessity. Labi na, naglibog na ba ko eh? O sugbo ba ta o sugba? Kay, grabe initag yung panahon, katropang rap-rap. Ipakita sa ko ang video, katropang rap-rap. At least, ang mga tao mismo na nag-view sa itong Facebook Live, ingon man ang Naminos Radio, sila lagi makakita ining video ha. Paliwag ko na karap, usamay niyong reaction. Ano ba? Ano ba?
2: Membro ng 4-piece.
0: Yes. Ano ba?
2: Aircon.
0: Hmm. Matinig ha, nag-aircon sila niya. Ano ba? Ano ba? Oh. Daghan ang aircon sa niya eh. Diyan tapo ka ba? Oh. Ano ba? Pero ato lang saging klaro nga kinanglan pa ng i-verify og miyembro bagyods for peace. Kaya dili man automatic katropang rap-rap nga kanang og kabos ka or og kanang dili kayo nindot ang imong balay, like materials ang imong balay, ang gigamit nga mga materials, automatic na kang miyembros for peace. Dili man inana katropang rap-rap. Kaya bisang pagkabos ka, ang for peace, kinanglan man na katropang rap-rap og gatong ingon tampo nga doon ay mga bata nga nagtungha. Usama na sa baga requirement. O wa ka na katropang rap-rap. Pag kinanglan po na uban ka nang na ay mga miyembro nga mga buntis. Doon ay mga classification. Kaning iya, basin o sa iyang tanaw ni katropang rap-rap, matay ka di mga balaya. Di magyo ka kaingon nga, aga po yun ni dato. Kagtanaw ni mo, ang atop niya katropang rap-rap, sin lang in town, o niya, ang bumbong kanang mga plywood baga katropa. Pero diya sa nakurat kay nagatbang-atbang ang mga silingan, pura man na aircon. Ayun mo. Ha? Pone, matay mo harap, may aircon na imong yabangan. Or kuan lang, electric fan. Oh, electric fan lang. Oh, lang. Oh.
1: No.
0: Lupig kayo ni. Lupig kayo ni. Okay. Morning for ting trending nga ron sa social media kay lain-lain o panahom ang mga tao. Labi na sa panahon karon katropang rap-rap, lahi naman sagot. Kaya kung masin nagpasabot nga o miyembro kas 4-piece, di na ka pwede. Di masaningon nga bawal lang mag-aircon. Although, ang pinaka-importanting requirement aron maka-qualify ka as 4-piece beneficiary baga katropa, ang imong panimay should be classified as poor or near poor. Kinahanglan po pobre yun, katropang rap-rap, or hapit ka man pobre. Kaya mo, may enda, depresyon, no? Near poor. Dul-dul, pagka pobre, boundary lang katropang rap-rap ba? Now, ang pangutana, direk, usap ang ilhanan, aron maklasify na to ang usa ka tao o pobre bag dato. Or pobre ba? O middle class. Usap ang kalahian. Okay. Listen ba sa kung kayo i-define? Kaya kay baon na kastao, katropang rap-rap, bisag mo saka pa ng imong income, wabi, teka tagbawan. Gawas at itong mga mga dato, kaya kayo wang magiging matagbaw. Kay, waman gaingon sa diring balaod, purpose nga, o mimbro ka, di ka pwede mag-aircon. Ni ato lang sang iklaro, ang aircon lagi ron katropang rap-rap, dili na pang dato. Although, kung may aircon ka, abot pasabot, una, doon na kay ikabayad kurinti. So, doon na tingili kay extra nga kwarta. Or possible usab nga, necessary.

0: Sorry na. Kinanglanon yung kayo. Labi na ingon aning balaya katropang rap-rap. Patay, ditso sin? Wa ta kay bog. Yan, urugod ni balay, oh. Naaban na yung mga insulation. Ah, nga inig. Panahon, scout tohon mga katropa. Mura in taong kagidauban. Init mga ito katong balay. Nga baga kagsin katropang rap-rap. Kung nagibutangan, pagkat kabantay ka ng murag silver, bitaw ko. Inaara ba? Kanang balibali ba? Kaya makapaminos magkununas init. Init magaligyapon? Sa moto rin magiging unan.
1: No.
0: Morning, bahin ang panlantaw sa mga netizens. May labot nining maong post. Although di lang sa atlagita mo dito sa Goko, magmimbro ba na sporpis? E ba si Nick Pobre na katropang rap-rap? Unya, wala magpamimbro sporpis kay way anak. Wala yung mga bata. Naingon si Remy Provida Reser na may aircon tag 1,500. Ang aircon, ang pagpalit rin mo di problema. Kaya ang aircon, makapalit kag si Kanhana, may daghan ro online, nasa bubaratong mga aircon. Ang problema ay ni, ang maintenance, ingon man, ingon tampong nga katropang rap-rap, ang kaning gasto yung taos kurinte. So, o kaya ni mong mo palit og aircon katropang rap-rap, o niya kalahutay kas bayran nas kuryente, di sa kita kaingong pobre kakaayo. Pero di po kakaingong dato katropang rap-rap, di sa kakatomatic nga middle class. Agawa man takay baos mga sirkumstansya, kana kung miyembro ni Sporpace. Kaya di ba sa kumutuo katropang rap-rap, nga katuntahan na iyat nung ipangutanag tagsa-tagsa. Mamita ako pa na any comment nga, biday pobre ta, di nalang sa tapatilawon na ng aircon. As long as ang kwarta nga, inatag nga ayudas gobyerno, gigamit lang na stinarong, wala na giadto dias bagasugalan, wala nang gihimo og puhunan katropang rap-rap, duwag tong it. Gihimo niya ting puhunan nito, duwa kag madjong, duwa kag hantak. Para na kung umay sa iyo, panak. Kaya kining aircon, di man ni luxury. Sama ras, labi nas panahon karon. Kani adto hinoon katropang rap-rap, kining aircon, matayog, makita kag balay nga aircon rap, pura kag makurat, oy. So sama ring ring hinomdo mo a decade to mga bata bata makasilingan tangyatig dunay TV makaingon og trap nga matay da tua na nila
1: no.
0: Kaya korap ka dako mangi ko nga naga TV may high school na kun tao noy
1: no.
0: Dako bagi ta ka trap rap rap nga matay mo li lentas ato ang silingan ana motor kani adto ka trap rap rap og do na kay motor sa una uy. Either nakapanguyab kag maestra or may kwarta yung kamar.
1: No.
0: Pero karon katropang rap-rap, bisag unsa nimo kakabos. Naan mo rin daghang, nagadaghan nga zero down payment na barap motor na ano, naamagay zero down payment sa kenan. Hindi na ba hinoong motor? Susama rin na sirkon. Mo din nga, di lasa tapatakag hukom katropang rap-rap, di lasa ingon ritso-ritso kay... Ano madayag naka-aircon na sila? At least malipay na lang sa takatropang rap-rap. So naam sa mga tao, God nga, ang kalipay sa uban sila, magsakit ang tiyan.
1: No.
0: Reporting trendy nga gini social media karon mga katropa. Nakaani o reaksyon sa nagkalain-laing mga tao. Ni asama ni, o panalitag members for peace, ato lang ipataktak.
1: No.
0: Gumikan lang kay adunay aircon katropang rap-rap. Wakita kay Bawk, ang upa na naka ng hinambugiro lang wa. Nama sa mga tao at ikalon sa kayo katropang rap-rap ka. Ang kaharas irkon mo yung ibutang, wala ison. Ako, nabita ko yung kaila ganyan to, kap tao dyan sa CCTV. Susuwa di ay wire.
1: No.
0: Ay, nako, paitain taon. Standby ron tao-tao, tiwason tani mga katropa samtang sa pikas gabahin. Naasa ko na maod ang daghang kay nga ni Palag. Matod pang Book Marvin Gablines Kababat, libre ko no ang kuryente sa kanang mga miyembro sa For Peace. Pero kuan katropang rap-rap, doon naman na siya, appeal man na siya sa qualified panda, sa kuan katropang rap-rap. Libre lang mga katropa, tinood na, partly katropang rap-rap. Party na sa Expanded Lifeline Rate Subsidy Program, nga gihimong aktibo as early as 2026. Pero kuan nagpasabot nga og mag-aircon ka di katropang rap-rap, libre na. Now, anay siyang paagi, ana. O ang imong usa ka buwan nga konsumo katro pang rap-rap, 0 to 50 kilowatt mga katropa, 0 to 50 kilowatt, kanang suga ra inaari si imong bay, o na gibog suga o sarasag ka buok, diha, malibre ka free o zero bill. Ang sunod katro pang rap-rap, 51 to 70 kilowatt hours sa usa ka buwan mga katropa, kaya pila ra ko narap? Ha? Pilaragoy, 51 to 70 kilowatt, doon na kay discount 35% off. Ha? Naakay suga o niya, daghandaghan ang imong suga, mabot og 5 kabok. Mauna, 6 na kasagaran, ganing 50 to 70 kilowatt. O, dili, 100% ang imong bayran, kung dili, 35% na discount na ni mo. So, naakay 65% nga bayranan. O sa gatos, pabayron kag 65 pesos. Now, og 71 to 100 kilowatt hours ang imong konsumo sa usakabuan, katulubang rap-rap, doon na kay 20% discount. Bullseye! O bimbro ka sportpes. O niya, gamay review kay kag-konsumo sa kurintena. May uban nga, mag-konsumo lang 20 pesos, 30 pesos, 50 na. To sa gatos. Pero kung mulapas na gani ana, nagali kay aircon bisag pandaron lang ni Mugdua ka adlaw, di nakakabila ni nga discount.
1: No.
0: Ha? Di nakakabila ni katrobang rap-rap. Wa man na ma-appeal sa Lifeline Rate Subsidy Program.
2: Bullseye!
0: Ah, wala na ma-appeal baga katropa. So dili tanang membros for peace, libres kuryente. Ah, depende lang og pilay imong konsumo. Kaya kasagarang dagkog konsumo sa kurente katropa rap-rap, di doon lagi yung kayo kapalit tingaling appliances. So di isa ta kaingon nga grabe yung kayo niyong kakabot. Kung para sa uban niya, nagpataod lang yung tao kurente katropa rap-rap, aron lang doon ay sugag magabi, di magngit-ngit. Aron lang doon ay electric fan in town mga katropa. Kani galig. Doon na kay suga niya, doon na kay electric fan, di na magkakabil, aning zero rap.
1: No.
0: Kay, kadakog kaon in town anang electric fan, mga katropa. Eh, bago magkatoog ang electric fan mo, konsumo lang na 70 kilowatt hours sa uskabuan. Uskabuan, bini rap, di bini uskadlaw. So di na kaingon nga libre katropa rap-rap. Kato lang 0 to 50 kilowatt. Ang suga ra na diha, imo ha, panggabi, buntag. Di ka magpasigag suga, soon si Mumbai. Aw, membro ka sporpis, libre yung karap. Pero kaya ngon aning aircon, matay, pandara na agdawa kadlaw. Di ba? Impas na. So dili na siya tinood nga tanang membro sporpis, libre kuryente. Ang membro sporpis nga gamay kayog konsumo mo'y libre. Kaya ang maximum mo 50 kilowatt hours sa usa ka buwan mo ay free or zero bill. Naa kay electric pan diha, unya duha ka buok imong electric pan, unya na bagyo kay baga suga, di kay na mahitabong malibre ka.
1: No.
0: Although ang diha sa social media mong gumanggawas katropang rap-rap kanirang mga title baga headlines lang, at least maklaro. Matod pang Fems Teneps, mahal kayo ang bill sa kuryente pag na-aircon. Iya ko nung balay, naidoha ka aircon. Batay, hapit tag 6,000 ang bayro nun, katrobang rap-rap.
2: Bullseye!
0: Anyways, hisgotanta nagtiwas karong taod-taod mga katropa. Samtang dugang sa ato agabaga hisgotanan.
2: Headlines! Bullseye!
0: Ganban sa Sugbo, ipatuman sugod karong adlawa. Subay baga katropa sa ato ang okasyon diri sa ato katropa rap-rap. Diri man ipahigayon god ang ASEAN Summit Kutob Spitsa Otso. Ang kining ASEAN Summit mga katropa kaduhas o sa katuig ni bi-annual man eh. O sa ka-high level meeting sa Southeast Asian nga mga head of states. Mga presidente or counterpart nga na ang antos na galilaing mga nasod, nagtapok ron mga katropa sa tumong maghimog mga pulisiya, magpalig-on sa economic, ingon man security operations, ingon man hisgutan kining mga regional issues, sama ining atong problema ron sa South China Sea. So hisgot ni mga negosyo, hisgot ni turismo mga katropa, Morning nga. Dias, takbih, lapu-lapu, gali ka drobang rap-rap. Bawal maron mo palupad og tabanog. Bawal mo palupad og drones. Agig parte sa security. So na po yung mga upunganon ron nga naalang na nimuyo desde Plindaplin. Dool sa Bagalugar, di ni Pahigayo ng ASEAN Summit. Nga aron masiguro ko no rap nga safety. Ngayon, tampungang ipabakwit sa sila. Ayun, tuag, ipamutang ros mga hotel. Keres ato, og kabantay mo mga katropa, dool-dool, desi silex. Itabuna na sang basura. Gibutangan na sa nyatig mga tarpulin, katropang rap-rap. Sama atong ilang gihimo, atol sa sinulog. Unag mga tarpulin, ang puting hugawa, desi ubos, abot lang na human na baka to, kay gipadalahan man itong bakho rap. Ikuha ng mga basura, baga katropa, din napitas may karbon, yes may pasil. Kaya kakita ka nag-ari kasi silex, magtanaw ka drobang rap-rap. Kaya medyo sakit ko nos matas, baga ASEAN leader. Aming style, bitaw sa itong nasod, no? Sos, paita yung taon ka drobang rap-rap. Only style, bitaw sa karaang mga hugawan. Imbes tarongon og hipos ka drobang rap-rap, bisita matay bang sos na jud koy kaila ka tropang rap rap kap ipangdasok lailawon sig daanan tong mga bulingon og may bisita kay para og tanawan nimo diha sa surface ka tropang rap rap matay limpyuhas bay sos udlara dito sod tong mga pantig bra nga gitaliti na ka tropang rap rap sos gipambitay mo rin tawag mga kwak nito pero na may bisita taguan lang sa gamay ka tropang rap rap uban ipangdasok la soog ipamutang las karton mo ni style lang. Pag-style na ito, Karot? Ang mga kabus in town, gipang relocate mga katropa. Although, malipay ta kay at least makatagamtam in town silag maayong Pinoyanan. Hotel o kadiot katropang rap-rap. Pero this is band-aid solution. Naman eh, dili ipakita as Pilipinas o unsa ka top-haw ng gobyerno, ha? Unsa ta kapalpak? Ay, mga hugaw, imisipyuhan! At auran ito nagtarpulin!
1: No.
0: Aron ang makita, mga katropas, mga bisita, katropang rap-rap, katulang mga purting ninduta. Tantaos, mga bisita, matay! Ingon sila! Kaya mabalita, bende nga, hugaw ka na nindapitas may pasil. Di ko naman singong baho, puti hugaw, pero pag adto na mo, matawa mo yung makita ang hugaw. Nay no tarpulin. Although, nay naglimpyo gyud katropang rap-rap kay kabantay naman sila. Kay panahon atong duol-duol ang sinulog mga katropa gitabunan man na din napita. Unya wa gyud limpyohay in town dres may dagat. Ay bawa na beka tanawa na obserbar rin na ninyo dias may pasil. Worthy gyud nang daghanang basura. Ya wa pud sila kay kadiya man check in rap sa New Star. Kay nindot-nindot magining hotela. Lumalmahal, pero nindot yun magkapanghambog yung kakatrobang rap-rap. Kaya naasay bagay kalingawan. Diya check-ins New Star. Yung asa man ni Agi. Bisag asa ka, samot, nag-adto ka Agi si Silex katrobang rap-rap. Kurting taasa si Silex, kita ganyan mong squatter area des pasil. So, ang si Silex, ay sabog Agi niya, at ang mga presidente, mga prime ministers, nagkalinglaing nasod. Ay, sabog Agi niya, ari mo agi dapita sa ari gyud sa kaning open unya ari sa first or second bridge unya ay mo kabalaka kay ang inyong mga daan wa kay may makitang hugaw kay gitapunan og tarpulin.
1: No.
0: Gigamit gyud ang isang daang porsyento
1: ayon ma
0: ang utok na activate yung maayo katrobang rap-rap ang tabunan tani mga basura kay at the same time this could possibly invite o di baka, di na mga anhing mga turista.
2: Bullseye!
0: Kaling itong mga bisita ron, labi na nga, heads of state, presidente, prime minister, kung sa panay posisyon nga doon silang nasod, nga counterpart sa presidente, mga di manabi nga turap nga, matay, pag adto na mo Cebu, purtig yung ninduta, wagi tabanog. Karan ba ba, matabanog di sa upon, di wagi sila makita. Ha? Wagyo'y mga drone. Hadlock tingali. Ambot lang ka. Kaya gibawal marong drone. Hadlock tingali na yung mag-drone siya katropang rap-rap. Kaya the only way for you to get a picture this may pasil kunya atubang ni mong angle rap din na pitas may tarpulin nga gitabunan drone lang yun. Kailisan, magbag-helicopter, wa pa man sa... Nakita ang Taganaga, naglupad diyang magabi. Drone lang yun. So, sa kibuhat, aron lindot kayo, kadrobang rap-rap, huwag bulabog, abawal ang drone. May drone rung makalupad. Dito sa upon, bawal ang drone kay part ko no sa security measures. Although kasabot ha, pero sahay, makaingon sa taga, di ba kani pinagbabawal na technique lang? Bawal, marong drone, katropang rap-rap. Ha? Bawal ang drone, bawal ang tabanog, mga katropa. Hindi adapita sa may sisilex, di magkakahunong diya, katropang rap-rap. Kanang viaduct o bus sa sisilex, di magkakahunong diya. So, niya tag-ask kay Interpolin, doon, hindi, huwagin makakita in tanog na unsa na dito sa ubos. Ay, nani ka bright ang atong gobyerno. Upagkan niyo kayo katropang rap-rap ni gamit, maruag na ako. Pero at least, makita ang atong sa kawasan nasa, gapastil lang. Matay ni Induta. Induta sa Pilipinas, labi na gud katong ilang itawag kong si matay limpyo ha, do. Sa limpyo nga kitabo, nag-Interpolin, green lang makita. Dekaron, sama ni, kanang way pangsirahan ng mga dan. Kaya nagsugod na marog abot katropang rap rap. Although 7 and 8 pa ang mga kalihukan yun katropang rap. Based on Byron Todd-Todd kay Ganban, bawal una magdag armas. Bawal magpabuto, bawal tanan katropang rap rap. Samtang sa bigas bahay. Karina yung dress open, diba? Macchan Island, yes, may... kanang nagpuyo, bitaw sa Duol, yes, Mactan Expo Center. Yes, may new town, katropag, rap-rap. Matay, gi-relocate sa kuno, tuwade kuno sa resort sa Cordova. Pastila, no? Sa Picas, gabahin! Retired journalist nga si Jay Sonza. Idakop niya itong April 30, naglisod katropang rap-rap. Una, di ang pagdakop niya, walay gibutang ato nga pilay piyansa katropang rap-rap. Kung daghan kayong mipalag, puro mag-kumkum na pag-ayo rong balaod, naabatas marsyalo, kay Chris J. Sonza, ilado maning wa mahioyon sa atong kasamtangang administrasyon. Gani ang PCO mo, may pasakag yung kaso ni katropang rap-rap. Hoy, nangusog, nga mupasakag kaso against Jay Sonza. Unang migawas, naglibog ta. Nganong na ay duha ka klase sa kanang arrest warrant. Pirmirong arrest warrant, walay piyansa. Kundi sunod, katropang rap-rap, doon ay giapas. To follow lang ang piyansa. So, kundi, wak ni ma-impluensahin na ka atong ang mga korte, baga katropa. Standby, kay masahon na to ron ang exact copy, good katropang rap-rap sa piyansa. Ikan skorte. Samtage sa Picas gabahin, resume ron mga katropa. Ang House Committee on Justice magtagbo rong adlaw aron aprubahan ang report gagihimo sa upat ka adlaw ng impeachment proceedings batok VP Sara. Now, mayoriya man to katropang rapa, pero sila yung tanan, may butar man, may pabor baga katropa. Nga dunay igong kapasikaran. Ang katong baga ebidensya, although matod pa sa baga eksperto, ingon man sa mga sakop ni VP Sara, buwan katropag rap-rap, kadag ingon tampong nga... expected nadaan mga katropa nga makitaan yun nila o igong kapasikaran. Nga matod pa nila, matay, okay, ganing ebidensya ha. Sagwa pag ito'y klarong nakita, nag-okay gan para nila kaya... Kanimang God, baga katropa nga matang sa proseso, dili maniingon nga ebidensya ay puros. Of course, mumater ang ebidensya. Pero katropang rap-rap, ang dakumbugat ini is politika. Sayon mataba o kinsay nagpaluyo ni ini? Ha? Kaning maong impeachment against VP Sara? Kaya ang unahuna sa kadaghanan, ang purpose rin di maniingon nga tangtangon si Sara ron. Dili lang kana kundili pugnan si Vice President Sara Duterte nga makadaggan pagka presidente sa 2028 national elections. Kay mantod pang congressman Tobichanko hadlok rong mga congressman. Kay klaro man nga og modaog ni Sara, manubag gini mga tawhana porting grabiha ka kunakot.
2: Bullseye.
0: Imagine, pinakadakong kawat sa history sa Pilipinas. Ilabuan ni BBM ang iyang papa. E karon trillion ang nawagdang.
2: Bullseye.
0: Subay at tong flood control projects. Wapan na to, gisubay ning farm to market road. Grabing kawat ni SDPWH. Ha? And the power of the purse naas mga congressman.
2: Bullseye.
0: Although doon na gyoy, mas dako pang nagpaluyo. Doon na gyoy, mas dako. Di man kumutuo nga, Martin Romualdez lang ini. Pero silang tanan di as Congress, if not all, kasagaran nila diha, nakapaldo, gyod.
2: Bullseye.
0: Kaya wama sila mamalag. Now, morning daghang kaingon nga, adias, ubos by balauranan, gadrobang rap-rap. Automatic, dire, kaya maghimo man ni sila ron og report katropang rap-rap, ha? Maghimo sila baga katropa og sumariya sa mga nahitabo atol sa hearing. Ha? Karong adlaw magtagbo man kay aprobahan pa man eh ang report nga ilang gihimo. Now, ang sunod ini katropang rap-rap, butas yun ha, nga kinahanglang makakuha og one-third baga katropas gidaghanon. Ha? Sa tanang mga congressman, aron mapasakan ni ang impeachment ngadto mismo Senado. Now, sa atong pagbalik atong hisgutan kay ang hugon-hugon ron katropang rap-rap nga nagsugod sa kwinta kapin ang ni kuana kay si ang istorya lagis kauluhan si Charis, sorry. Si Sandro Marcos. Yeah, mao man ni pangu sa mayoriya, Sandro Marcos. Nagtuyok-tuyok na kunuron. Gasigig pangumbinser sa baga congressman nga, hala, pirmahin ni ninyo. Naapar ba ko na FLR for later release? Yeah, mao man ni isyo kanayan to. Atong, naaprobahan katropang rap-rap ang impeachment against VP Sara. Diya sa baga congressman nga level. Kaya, di ko na to libre. Ang uban, Kutobs na mirma, nakadawat ko no, o kwarta. Niya, gisaran sila baga proyekto nga hangtod karon wa pa nila madawat.
2: Bullseye!
0: Niya, hindi ko na mo pirma, di tiga ang proyekto katropang rap-rap. Why proyekto? Why paldo?
1: No.
0: Yan eh, kinom-nom bitakas giingong Doc Frasco de Reo nga, ni pirma ko kay para sa mga tao.
1: No.
0: Guwasay pundong congressman, di naman ikadaog sunod. Na mao na first issue. Karong ikaduha katropang rap-rap, medyo di naman sila kapasagad. Kaya wala naman kwartaron katropang rap. Why kwarta ang dinagko? Pero nangyay po yung ginagmay. Mauning, usa na sa bagay nungdan kung nga nung dili sila makakuha og samang gidaghanon karong tuiga compared last year. Last year, 200 man to kapin. Although, ang ikinhanglan na ni gatos kapin lang katropang rap-rap. Pero, sa 60 dara ang first list, di ako'y lista, rumors lang ni Hawa pa'y siguro ni. Tanawag ka ila ba mo? Although, wa pa ko'y nakita ang taga Cebu. Pakita ta ni katropang rap-rap. Una ni, nga, nipasalig ko no, katropang rap-rap nga, bawa ka mulik, tara. Of course, Jervil Luhistro, si Jinky Bitrix, kung ano, kanang nang dahil kay speaker, pirma gini. Mauni ang initial ng lista. Ang nanggawas ron nga, teorya nga to sa kauluhan, mga istorya katropang rap-rap, mga minalites, di ba ni confirm ba kay, wa pa man magpinirmahay katropang rap. Unahon pa man ni ang committee report. Now, mo man isunod, pinirmahay na magkinirap, kaya di man ni mo ato sa Senado, o di mamirmaning one-third sa gidaghanon sa baga miyembro sa House of Representatives. Ang unang ni Pasalig, 25. Sus! Ang istorya gahapon. Daghan mang nangatras.
1: No.
0: Kaya nahadlok matod pa sa posibleng backlash ngadto sa mga tao. Kinomdo mo? Iyang gipublikar baga katropa o kinsay mga namirmas impeachment? Sus! Niubos ang rating oy sa mga nanagat?
2: Bullseye.
0: O niya, mga politiko ron, gawin na matay. For example, mulahos ni nato ron, mapirmahan, maaprobaran diris, mga congressman. Dito Senado, daghan ra bag aliadong mga Duterte.
2: Bullseye.
0: Kaya mas taghang butos mang kinanglanon nito. Kaya tanaw nila, tay, og mamirma ta ini, sa to pa, sunog ta. Bubinta na lang, og surbol dito sinado nga, si Sarah, madesisyonan gyud dito nga, sad-an, o niya, mapatabanan og perpetual disqualification, di sa kadagas 2028. Kay, og makadagan, Sarah, tanaw ni mong trend ron sa baga surveys, bisan pagalik ka ng ubang survey binairan eh. Wapagin siya klarong match up katrobang rap-rap nga makasukol yung mga mudaog batok ang Sara. Ha? Kay, isgotag administrasyon ni Presidente BBM kinsaman. Kining gwapong rimulya. Nga, wapagin mo lutaw ang mga survey. Kay, di wapagin salig ang mga tao. O garip po kas Liberal Party, wapagin siguro between Risa Ontiveros o Lenny Robredo. Ang gustong mudagan si Risa. Una, wa man kakuha sa mayoriya. Gamay na kayo. Nakamay na kayo posibilidad makadaog. Si Lenny Robredo, taas-taas, pero layo, nagyapon, ikumpara ang Sara. Tingon sa nanay Lenny nga, di ko kinahamdagan. Kay, matcheck naman pagbalik, bayon sa may nahimong Lenny dito sa Naga. Niasinso bang Naga diyang siya galingkod? Gawas na lang atong ang ilang GM dito katropang rap-rap gitigaag half billion ni BBM. Of course, munindot yun to. Pero aside na sa may ninindot snaga. Sumatanaw man na og mudeklarar na ni Lenny nga mudagan. Posible sad nga political strategy. Morning ang mga congressman rumaniguro. Kay simbak kong yate og mamirma sila rap. Sus, mabasura in town. For example lang, granting for the sake of argument. Mamirma. Mas daghan, maabot sila sobra sa one-third. Sige pangayo, sa balaod nga gidaghanon aron mapasar, mupasaka nga to sinado. What if, mirma sila, gatos ka pin, hapit to sintos, pirma. Pag-abot sinado, basura, bitaw na. Unya, nagkaduol ng 2028. Next year, anis, Presidente BBM, gali, so good na magkaroon, kaguliyang na may ilang grupo. Next year, ani, katropang rap-rap, posibleng lame duck president ng atong presidente. So good na manirog pamali. Ang mga politiko, maumagin na style katropang rap-rap. Ha? Maumagin eh, realidad sa politics, wa kay permanenteng amigo, wa kay permanenteng kontra. Kalibit ang mga tawhana sa kasagaran, ani, panahon pandigong, DDS pa sa di. O, kanil, kanil na, adiril. Ah, DDS pa sa di kanil to. Paglahi na presidente, bali na sad. Na manghiring-hiring manirapat na kisa may kusog nga presidente. Kisa may kusog sa mga mudagan. O panalitag mo pirma, agroy o di mataktak si Sara. O di mo lapos nga to sinado. Pinamanagan sila sa 2028 katropang rap-rap. Unsao naman lang na. Bulsay! Standby ron taon-taon kay hatagan ta nag-igong pagtagad. Ato sa kapalutson mga katropa ang pipila. Kapag importanteng pahinomdom. Sa atong pagbalik, check una tag magbabalita usab sa atong kawanan. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:06 na baga katropa.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumuntigin gasiyot. Nang buwa ko babungod. Binom akong Santone Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha kaadlaw, tulukadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Yan?
9: Yes, Ma'am Diwata.
4: By the way, mupuyo og tulo ka bulan ang akong ugangan din sa balay. Naadri sa listahan ang tanang paborito niya nga pagkaon.
9: Yes, Ma'am.
4: Kung nagani kay giluto maski usa din ha, bantay lang jud ka.
9: Ano man siguro ni si Ma'am?
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: System pain.
13: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera

0: is watching for you.
1: Make a loud notify.
0: May ingay.
1: Notify.
0: Alert agad.
1: Real time. Safe ang bahay anytime.
2: XFM.
3: XFM.
4: Para sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:11 na mga katropa. Kining maong time check, getod gini ka nato sa Santhon Vitamin C. Agi-alkaline yung vitamin C, pampaligon sa to ang immune system, aron di dalitang taptan sa mga sakit-sakit, sama sa ubo, sipon, hilanat, o guban pa. More ni vitamin C, mga katropa, hangan ng acidic. So di gyud maghilab ang imong tiyan ini. Importante kayo maayong investment sa tuang lawas katropang rap-rap nga ingon tampong nga nagitay vitamin C aron nga di tadaling taptas baga sakit-sakit. Mapalit ang atong Santhon Vitamin C sa mga nagunang butika diri sa ato na ata niya sa kwan South Star Drug katropang rap-rap na Apos Mercury and of course diri sa ato duol ra atong ubos atong sibianan gyud mga katropa. Yes to health store/clinic. Nas ground floor sa Z Plaza building kilid sa Barangay Hall sa Zapatera. Second floor na mo yatong opisina dire katropang rap-rap at least magabisita pud mo dire. Pero gado na mo do already ang mga pharmacies pwede usab kayo. Ang importante palig-on kita sa tong lawas ha. Labi na sa panahon karon ngating krisis, ayaw idugang sa imong problema ang atong panglawas. Gumikan kay kana makontrol ta man na katropang rap-rap. Ang panahon, kaning krisis, di man tayo mag-control rap kay agad agubat nga tos gawas. Mamatay mahimo, ano diyang mag-ubat sila diyang. Pero ang pag-amping sa itong lawas, doon natin mahimo, katropang rap-rap. Pag Santhon Vitamin C Investment sa itong kagalingon, ag-alkaline yung vitamin C.

0: Check tag bagabalita mga katropa. Train tay uno anyos nga parking attendant matun pagidakop. Nake nagugaw-hugaw kunos gate sa usa ka balay. Bulsa. Sa pagkamatang sa hugaw-hugaw ni. Ah, gituyo ni bandal. Kay masuko gud si pare nako DJ Chris Scorpio na mina oro baron. Okay, anagin pre, panglabag gud ya pre ha. No. Sa maning matang pagugaw-hugaw tinuyo ba ka tropang rap-rap? Bandal or duna bay Malaysia? Ah, kay basig ni agi lang ni diha niya gumikan las kakabos kay parking attendant lagi in town. May nakasagamay sa balay dato preso dayon. Pero ka na, mo'y atong i-verify. Ugo siya nga matang sugaw-ugaw. Naka-standby na speakers linias ka tropang Eric Amaro. Live report.
1: Mayo ga butaga katulang dyan lima ka katropa tungod lang yun sa matod pa no kining trash o kining mga kinanlan ka pang sanabilin sa kining my gates o sa kapani malay priso kining 21 anyos katulang dyan linga si kuala ni a certain mark no so kuala ni ay kaipon taga barangay sa Baguio Cebu City gipadakop siya sa usa ka 64 anyos nga kining babae katropag dyan lima kahigalaan kuala ni a certain ruby no kuala ni siya taga J. Laurentius in Prague Capital Site, Cebu City, diin na hitamong insidente, alas 12 ang taknas, kautuhon, direro sa may J. Laurentius Street, no, Prague Capital Site. Kay matod pa, kining biktima ni Dangop ni tawag sa presinto sa Villana Police Station, kay kining suspect matod pa, nakakos o kinipong kwani katropang dyan, matod pa, no? Kanabang annoyance.
0: Ganong, ay sabi, ganong nakakos manog annoyance katropang Eric? Gumikans ka kabos?
1: Tungod sa matod pa pag hugaw-hugaw katuman sa...
0: O sa mga matang sa hugaw-hugaw?
1: Mga naay nabilin ng mga kinanaan diya sa Sos. May gate diya katropag yan sa lima. Kaning maong...
0: O niya ipa, di lala din ni Madaog kanang ipakuha lang kanang kinanglan yun din ng ipriso? Kada ganun ni kabantay na ko diba? Kinumdom ka to sa una katropang Eric?
1: Maog ihapon ni ang...
0: Reklamante?
1: Sa katropang
0: Matay, ay mo paduol anang balaya, oy! Wasa din ni sila mutagam, matay luuyas mga tao, matay mingan ba? Di ka man ito niya, nagi, mabilin ba nang usaka kospuso niya, priso niyong ka? Yeah, wala na lang yun ipapunit.
1: Sakto na katulad niya, kining maong babae, yung lagway ni sa inipong dinakpan nga, way silingan katropang sili kay tungod sa matod pa kiniyapong di matao.
0: Silingan din ni sila katropang Eric.
1: Ang dito siya na sweeto na siya katuman sa likay.
0: Nga ano mang, na sweeto man na siya, nga ano mang, wa mang, patakap sa siya glabay.
1: Kuha na katuman sa lin, naramangod siya sa gutter, nagkaon kay kiniliging parking tira sa gutter, pero,
0: oh, luuya ito, no?
1: Kanang murabagi, angkon mangod ni, aning maong, kuha na katuman sa lin, kaning maong babae, inang, or kaning, usaka senior citizen nga reklamante, so siya po nga, para niya, wa siya sa, so ningi papulis man siya ni sabit rapod si Cinco Galingon pero mo na matod pa dito naman siya imuan man siya istorya nga na nasa ipagpanghulga katupang sadli
0: kisa ayya yun yan ito sa di empulis na yun
1: kani katupang sadli kinibang ang kakinig maunga biktima praga na kuhan mong siya consider mong siya as arrested katupang sadli
0: kay
1: kailan
0: sa may sa niya
1: tungod sa kinipong ang kuhan lagi, pasangil sa kinipong...
0: Kali ba na po hindi, Gord, nga atong kapulisan, gamito na itong personal na itong interes. Nakabiya lang ni Diyak. Kadaghan naman ko na may tabo. Nakabiya lang ni Diyak. Poso. O niya, ditsog priso. Kaluhin taon sa mga pubrik at robang Eric. Bati sa taba. Kuhan na lang giniing na nga dong. Kuhan na imong basura diya dong, ana.
1: Mga lagi ni. Nagay din no? Si kining Mark lang.
0: Ato ko no istoryahon ko no katropang Eric.
1: Si Pani, katropang Jenny Baking nga magiging istorya nimo. Istorya lang dinod.
0: Sir. Jenny Baking. Sir, good morning.
2: Good morning.
0: Oy, kumusta man? Musta man taong ka diha, sir?
2: Porting pay taong kahintang diri.
0: Tagasa man gid ka.
2: Sambagdos.
0: Sambagdos. Unya kining katuning diha sa may fuente no.
2: Oo.
0: Naa ka nang trabaho diha. Naa ka ng trabaho diya, kaning may pungko-pungkoan.
2: Oh, dili, attorney, niara lang ko kay lagi mga play on tayo trabaho sa kwan ba?
0: Oo.
2: Ang parking management.
0: Yeah. Dayon, o sa mga hitabu ang anong napriso man ka?
2: Nagkaon man ko sa kumpupong ko, Atty. Ivan.
0: Oo.
2: Nilaban ko kay nga puno ang kumpupong ko. Nilaban ko sa Pikas nga area, dito, anang balaya, nagkaon ko doon ang dapita.
0: Hmm. Pero kaila kas tag-iya na nga idungo sa una na na masukoy na priso ingon na ni mong sitwasyon.
2: Wa kay ko nakasinati ang tag-iya ng bala.
0: Ah, okay. Dayon, o sa mga hitabo ang anong na priso man ka? Nagkaon ra man ka didto?
2: Oo. Oh, yan naman siya. Ginan na ko siya nga istorya. Ma'am. Ano gamit yo man ka, ma'am?
0: Ah.
2: Nawa man ko isa limo. Nagkaon raman ko diri.
0: Hmm.
2: Nga na yung kubag nga. Kung sa ikuan, ah, ginabawal ni diri pagkaon. Ano ko, karon pa lang kung tao nagkaon diri mamoy.
0: Diya, diya rakas gate nagkaon dapat?
2: Kilit sa gate. Atorne.
0: Adi din na siya, basi kang iyang gate, di pwedeng paduulan. May karsada dapat, kaya wala nagkuntog karan diya. Karsada na na dapat. Uy, dayon?
2: Dito, nalain din nalang yung buhot na nagkaon ko dito. Yeah, ipasagaan ko kung laso nga just vacation ba? Unjust vacation na
0: pa. Unjust vacation?
2: Oo.
0: Failan, kano sa amang ka nadakpan di ay?
2: Pag-Bernes.
0: Pag-Bernes, o niya, failan ko no kaniyang kaso?
2: Oo. Dextret.
0: Wala lang. Wala lang ka na ngayong pasaylo. Eh, kagamay rin ang problemahan. Nagka-onra ka di. Awa sa kayong pataka kaglabay basura.
2: Wala. Nakalayo kong pasaylo ni Atorne.
0: Ay lang pag-Atorne. Ing na lang, katropang Janli. Ing na katropang Janli. Oh, kanang, nangay kang pasaylo niya.
2: Oo.
0: Dayon?
2: Hindi panumbaling niya katropa Janli.
0: Oh, sus, paita, no?
2: Matagpublemang God.
0: Lisura. Ay, nako. Na-file na ang kaso or wala pa?
2: Wala pa.
0: Wala pa. So, okay. Bernice man. Di, yung kakagawas na yun.
2: Oh, kay kuhan man to. Ining holiday.
0: Oh. Sige lang. Kay kanang kaso ha. Bilabol raman na. Mapangitaan ra nagpaagi. Pero, og di ka-filean, mas maayo. Og naminaw si Aaron, sir. Wa kay mensahe niya. Kaya mo siyang kuhag side. Kay, di ba ngunin, magkaon ra ka diya sa gawas, o niya. Dito ko nalang nagkagdakop, sa amin na, iyahanan ng karsada. Paita, no? Sir, og naminaw siya ron, sir, sa imong mensahe niya, kay among ipadungog.
2: Ano ang ita ko nga, kung sa mong galit sa'yo na ko ni mo, ma'am, dyan, sa'yo lo alam ko, na ang galit ko yung nasa'yo, dira sa imo, kukaran. Kaya ako, wakit ko kayo ba, sa'yo balao na tayo.
0: Ay, nako. Sige, sir, wala na ko yung mga pangutana. Sige lang, tabangan ka na mo ini. Pangitaan na itong paagi. Pero ato sa itong istorya ko ng tag-iya niya. Sige. Ibalik lang pala sa mong reporter kaya itong pangutan noon. Katropang Eric. Wa man gid ko noon siya maghugaw-hugaw diha. Sa may iyang definition sa annoyance. Abi kay dunay pobre magkaon diha sa iyang atubangan ra pag gate wa man ni mosod siyang balay.
1: Sakto na gani katubang sa lidod di mga nakuhang impormasyon nga tungod sa kinibang iyang kinaiya ani dunay mga kanang posible naglagot diha. Isahag ka ng hasang ang iyang gate. Panjanlin, na uban kanang mo kutungod na po sa kuha na ba? Kanang bang siguro kasuko na po ngadto sa aning maong 64 anyos sa mga senior citizen kato bang dyan like kay YC Lingan matun pa niya kuha na kanang bang posible kung naadi ay mag kanang bang isna mag kuha na ha kanang bang maglingkod mag kanang naadi as gawas siya mo siguro ni nga
0: kuhan, pero kanang gawas sa iyang gate nakita na ko naman na kanang ito kaya di man yung first time na itabo ang gawas sa iyang gate karsadam na.
1: Supposedly yun, katrapang dyan eh. Kini mga gata.
0: O niya, nga nung musugot raman siyang polis nga dakpo na?
1: Tungod sa hulga, katrapang dyan.
0: Hulga, sa unsa man?
1: Kuan man niya, kini ba, ni Pasangil Manguni, ang kining complainant ka nanay.
0: Na-evidence siya, huwag buhatan o roi tadi ha. Niya, mo report na siya, di hulga mo kung amaro, dakpo siya tadi ay.
1: kana
0: gyud. Nay video nga giulga.
1: Wa ino ipakita nga video katubang jan di mga kaigalaan. Ako na lang.
0: O panalitan rog mo ingon ka diha kaletre ka bantay ka makitaan ka dito sa gawas. Dichon ni kag dakop sa pulis. Detain ka diyan. Mao na din ay paagiron abi kay pobre. Kaya mura man ko ito, weaponize ang atong taga-gobyerno, abusaran ang balaod ba? Sino ka nagkaon ra ka diha sa gawas? Wa, naay bidin sari, kapataka ni sa glabay, wala.
1: Ang kining complainant, matod pa nag-video-video ito, pero wa, ta, oh. Ma, or, wa pa na ito makumpirmar kung sa iyang pag-video katubang Zenly, during confrontation na ba ito niya at sa kining 21 anyos or during sa katong pag nagkaon pa diha sa gutter.
0: Katubang, okay. Wa man sus nagkaon na kadiha ra pa dinis gutter may magimuha ng gutter kawagon na to intay kaluois mga kabos sabi di maanoy lang ta kay ang kabos nagkaon di sa ato panay pobre nagkaon do sa tong gate grabe sus tingali na moy kwarta ron pero ang gaba ini
3: no.
0: Kadaghanan ni tabo katro pang Eric hinumdum ko ni balita sa kini adto lahi sa tong klasis tao
1: katao katupan sini nagkaon
0: gigihan kito ni agtiwas.
1: Ikiha kita lang. Preso mo gito. Pero pansan eh.
0: Sus, paita ka lo. O, itaos pobre, no?
1: Listen, kung kita'y ma...
0: Timingan, ikaw rin. So, agin nagpadol-dolas, bintals niya. Basta na'y pwedeng sandigan mo. Kaon na ba gina? Bako. Di, matimingan kami nga. Oh, annoying kayo. Annoying kitang purma. Kung ito, grabiha, no? Mauna, no? Wonder nga ba toon na nas mga silingan?
1: Sakto na. Kay daghan yun, mga matod pa. Wala ka uyon po sa kinaiya na why silingan sa area. Matod pa katupan sa niya.
0: Sus, paitaw niya ang polis. Dakop lang sa kay dakop.
1: Ang polis, ultimo polis. Gipang, kwan man, gikuntrahan man ko ni. Matod pa katupan sa niya.
0: O niyang anong ilaw man niya. Sus, paitaw. O yan tao.
1: Nakalisod kay, bisag asa tawag, CCPO, PRO, tawag sa kwan. Ang polis po kung dili nila respondihan, reklamo po sila sa Pulcom.
0: So, wala na, wala si kalipay niya eh.
1: Kanagin siguro. Nahagin eh. Basi ko, huwa marilis ang good mood hormone. Katapang sali.
0: Rap! Atabangi. Ay, naku, paita in town. Kuhay ko na to siya side katropang Eric. Kaya ako, nakuryoso ko ini niya. Nga naman niya, hindi magkaon at tubangan siyang gate. Basi ko, wasa na ngagda, no? Kaya, butangan na lang tanin niya, tubangan siya. Pag may pa maghimo siya, iyang gawgaling yung karsada.
1: Oh, di ba ka, mag-utang na lang yun sa kartulan, ha? Nga,
0: di pwede mukaon. Ang mukaon, dakpon. Di mga nadakpan ba? Yung i-post ang naong ba?
1: Kana, pwede po na.
0: Kay, ang ato, galing syudad katropang Eric, o pataka kaglabay basura, wa may priso. Doon ay multa, city ordinance.
1: Sakto na.
0: Pero di man pwede nga, atong iwi po, gamiton na itong pulis. Niya ang pulis, kay mahadlok sa ikiha. Niya, mapataka lang tagpanakobya, abig kay kanin tawahan na, wai, kasukol. Wala na ikwarta, nang-apply kayong tao na yung mag-parking attendant lang. Kaon las kilid-kilid, lingkod las guardrail.
1: May subok na hitabu in town, katapang sali. Siya in town, may naot lang niya siya nga, agani, matod po sa ni Kining Mark, nga, bisan pa magwa siya sa mga niya lang siya pasaylo mo
0: okay wa may kwarta in town
1: nanginaot siya nga i drop na lang ito ng kaso ko tuman sa lake kay wa am sing sa ikasarang wa sa ikabayad
0: o sama sa ikaso but buhatan na itong kuan katong hulga
1: oh iya Drik ikuan siya unjust fixation and grave threat yang gatubang yun duhagin ni kabo katubang dyan lake
0: sus pa itano niya. Naninikot hindi act niya ngayon.
3: No.
0: Ay, mga lagi, naka-annoy ko nun. Kanyang mga annoying. Namay sa hirap nga, natin mga kailan na to, ng mga annoying kayo, pwede rin na to i-report nis police dritso?
3: No.
0: Namay yung tatog doon ay, ang importante magudan ni Katropang Eric, ang pinaka-importanting elemento, kaning tinuyo. Ha? Ah, tinuyo ba? Doon ay malicious intent nga disturboho ng tawhana? Multar magina, balaod atong basihan. Preso or multar magina ko sa kalibo to 40,000. Huwag tinood magtinuyo. Kung nagkaon lang na diha, grabe salbahisa sa ninyo. Abi doon na mo'y kwarta.
4: Bulsa!
1: Na'y makitaan nga nabas yan.
0: For example, Rick, muadto ka rito niya. Ang tao, of course, ikaw gwapo, mangyug ka. Pero ang tao, komine, nabini parulti yun nga, beauty is in the eye of the beholder. Umingon nga, sa muka ni Mugnaong Rick, oy.
1: Oh, that's right.
0: Nakakanoy na kana correct. Ikiya na sa kudya.
3: No.
1: Wagit tay.
0: Preso correct.
1: Preso kita maka puyogin ta ko na ni. Prisman ka tapang sakit.
0: Paita papuya naglasang oy. Alas mga unggoy ra mo yang katubang dito. Oh, okay mga tao mga kudya.
1: Mao ni nakalisod kay panahon sa emerensiya, mo dali gid mo katapanjali silingan, no? Na kay mga kana bang kuan ba karon da dinalian nga alakaw agi mong kabilan sa imong balay silingan ta gyud kay katapanjali pero kuwa kay silingan maglisod jud kayo.
0: Paita. Hala sige, salamat kayo katropang Eric. Interview ha lang niya nagseparate si Sir dia.
1: Nada tay recorded niya katapanjali atong ning i-post pa ta karon niya. Niya. So ayon pa to kuwag habik, no? Kay
0: kadaghan man ko ni interview ha tong tagiya des balay. Kay para at least mawarningan ang mga tao baka ni rap-rap, di ko na ipaduol nito.
1: Unsay mga buka, rules.
0: Kita ba, no, labi na, kabos biya tang kadako, giyod ka tropang Irek. Kaon biya taog ka ng kinauboy. Ah, kaon right, na ta, nalang na kabarugan, usay magtungko, magkita magkaon. Wabi ta kakinahanglan yung lamisa, of course, huwag nahatas ba, yun ay lamisa mo kaon, gitas atos lamisa. Pero kaya na to ng kaon kinauboy. Kanina, nga-apply og trabaho. Wa pa ni kwarta in town, ni kaon na ni, palit lang niya pila kaposo, pungkupungkog lumpia. At least masudlan ang tiyan. Nay kabarugan nito skili, ni kaon. O niya, dakpon lagritso. Umikan lang kay, annoying ko no. Paita salbahisa in town.
1: Malagi, iyahala in town. Uta, kuhan lang katapan sali, kanang makonsit siya. Kining mauga nagpinakop nila, niya, kay, wamgit siya isa katapan sali. Although nakatubag siya pero rason pagrason niya nga kuan wa sig himo nga daotan katubag jadli nga tulo sab sa gawas sa probidad aning maong 64 anyos nga senior citizen.
0: Sige, salamat kayo pre. Ah, pre na pre na mahinon dika. Salamat kayo katropang Eric.
1: Salamat pala katropang Jadli magkakigilhan mo ito kasigasigikan sa Abilyan na police station niya. Paabot na dito katropang Jadli kung maabot pag yun ha. Kay na ay for some.
0: Kato may kong ganahan. Karon ta balikan dato ko ala ni Talib halag dire to ma interview.
1: So ato ning atkan kato pan sa linya makuha na tong detail gabot dire. Basig madapas tong oras karon ato ning ipa-support alang sa mga suki nga tiga Pabinaw. Live dire sa Biliano Police Station mga tropa medyo init ta basig magduka mo diha. Biyahe ninyo mag kada maghag lakaw-lakaw mong klan. Di ay kape mo balagsik ni maghila at the same time manambal pas yung balatian kape nga humot lami sa sansado ben yung ipangita why kape Santong Plus Cop Mix ginama siya suwet incorporated alang sa Dikosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News.
5: XFM Report is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.32 na mga katropa. Kining maong time check, yatod giri ka na to sa Santhone Plus Gold. Pakigbatuki ang cyst. Tumor, mga inflammasyon, lawas, high blood, diabetes. Kun ikaw makatumar og Santhone Plus Gold. Duha ka kapsulas buntag, duha sa utog, duha sa gabi, 1 hour after meal, sud lang sa kabuwan. After 1 month, sa usa lang katropang rap-rap. Aron lang dunay ma-maintain ang atuang lawas. Proteksyon mga katropa sa bagay sakit-sakit. Nindot ni nga investment yun sa atuang lawas katropang rap-rap. Sa binas panahon, karos krisis, kinahanglan doon na tayo proteksyon. Mag Santhone Plus Gold.
5: Bullseye! XFM.
6: XFM.
5: Santhone Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santhone Plus Gold. Naulihan yun ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santhone Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santhone Plus Gold o Santhone Vitamin C. Santhone Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun nga kape akong ganahan nga nauyun ang yun na ko. Ang Santhone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. So ang suya, perfect kayo.

0: Bicol, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hala pare, murag nalapas na ko sa kong adtuan.
3: Nalapas agay?
2: Oo.
3: Sige lang, iyuto na lang tigadya. Iyuto na lang tigadya sa kanto.
2: Okay na ba dari? Dari sa imo sakyanan?
3: Dili ba sa kalsada ba? Iyuto na tigadito.
2: Kaulo mong kupari, uy.
3: Ha? Gusto niyo pasabot niyo? U-turn ba? U-turn. Tuyok ba? Tuyok. U-turn.
2: Ah, ibalik.
3: Oo.
2: Pinako.

0: Arugis gutanan, tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: for men.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
3: Abli na!
4: Abli na!
2: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na. Magpakonsulta.

0: choice mo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.39 na mga katropa. Kinimaw time check, ito digiri ka na to sa Santhone Plus Coffee Mix. Naginusarang kape, yung walay sagol, caffeine, kape nga makabusog, gumikan ka ang main ingredient na di katropang rap-rap, kibaw ka kunsa, soy. Dagong tabang nis, to aga baga drivers diha, nga naminaw ron, labi nag-driver kagpasayroan mga katropa. Ituag Santhone Plus Coffee Mix para ganin mo. Gumikan kay sayod tag, driver ka mata, di ka madumdum sa oras kaon, katropang rap-rap, labi nagpasayroan. Okay, agad pa kas traffic, agad kas pasayro, muning kinahanglan tag bangil-bangil itong lawas. Uy, kasagaran biya sa baga driver, diabetison. Kasagaran sa baga driver, ulceron. Labi na og, kuhan ka ng, kuhan ka tropang rap-rap, baka nag, malangay bitaw ka og kaon, mamakinahinungdan. Muna yung importante kayo, di atay bangil-bangil. Mag-Santhone Plus Coffee Mix Cup na gamot pa.

0: Anyway, sektagdug ang mga balita, mga katropa. Tabukan na to ag lalawiga sugbo. Mikan kay matod pa di ay nalumos ngadtos dakpiyas karkar. Nag-standby na sa pikas linya si katropang Benji Talisik.
1: Live report.
2: Jacob, sila magkakabag na dyan. Kapili, papatay, kinuusap ka, lolo, kini ba na nga na masul, yan isa sa akinig kinagatan sa may pariyogan niya sa nagbagatan ng kakawanawa. Sa report sa Pente, o kini ka na Pente, kinabag na sila pa siya, pili, sa hidaw niya dito sa may sitio bumbon, barangay o kanya, sa kagasin mo, ang kini mo, ang pili ba? Yan nga si Apolonio Amandron Taloy, sa sitio Luan News, o niya, napulok niya sa may sitio, lagang barangay o kanya, sa nagbagatan. Sa game investigation sa Agagapay Pilidamo, pinipagka lumos alas 10 sa tag na sa buntag dito sa mga debita. Nasiran niya, kini mo ang biktima na masukin ni Uban sa kining iyang kaubanan niya si Agagilang na Sibuan, kailang Agilang Sibuan niya si Eval. Bato pa rin ni, subay sa investigation, sabi na masukin sila ang why walay baro, walay panang pampot, boto ka misa, magkini mo ulo, tungkol si kakusok sa kare sa dagat, gani-gani nga nadaag ng mga tikuwang sa pagbakita. Dito na nahibawan nga, nalumos ito mga tikuwang ang kabanay sa mga gabig nito. Maraging mo, o kaling na, tagpagaling na, tagong sa dagdug sila. Nga nalumos ito mga tikuwang man, nga, at mo sa dagdug sa transagat. Ang anak, si Bikita, nga si Ayrin Alis na, ito mo, mabawabos sa autopsiya sa panilawa sa lit, nga, gito na lang ang ilang man, nalawas yung kinig sa pagbamasol.
0: So, wani, katropang Benji, nakainom ni siya?
2: Negative, katropang Benji, based sa report sa Kalkata, wakti yung kainom, magkaling mga old at mga tibuhan, sanit nga, ilagay niya sa masol, tapos nagkaban na niya ito sa
0: takos. Nga nung malumos magmamasol? Why kuyog ni siyang nalumos?
2: Naikuyog, katropang Benji, nga, based sa kwan, testimony niya sa akining kauban sa mga biktima nga, tungkol sa kanilang sulog sa dagat. Kung kanilang kakaroon sa dagat, bawa nga, Lord Janagi ni Mong Lulo, siguro mo rin sa tungkol sa kitikuwang na, bawa nga, awaki pagka ang kanilang magkasulakot na agna.
0: Diin man nga part sa dagat na siya na masol.
2: Kasi kung ang bayi kito ba dyan eh, sa ang kanilang doon bay-bay, pero sa par.
0: Na ay kapatungan, ana. Kay, og mamasol ka, di ba ka malumos? Gawas, og doon ay isda ba ka nitong nakuha, o niya, imong gidive, ana. Pero og mamasol lang ka, wama ko kita namasol nga motogsaw.
2: Mao niya report sa 20 katapang siling
0: nga. Di nila, investigaran ang kuyog. Kisa man ang iyang kuyog, ikonsa man niya?
2: Ilang siling nga katapang siling, ang iyang kuyog.
0: Iyang silingan?
2: Yeah.
0: Pila may edad?
2: Ni Agwan. Ni mga taga ni Sao ni Maong Dik, diba? Nya, tuwag sa kapasok sa kore, tubulog sa dik, kaya kala ni Asuban, o ganit ka, morpaw siya, diba? Mana nga, awak ang kasabakot, ang ganit mong siwa ni Lord, o nalambos yung katapang dili, katapang ka, Pilip.
0: Paita yung tao na nang hitabu, ano? Matay, naglibog yung katropang Benji, o nga nung malumos kung namaso lang, mata to galigo, ana, makasabota, pero kung namasol ka niya, wa ni atakiha ka.
2: Posible ka na. Gano'n ba din eh. Muna'y kuwan. Muna'y ito ang sente. Gani ang kuwan ang parin sa huwag na matay. Dito mo mapasagag ka. Mapasagag ka. So, mapagos. Sa otopsiya sila. Namatay ka ba'n ang katapal din eh.
0: Katong lugar din siya na palga. No, samanto, doon lang to siya hanggi pamasulan.
2: Doon na. Gano'n ba din eh. Doon na. May ato na ko ka rin po sa pente.
0: Doon na kayo. Wa ni siya ingon maanods layo. Walay mga visible nga mga ingon tampo nga katropang Benji, mga bunog.
2: Wapod na gano'n ba dyan eh, kay sa pagdala sa biktima nga sa hospital, ang ginumahon nga 6-year-old, gawas nga kanin lalabos mo upon mag-git, ako pa nakita ng mga pasunog na kanin yan, mula ka lang kuamba, nabay mga usawan siya ba silawas.
0: Nahala, sige, salamat kayo katropang Benji.
2: Bukit na report yung nahipo sa Karkar Pantry. Kaya ito panagalimbo di Japon sa pagkaplas, gano'n na sa Toro Baloel. Bakit na magsipi? Labi na katuntunan ng mga parang sulawas. Sa Toro Baloel, hindi mo sa iyan sa operated. Babalik sa pabasag butik kasi lugar. on board sa patrol ko, balik na pa, General Eduardo, alas sa US sa Pilipinas, para sa Pilipinas, ikat pa, Ben Jitalisik.
1: X FM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Bullseye.
0: Salamat katropang Benji Talisik sa Ebug Reports. Why ko no pagbalik katropang rap-raps katropang Eric Amaro? Kaya nakuryoso sa gotong balitang Eric Amaro, gumikan kay Matod Pabaga Katropa, di ako noy usa ka lang yaw. Wa mo bayad sa tulo ka babae nga iyang git mga immoral na ba ini mga balita ay? Lang yaw, wa mo bayad human nagpatabag tulo ka babae. I-detain karon mga katropa di sa Abiliana Police. Sa mga katropang rap-rap. Masama ni, wala pa mugawa sa investigation room. Wala pa mugawas. Sige, at tangin lang ko niya ninyo. Marag dirin lang sa itong social media. O sa uban pa nato, gabaga News and Public Affairs Program. Bullseye! Sabiya, ka-immoral as baga tao, no? Now, anyways, balikan na to. Napatay ka yung oras, katropang rap-rap. Balikan na to, baga katropa. Kining mga gihogon-hogon. Gamatod pa mo pirmas impeachment complaint. Bato kang VP Sara. Aron mapasaka ni ngadto Senado. Balayog ko pakita sa bagapangan katropang rap-rap. Kay mo ni mga tawhana, of course, kini si Jervel Luistro nga mo'y nanguron sa Justice Committee. Wala na ay question katropang rap-rap. Mo pirma gini. Si Brian po, kanikaduha, Liam Manzares, kung ani katropang rap-rap mo, pirma, sad ko no lang ha, kay na ako no'y pipilain ni nila, katropang rap-rap ang, kuan ka nang muatras. Sunod si Isabel Zamora, tanawa na itong naabay taga Cebu, Franz Ligaspi, Jose Aquino, Joel Chua, pupirma Chris Joel. Si Lord Danzuan, pirma agad. Ernesto Dionisio, Patrick Vargas, Janice Digamo, pirma. Bini Abante, amo pirma agad ni Abante. Jude Asidre, Bernadette S. Barbers, katong kuyo, kag lipstick, katong mga rap-rap mo, pirma. Ang nakapikas ba ning S. Barbers? Ramon Rodriguez Gutierrez, amo pirma sad. Marian Matibag, JP Padernos, Terry Redon, pirma gini si Terry Tomate. Si Alan Oy, mo pirma. Janet Garinda, Dimbak sa Queen, pirma ko no. Francisco Ortega, Paulo Ortega ni, si Jefferson Konghon, mga loyalistang digong, si Crispin Jigo Rimulyo, King George Leandro, Antonio Colientes, Ana York Bundok, Mikaela Swansing, Paldo. No. Reneco, kuwari si Reneco katong sa kabataan, ha? Manuel Cheljokno, pirma Cheljokno. Sara Ilago, ang mga kuwari, ang mga Dries Makabayan Black. JV Benitez, mo pirma ko no, si Jada Ismula mo pirma. Nabalik-balik naman nila pangana ra si Fernel Beron, Ryan Recto, kasangga ni Ralph. JJ Suarez, Dor Albi Benitez, pirma. Lawrence Defensor, Maria Aliana Santos, Mark Anthony Santos, Vicente Luigi Villafuerte. So far, kuan man katropang rap-rap, wa pa'y taga Cebu. Kaya ingon tampoga baga katropa na appeal diris listahan. Initial ko nun nga nihatag o kuan ka ng confirmation nga tukang Sandro Marcos kay Sandro Makunigatoy Toyo Cron mo ni mga pangana nihatag og initial nga confirmation pero daghan ko no na ini ang nangatras. If you could observe ang kaning mga loyalista ning BBM ikaduha ang miembros baga Makabayan Black ganis kwinta na nis kwinta 5 so katunga na katropang rap-rap. Pero ang hugon-hugon, daghan ko no matod pang nangatras baga katropa kay nahadlok sa posibleng mahimong ipikto ini sa ilang kampanya na onyas 2028. Kasi pagkakaroon lagi, wapay klarong parang si Vice President Sara Duterte o kinsay iyang makontra katropang rap-rap, kinsay makibangga niya. Kaya ang LP, wapay sila kadesisyon yun. O Do gusto silang si Lenny, na si Lenny balibad man ang agresibo kay ron si Riza Hontiveros. Rewa man po digi kalawats mga tao. Tanawan ni mong survey, medyo layo, manggid katrobang rap-rap. Although di ay bag-orong panawagan nga padaganon si Trililing. Si kanhi Senador Sonny Trillanes, pero galisod magani, wa magali ka daw kong mayor.
3: No.
0: Lesson, basag mo salig, tanaga katrobang rap-rap nga, nidagan og mayor, wa ka daw. Ni amodagan hinog presidente. So Trillanes himself is also aware nga, wa gi si chance. Wa gi siguro modagan ni kapitan silang balay, balangon lang ni dito silang lugar. Balangon lang ni dito gianong tao.
3: No.
0: Mao ni mga rason ko no matud pa nga daghang congressman ang gaduha-duha pa sa pagkakaron. Pero atangin ninyo kay bag ay, Facebook live man ni nato katropang rap-rap. Resume maron sila katropang rap-rap. Padayon rong adlaw apit sa 4 mga katropa. Ila konong suta on rog ilang rekomendasyon, may labos na kalabay ng mga hearings, upat ka baga hearings sa impeachment ni VP Sara, although expected yun katropang rap-rap nga moabot yun tas punto na magbinutaray diha sa House of Representatives. Ang pangutana na lang ini kung makakuha ba sila saktong gidaghanon. Kaya kaniyanto, ang gigarantiya, kwarta, ang gigarantiya mga proyektos gobyerno nga og mulampos ang mga proyekto ha, kwarta ragi pong congressman. Now, karon ka, unsa may mahitabo. Ay sayod ta, kining politika dres ato, lumalabay lang ni. Kung kusogron, kung naapamasgahom si Presidente BBM, 2026, so naapa siya ay duha katuig katropang rap-rap. Nakaabot doha kay ang higayon nga naapasyas grabe yung gahom tuig na lang ni katropang rap-rap kay by 2027 next year mga katropa tinood siya pa'y galingkod pero ang mga congressman iyahay na nigbali kay kaning uban ini na adire kanis sila stiriri doon Janet Garin sakop nindigong sa una nikalit lagbali katropang rap-rap kasagaras congress sa una mga DDS. Lepitas ato, kadagang ni Isa, Sara, pinangga kanila. Pero pag administrasyon ng BBM, uy, nikalit rabag bali. Pero medyo apikis oras. At ang inin nyo mga katropang musunod nga tulaman noon, wanted kilig, although music lang usat aron. Gumikan kay wala as DJ Reyna Chinita. May birthday niya kagahapong adlawa katropang rap-rap. Ugma, resume na siya. Ogma, naanaputos katropang Philip Sirohano. Pero solo flight, nasagaw katropang rap-rap kay ang Uber Pentauros Philip. Gapong adlawa, fiesta po sila ha. O, unta, manghinaot lang katropang rap-rap nga. Una pa'y mga kubal-kubal na bilin ogma. Hinaap na katropang rap-rap. Uy, ang lamis pagkaos fiesta. Kanang inigkaliwas. Sabi na katong humba ang ausak si Mana na rap. Mga katropa, partner na to, Idris Master Control. Mag-iitan, may line. Katropang Rafael Baring. In this newsroom, topods katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kuna is katropang John Layman Chavez by King. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo! Exciting! Exciting!

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskupin ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
4: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
4: Visionix, daghan ang natubangan.
11: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga nintumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionix, slay ang kaipitibo.
1: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
9: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala. Ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
9: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: XFM.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
15: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na gugro. Kanya ito, dili man, basta mag-inom ko yung Santon Plus.
13: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Uy, kumusta naman yung pamuyo garon dita?
2: Pait ayo kap. Stang, paitag yun.
1: Anong pait man nga na makitrabaho?
2: Grabing, paitag yun. Naglisod, yun migmaayo karon kap.
1: Ha? Mau ba?
2: Ay, pait ka ayo kap. Stang, paitag yun yung taon kap. Gabay ka ay magsweldo kap. Ani magudi siya. Kanang magabi manggood, magpasalida rami sa Netflix sa among flat screen TV nga 90 inches. Usahay,

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Deng, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikiktig.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
10: Abli na!
8: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na magpakonsulta sa doktor
16: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic.
20: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
21: Hilid sa Barangay Hall.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: XFM.

0: XFM. San Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng San Town Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo San Town Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng San Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o San Town Plus Gold o San Town Vitamin C.
2: San Town Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang San Town Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o San Town Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sekreto na mga driver. San Town Plus Coffee Mix.
2: San Town Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Town Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. San Town Plus Coffee Mix. San Town Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kong pain.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Pinay, lagun sa mga dia.
2: Alamia. Alamia agad ay.
1: Ang saan ikaw ni Manay?
2: Mani, manigay ka Singapore.
1: Mani?
2: Oo.
1: Kanay?
2: Oo.
1: Na?
2: Lami kayo.
1: Ano na?
2: Lami kayo.
1: Lagi na imo na eh. Ako, mani, imo, magbayad sa kulit lagi babao na.
2: Magkukausapan ni, dong imo na lang.
1: So mani, asul na ni?
2: Oo.
1: Inusap na ni Manay? Lagi ka na eh, inusap na ni Manay.
2: Lama kong kandok.
3: Exciting!
0: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired ng sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o siya, nasiyok akong bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babungog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Isa nga nito imong middleman?
7: Unsa? Luka po ni mo eh. Middle name na siya.
6: Ah?
7: Ay pagmabuwag na lang ta. Ambin na lang to akong welding ring bi.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mango Agustin, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Malang lubok, di mo kabi eh.
7: Ha? Lubok? Ano may naglubok?
6: Kadulog man po kabi eh. Inon ka. Baliko man ang alo. Dili ka tulong sa bangag.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time ug extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
14: XFM.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Sakwel Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Grabe kainit, oy.
6: Gani. Sama ka to ni kayon. Kuto ni ni. Bang ani. Kita sa tama gani. Bang oi. Rekuto sa upo ba?
5: Kaya sa'yo na master, oi.
6: Ha? Saan ba?
5: Eh di homeless.
7: Ang Diyos mabuo ang kuto
6: ni sa upo. Dati po nagay problema sa upo ba? Namo ta ni istoryahan ni.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Complicado Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus.

0: oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: Zenton Plus Go.
2: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Ilibalikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa manini. Kayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenton Plus Gold. Daloy sa Ginoo. Ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Daloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kadaad lang, hindi na akong ginagamit kining Zenton Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka nini nyo nga proteksyon Zenton Plus Gold. Labipas ato mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, Twitter, o uban pa nga naasalawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Zenton Plus Gold. Labipag, doon na kay balatian, Zenton.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
1: Phantom Plus Pupimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo, nakapalit yung
0: gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel. Na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Lili na kong kapuyon yun kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ano eh. Sa
1: okay
0: Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na!
4: Abli na!
2: Abli na!
4: Yes!
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
5: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
6: Ug matag Domingo.
5: Libre na magpakonsulta sa doktor.
6: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
5: Ug mapalit nimo dinhi
6: ang mga produkto sa Yes to Health.
5: Yes to Health Clinic.
6: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
5: Dilid sa Barangay Hall.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
3: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Mega Manila.
1: Exciting time, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Alert Level 3 sa Bulkang Mayon na nanatili. Pagpapalawak ng danger zone sa Mayon, pinag-aaralan matapos ang Aspol Salbay.
2: Presyo ng diesel at gasolina tataas. Kerosene at LPG may rollback bukas.
1: Pangulong Marcos Jr. pinangunahan po ang pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Suporta naman sa Presidential Scholars, binigyan din.
2: Anti-dynasty law at mga LEDAC priority measures, prioridad sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado.
1: House Committee on Justice, inaprubahan po mga katropa, unanimously, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, gan ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 ASEAN Summit.
1: Balitang international, Pope Leo XIV kinundina. Ang malawakang pagpaslang sa mga mamahayag kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day.
2: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon, trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
1: At sa sports, Gin Kings nagliyab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes, katropa. Unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng Bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PBOX ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bonga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ang ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay. Habang humiling naman ang Kamalig at Ligaw City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ng Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live report. Report.
3: Pagsabog ng bulkan Mayon. Muli nang deploy ang Coast Guard District Bicol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Ginabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ASPOL, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalalahan na naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, nanatiling nakaistabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhinang oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa Balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Pangulong
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas barangay scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dayo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga presidential scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng presidential scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinapalakas po katropa ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang 4 na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nakakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act na kapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Nasa handing pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piso pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
0: XFM. FM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Ang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, marin pong ito yung tulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin ng impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shell Jokno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-usig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nila mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, inirekomenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakadakdang pagbotohan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
0: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
0: Live report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang imbestigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling paunang banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information. Bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5. Hindi sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3. At sa XFM Antique natin, 93.3 sa frequency.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Balitang Regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US Travel Warning matapos ang Toboso Encounter. Katropa natin sa Balita Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sa nasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito, idineklara rin ng bayan ang mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona non grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
0: Live report.
7: Simula kaninang alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob ng nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril bilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permita para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na na-deploy ang PRO7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprensibo at pinagsama-samang security framework. Bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay, nag-deploy din ang PRO7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santone na vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City. Beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
0: Live!
8: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ang transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng hinaharap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Polis sugatan ang mauwi sa barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspek sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspek gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa Barangay Hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspek sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspek habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
10: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga Barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebol, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatandaang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makatakas ng mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng pulisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, makakaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Nakalatikit ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pag-gidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
1: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan. Bagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
2: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringkinon din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ang pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito ibinigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leona matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025, Atisa Manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Pagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nananatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin po ng Premium D3, katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbauli si RJ Abarientos, may 23 points, 11 assists. At si Scotty Thompson, nagpakita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
12: Ko at wala na rin akong suot na eyeglass.
13: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner, makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatundunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin po laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants, ayan, para mapangalagaan ang atin pong mga selula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating ginakain, see to it na meron po tayong santon na vitamin C pang dagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At po yan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin maka-avail nito ha, sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwede nga makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinday ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan, ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa inyong pangatawan. E subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto pong makabisita sa atin pong mga wellness center, narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch,

0: floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Buhiner ng Barangay Sumbo sa Puno Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
3: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabangitan na nakakaranas ng pagdubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan. Ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inaman kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagtubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga selula sa atin pong pangangatawan. Actually Doc, yung katawan natin meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan na pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan ha. At meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan ha. Kaya uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule, yung pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan. Kasama niyo yan sa inyong diet, inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong isang uri ng problema, Doc. Ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Doc? Namumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos, pagka napakarami kang iniinda ng mga yung itching. Ayan, sa katawan natin, ha?
6: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit, pero yung kate talaga.
5: Yun na nga.
6: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangate, malawak ang pinapahiwatig niya. Mm-hmm. Iba-iba ang ibig sabihin yan.
5: Mm-hmm.
6: Yung pangangate, yan ay, kumbaga, protective sensory response ng katawan yan.
5: Mm-hmm.
6: Na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat.
5: Mm-hmm.
6: O nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fiber sa ating skin na siyang nakaka-detect nung sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
5: Mm-hmm.
6: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain. Yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati. Ano? Na alin man dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common threat or irritation sa katawan, talagang makakaramdam ka ng pangangati.
5: Mm-hmm.
6: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagkikreate ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Pero kadalasan nagkokosto naman ng ng paglala ng sitwasyon. Nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga at nag-create ng cycle na tinatawag na itch scratch cycle.
5: Mm-hmm.
6: Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit. Mm-hmm. Minsan palala ng palala. So that's how itching mechanism in the body works. O kaya pag nangati po ang balat, ibig sabihin mayroong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat walang bahala.
5: Mm-hmm. Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang solusyon para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually naranasan ko yan. Ano? Kahit yung parang insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot, hanggang sa lumaki ng lumaki. At nag-create na ng mga pus po doon, mga kaibigan. Ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
6: Oo, tama.
5: Mga pangangati na yun.
6: So maraming iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
5: Mm-hmm.
6: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis, o XE and the cirrhosis of the liver.
5: Mm-hmm.
6: Cirrhosis or dry skin.
5: Mm-hmm.
6: So common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
5: Mm-hmm.
6: Natitrigger din ang dry skin ng lamig or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag mayroon kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
5: Mm-hmm.
6: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens, ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen, 'di ba? So yan yung mga pwedeng maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
5: Tama
6: in terms
5: do.
6: Of allergy.
5: Maraming mga yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
6: Mm.
5: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
6: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao, ano?
5: Mm-hmm.
6: May mga response naman ang kasi ang allergy naman actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
5: Tama daw.
6: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut, halos di na makahinga.
5: Mm-hmm.
6: O kaya nangangati na.
5: Oo.
6: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama.
5: Mm-hmm.
6: Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun. Pero yung common kasi na irritant, walang pinipiling balat yun.
5: Oo.
6: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano. May mga allergy din naman dahilan sa insect bites. tsaka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok. Ako, ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Basta makagat ako niyan kahit isa lang, ah, surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag agat mo ako sa hamtik o yung ibang langgam,
5: tolerable pa.
6: Okay lang 'yun, pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? O, saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, o, sa ibang bansa ang tawag nila poison ivy. Ano? Na once na mapadikit sa balat mo, talaga namang kapi at sakit ang aabuti mo. Sa aming farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag napadikit yung
5: walang
6: balat mo.
5: Walang pinipiling balat din yun.
6: Naku, lahat. Oo. Kahit hayop, tatamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infection, ano? Halimbawa niyan yung mga sa fungal infection, hadhad.
5: Yan.
6: O yung buni. O alipunga. Yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makatiyan. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. O parang lagi na lang may, alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw nilalamig, tapos nanggigirahaw ka, ganun ang goose flesh. So may mga taong ganun ang balat, kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney. May mga pangangati talaga. Kasi yung toxin ng katawan, hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors, like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
5: Focus din.
6: Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mong pangangati, you need to consult a doctor. Kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman, yung mga fungal infection . Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan. Kasi parang, kaya nga ringworm . Parang bilog na, nagtutubig, ano? Pero yung mga other factors ng skin itching, na may internal reason, yun ang hindi madaling malaman. So, kailangan talaga magpapa-check up tayo.
5: And take note for the triggers. Ito yung madalas, Doc, na nasa set aside nila or kumbaga nababaliwala. Ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger. Mas maganda doon, ilista siguro nila.
6: Tama. Oo. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat i-observe. Kasi siyempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga pwedeng nagkukos ng irritation.
5: So dami ng mga bagay na nai-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit papaano. Na kung ano yung mga triggers na yan. Ano ba, Doc, yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
6: Isa dyan yung init. Tsaka yung pagpapawis. Maraming ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na. Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya. Basta mainitan at pagpapawisan, sabi ko, alien ka ba? Parang hindi taga-earth, ha? Hindi rin niya maintindihan yun. Madalas din yung masisikip o mga synthetic na mga damit. Ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers. Na usually yung iba derived from petroleum or chemical process. Yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi nagtatrap ng init tapos na-irritate yung skin natin. Kabilang na dyan yung ilang alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan. Mga synthetic yan na mga damit o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo nagkukos ng irritation sa inyong balat. So ang pinakang safe daw ay wool at saka cotton. Kaso ang mahal.
5: Yun na nga.
6: Pag mga cotton and mga ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito, mainit tayo di ba? Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkukos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga detergent, yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O iban yung alcohol ha, yung mga laging naglalagay sa balat ng mga ano, di ba? Every now and then, nag-a-alcohol. Yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun. Yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. Something with the immune system na yun ha. Na mga dahilan. No? So, maraming triggers na pwedeng kailangan nyong bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
5: Kinakailangan, Doc, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin ng mga pamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger. Possible ba, Doc, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
6: Oo, marami naman. Basta mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition. Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema. Tinatawag nilang atopic dermatitis. Oh. Ano. Tinitingnan ng mga ano yan, ng mga derma, kung anong... ano yung itsura ng skin disease mo. So, pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
5: Tama daw.
6: Yun ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin. Especially sa mga scalp mo. Parang may mga langib-langib. Tapos commonly nakikita mo parang nagkukulay ori. Ano? Pinkish.
5: Pinkish. Yung balat.
6: Yung psoriasis hindi siya simple. Yun ang mga urticaria or hives. Ayan. Pwede ito dahilan sa... mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy. Pang-fungal infection, yung mga ganyan. Eh, pwede ma-resolve. Depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice, ano, na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang, yung integrity ng skin. Unang-una, yung hydration. So, alam mo, nangati ka, specific doon sa mga pinagpawisan daw ay ano, na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga ano, mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Ano? Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamins na kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen. So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ng ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So, na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc. Vitamin D3 is also important for our skin integrity. Ano? Yan yung kinakailangan natin. So, mga functional food naman na based on study, malunggay. For example, may irritation ka. Yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation. No? Pwede mo rin kainin siyempre malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit yan noong unang panahon pa. No? Kasi ang fungus pala ay namamatay sa ano sa sulfur content ng ano ng garlic. Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation, turmeric pwede mo rin gamitin yung katas na turmeric. Even yung kanyang external application. Probiotics, para patatagi naman yung ating good bacteria sa katawan natin. O, yun yung mga pwede. Ano. Marami pang mga ibang pwedeng gawin, like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang, yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available, ano, agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede nyo mapakinabangan.
7: X. X. F.
8: FM.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
10: Eh, hello pa.
11: Ah, knock. Oh, hello.
10: Dali sa kukorta pa, be. Kay hurot na ang korta.
11: Hmm?
10: Buslot na po ang brief.
11: Aguntahan na sa anak. Ako gani. Akong brief. Garter na lang.
10: Ano pa? Gata, pwede mo pa, oy. Nagtibak na po kadra.
12: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: X.
7: X.
6: FM.
7: X. FM.

0: you so much.
1: Thank you.
2: XFM.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Xanthan Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatudan dyan ako ang epektibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
4: Xanthan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Xanthan Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas, ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
7: Mili pa ka magkape.
6: Xanthan Plus Coffee Mix, pika, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
7: Kumusta ang imong pagbawa?
6: Arang ko, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa plaza yun. Ako yung ituyo, agad sa istasyon tong una. Tungo na pa bitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog Xanthan Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Ito pa, kundi sinimlawan.

0: Marathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Was panahon karon dita no kasagaran sa mga bata mga mistiso umstisa na
3: mogid ka mogid na
2: ikaw tita naka idea unsa ang pagbuhat anong bata nga batignaw
3: idea pa kadiha ano ako magid imong pangutan on katiguang na nimo wa gyud ka nakapangutan na sa imong mama.
4: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagpan ako mata, nagpang ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: Maging hanap.
1: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo.
2: Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga adunay fat-burning properties.
2: Premium D3.
1: Ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo.
2: Premium D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Ngunit na mahal, later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta nakaturbo.
5: Food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus. Herbal soap.
7: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santan Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katupa, excited!

0: Tayo yung lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.
2: Queensland man, ang talangan ni ate.
3: Ay, dito man lang mo siya gihimo na.
2: Kuya, ako si Kuya man. Kay Sugu.
3: Ay, kisamok ba? Ano sige, tumunta na diya kasagbutan.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santhone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhone Plus Herbal Oil,
7: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskir ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santhone Plus Gold Coffee Mix.
10: Santhone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako di si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong ibanata na ibinong, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa sabaga Anchor. Batag buntag sa'yo before sa ako ang program, nahabit na yun na ako mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pangumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o kuya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend diha ninyo. Halas rulayin ninyo ang Santon Plus

0: pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 25 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, wala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, kung bilikon pa jud ko.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Nanay, dali.
4: Nay!
5: Oh, lingkod, lingkod.
4: Ay, Nay!
5: Wala ba na na?
4: Kuan bo? Na ako'y crush bo?
5: Hmm?
4: Pero, di man ako masulti sa'ya kay mahadlok man ko.
5: Ano kadlok, anak? Naunsa man ka?
4: Iya, nasa may buhaton ako, Nay.
5: Ani, anak? Ato ba nga siya? Kunya, totoki ang mata. Kunya, sabay sulti nga.
6: Pretty school, you are trying.
4: Ay, Nay ba? Pretty is good. Iwan, dito ni mo, Nay.
7: Exciting!
8: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Dini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon nga pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo mga kauban ako na nasa Matina. Sa stingin ninyo na eh, kay ang driver lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamupod. Tingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang usapin. Diba?

0: Instant Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag premium D3. Mag premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga panit,
5: mahamis nga kutis.
7: Sefton Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
4: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ikap, bukano ang cellphone, uy?
8: Wow! iPhone, good me. Huh? Ano ba ka talaga, iPhone?
7: Wala pa, may part na. Asa na nagigan?
8: Yung baan, higdagan.
7: Wow, ano yung malayon?
8: Dari, gusto mo malayon, dari sa dalan ba?
7: Wow, sana all. Pinapun mo kabuok na nagan.
8: Tuloy ni kabuok? Ang pulis, ang tagiya, ug ako.
9: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Samsung Plus
12: Herbal Oil.
15: Sis the Pain.
16: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, kung wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas ka ayaw mawala ang pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes.
20: Abli
19: na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na
26: magpakonsulta sa doktor.
27: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
28: Ug mapalit nimo dinhi
29: ang mga produkto sa Yes to Health.
30: Yes to Health Clinic.
31: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
32: Hilid sa Barangay Hall.
33: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
9: Yes to Health!
10: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
34: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
34: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
34: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
34: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, unto palas 3 sa kahaponon. Ang ato time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix.
2: Madam Chili Arante Bagigala, hilig manig kape. Atong inganyuhon Bagigala sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Huwag di siya ganahan na niya. Tunta sa Sunthone Gold Cafe Mix, ang gaon si Inopiki Sumapoy. At least ang ato Bagigalang mga katropa nga naa diha mga kaigsunan sa Mactan Airport. Mga kaigsunan, di pagdukaon. Bitaw, may hapon ninyo diha, Madam Chili, diha sa may Mactan Airport, sa may arrival area. Adias, Madam Chili Arante Bagigala, taga 1201 Laundry Shop. May hapon din ninyo diha. Taga Sunthone Plus Cafe Mix na ba mo? Sa pagkasuway, suwayan ninyo Bagigala. Kikini doon ay mangustin. Doon na pagyod Bagigala ay suya powder. O naapagyod dito Bagigala ay kamunggay. Nagugtabang arusap nga mapaubos ang bad cholesterol sa lawas. Pinagi Bagigala sa kamunggay. Pinagi Bagigala sa suya. Doktor baga kaigsunan, kanunan nagpasidaan na ito nga mas mayog yun ang atong lawas, doon ay mga good cholesterol. Instead, bagigalaan ng bad cholesterol kay peligro kinas paglawas. And aside from that, bagigala tungod kay doon na ni soya ang atong kape, ang Sunthone Plus Cafe Mix, makapaminos kinis mga cardiovascular diseases, mga pariente. Sunthone Plus Cafe Mix, kape na, gamot pa! Alas tres, dos na!
0: Manait. Asin talo. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asin talo. Asin talo.
1: Libertas nun isteos adid quadi volumos. Sed facera, quod iostum est.
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka-oportunidad sa pagbuhat, kunun sa'y husto.
0: Asintado.
4: Exciting!
3: Eric Manait! Eric Manait! Eric Manait! Sa XFM Cebu!
4: Exciting!
0: Eric Seras Manait!
3: Asintado!
4: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon kaninyong tanan mga ating paminaw. Kumusta mong tanan? Adlaw karon nga Lunes. Pizza 3. Oh sorry, pizza 4. Ning buwan sa Mayo, tuig 2026.

0: Sa gyapon ako sa katropang Eric Siras Manait, pagkigubang ka ninyo, hangtod ta pagkigala sa alas 5. Madam Florian Millicent, may hapon. Kagawad po po Treserba, happy fiesta da sa Bayan Bohol. May Elvin kami nga, bay, kumusta? Pero tinglingawa sa reunion dito sa Bayan Central Elementary School na itong Sabado, bay. Kumusta mo diha? Januara Samura, Lito Dacoro. Sa paningo bang mga viewers na ito, kagawad Christian Amudia. Happy fiesta diha, magigalas Bugtumbud, Clarin Bohol. Happy fiesta ko do, magigalas Bugtumbud from Barangay Kapitan Giselle Babe Amudia. Sige. O niya, kumusta man disco na to diya? Kagawad. Bawani, kay gingos ga naman magigalang curfew. Muragwa na'y malingaw. Magigalang fiesta dito sa Bohol. No? Sige. Rason Vince, happy fiesta sa Bayan Bohol. Fiesta gidon sa amo. Magigala Viva Senior San Agustin. No? Ang amo magigalang mahal nga patron sa among lungsod sa Sagbayan. Mo masuway pamista dito sa Bohol, suway ninyo dito. Ha? Diba, kung makasuway mo magigalag pamista dito sa Bohol, diya mo makaingon nga dakog yung bakak ng giingong ija-ija.
1: Exciting! Ha?
0: Diba, Madam Naomi Alfici sa Suman, basta bulanon, no? Maingon mo na dito nga, dito sa Bohol, ija-ija, aho-aho, mana. Karon, suway ninyo. Diba, makaingon mo magigalan, tinuod gitong gisulti ng Eric. Dili gidi ay iya-iya, aho-aho ni mga bulanon. Ay, Ilogan ka man yun dito magigala, basta mo ato kas mga balay di ala, binaslungson. Sus, alam mo magigala pag panguha ni Karuchinila, soron sa ba? Kita, kumusta mo diya? Magigala. I hope nga okay ang inyong pagpamista diya sa Bohol. May hapon, from Husati, Sitio Palmira, Inayawan. Kusog kay Mudre, Sir Mariville Villegas. Philjon Padilla. Niya, Lami Anga Inasal, Diasporo 4. Aha. Kagawad Christian, Y Sounds. Wala ko kauli magigalag Bohol, pero wala po ko magpalupig. Kagahapon, palit po kong inasaloy. Bati na kayong tungas kilo magigala. Milcard Abasolo, may pagpaminaw. Philjon Padilla, Naomi Alfici sa Suman. May pagpaminaw ninyo diya, Christopher Sanuria. May pagpaminaw sa Brinante Cabiles. From Sibunga. Willa Navales, diyas may Ulango Island. Flor Di Luca. Tanog na minaw ni Modres may mahayahay bangka Lapu-Lapu City. Sige, kumusta naman in town to? Mag-iigal ang gibanaban ng mga 60 to kabuk ng mga individual nga house mga kaigsunan sa Osaka Resort. Ay, karoon di bakitaan ko ng mga bisita? Sige, Sir Eric, may hapon, happy fiesta, Senior San Agustin, Sagbayan Bohol, o sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, gikang Angie Remo dito sa Italy. Sige, salamat. Arvin Habas, di ba'y sumandako, Mandawi. Rachel Arcillas, na minausap na ito dito sa probinsya Sugbo. Dito sa Sugbo City, sa probinsya Sugbo. Alright. Irma Servagarces, nagpaminausap na ito. Elina Natulia, Santon Gold, ang amua kay Lami, dyan kayo siya. Sige, thank you. Ay pagpaminaw ninyo diya, Madam Elina Natulia. Alas 3:08 na, mga katropa. Lorena Gabato, may pagpaminaw. Diyas may San Nicolas, Sherwin Vulcanizing, Dario Duron, watching from Canluma, Bungon, Tabuelan, Cebu. Amay Canuno Tero is watching. L.M. Muñez, diyas may Sitio Hayahay. Fiesta po, happy fiesta, Sitio Hayahay, poblasyon, Sagbayan, Bohol. Tansyong, nagtanaw sa abdato karong hapon. Alright, alas 3:08 na. Naka-ready na ba mo? Mag-iigala sa laing pag-umintos presyos krudo gasolina o mga adlaw? Naka-patubil na ba mo? Naka-full tank na mo? Patubil na mo, mag-iigala kay doon ay umintos gasolina krudo o ba? No? Yeah, wala ko nang apilas, Mama. Oh, si Mama Dulce Canono Diaz, Poblasyon, Sagbayan, may hapon!
1: Exciting!
0: ato bagigal ang Santon Cafe Mix user. Si Ma'am Dulce Canono di Asmay Hillside sa Bayan Bohol. Maintag imo kong padadaan diri karog kagumkong kang adobo mader. Balik ni Amay diri asa mas Engineer Fritz Canono. Sige, may pagpaminaw ninyo di mga Canono family at the same time ni Cap Junjun Canono. Joey Torino, may hapon, Maribel Villegas. Lamig yung Santon Gold Coffee o Capsule. Gamintin dyan ko na, sir. Salamat kayo, Maribel. Rosabilia Villamor, Mona Lisa Duran, from Lutak, Naga. Salamat kayo, Danilo Baring, that's my KLM Furniture Upholstery. Thank you, may pagpaminaw, sabi niyo riha. Sabi na kasi natin, mag-iigalas, linog kaganiya, 6.1. Mga alas 2:09 ni mga kaigsunan sa hapon dito ni Bagigal ang epicenter sa may San Julian Eastern Samar.
2: Asintado.
0: 6.1 magnitude galinog miigo dito Bagigal as Eastern Samar. Alas 2:09 kahaponon. No?
2: Asintado.
0: Nagparamdam na po ding linog purbida wa pag ani mahuman ning pag-alburotos bulkan dito sa may Albay. No, karon di apoy linog bagigala unya gawas niya na sa balita nga ko na kuykuyan dire. Di apo guro bagigalay ingnon ta nagdanga-danga nga bagyo. No, mga kaigsunan, duha kuno ni kabuok ang usa murag hanap nga mamahimo kining bagyo pero kining ikaduha dunay posibilidad bagigalang mahimong bagyo.
2: Asintado.
0: Wa na gyud, usao naman nito. No, dito bagigalas Albay tuwa nagalburotong bulkan mayon. Sus, dito sa Eastern Samar, karon lang alas 2 hapon, naglinog. O niya, gawas niya na, karon ang pag-asa ni Ingon. Di apod maghihigal ay bagyong duha kabuok. Ila apod maghihigal ang gimonitor. Ang usa, posible ko nung maghihigal ang mahimog yung bagyo. Ang lain, mga iksoon. Posibleng matunaw rapod ko nun yung mga amigo.
2: Asintado!
0: Wala na yun, no? Ang kinaiyahan mga kaigsoonan daw sama pag bulkan nag-alburoto. Sao man ni mo? Dito sa Bohol. I hope nga di magparamdam mga kaigsunan ang bagyo dito. Pastila, bagyo o glinog ka na. Di pa man po na tumatag na diri maghihigala na gitugas pag-asa o kasadapita, posibleng mo igo ang bagyo. Pero magdaag yun kuno ni maghihigalag pag-uan-uan sa Visayas o Mindanao, apil pang Palawan, sa adlang Huwebes o Biyernes kahigalaan.
2: Asintado!
0: So, kinanglan, ma-inform mo daan. Ha? Eh, posible ko rin kini maghihigalang giingon nga LPA, mamahimo kini tropical depression sa Bado or Domingo. Og tawgo na unya kuno ni maghihigalag bagyong kaloy.
2: Asintado.
0: Sige. Pero init pa kay dres ato, no? Sa Dakbayan, Sogbo, sus, purbida, makapagod mga amigo, Bobby Arriques, yas may tuburan. Nagpaminaw sab na to karong hapuna. Aida Anggob, may pagpaminaw, tanang mga tigpaminog, mga viewers from City of Naga, Cebu. Rosie Yambao, nagpaminaw sab na to, may hapon. Ihaya ni Bagigala, nakadaog na pagluto eh. Nagbakulod kuno ni baga kaigsunan, 35.4 million ang nadagan.
2: Asintado!
0: Astilan, kahaya-haya aning manang. Ha? Sana all. Doon na ingon ini, maghihigala nga mga kalambuan sa kinabuhi, taga Bacolod City. Kakadaog na po kuno, maghihigala gluto, 35.4 million ang nadagaan mga amigo.
2: Asintado!
0: Anyway, sa ito maghihigala ang pagpadayo ng atong tulamanon alas 3 sinas kahaponon.
2: Asintado!
0: Di ana, no? Mga kalambuan, mga kaigsunan dito sa Kamarabaha. Di lang ta maghihigala mag-minaot ani kining gihimo ron nga kasikas dito sa kamara. At tumigini paingon maghihigala dito sinado ba? Kay sa akong pag-monitor mga kaigsunan dito sa kamara ba ha? Di ang maghihigala kining si Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon miingon, we're expecting the Vice President to be impeached next week. Mauni iyang pamahayag karong adlawa, no, mga kaigsunan. We're expecting the Vice President to be impeached next week. Mga katropa. Unya, kinini ang sa numbers, 106 raman ka botos ang gikinanglan. Ningon po dito magigala kinis Congressman Terry Ridon nga 106 is all but certain. Do? Ila dito korong suwayan magigala nga malabwan pa ang 215 votes kaniadtong nakalabang tuig sa diyang gi-impeach si Sara. Pero I doubt mag-iigsoon o makabot na nila karong tuiga. Nga no, gumikan kay kaganihang buntag sa akong programa dito Spikas sa Solid FM na interview na ko sa Congressman San Simura.
2: Asintado!
0: Ha? Sa akong pagpagkiginabing Congressman San Simura kaganiha, ningon sa Congressman San Simura mga tigpaminaw nga hesitant ang mga magbabalaod ang mga congressman sa Visayas ug Mindanao. No? Ako ang ipangutana sa Congressman San Simura kaganiha sa tong interview Solid Impact. Ningon siya mangigala nga kaniadto pa man Bus Eric vocal nako nga kining di gud siya magigala mo suporta niana mga igsoong impeachment against ni Sara. Kay matod pang Congressman San Simura nga actually boss daghan pa man kaayog mga naguna nga asikasohon sa atong nasod nagunang mga problema ngano gyud kuno kanang politika. Ah, mao nay pamahayag ni Congressman San Simura during our interview kaganiha. Now, si Congressman San Simura wa pud ni makaapil mga kaigsoonan sa pagpirma niadto na kalabayng tuig. Tungod kay di pa po siya kongresista niya itong higayuna. And ang ilang representante that time was kanto maghihigala si kongresista Janice Limbangon nga ni pirma yun. Pabor sa impeachment ni Sara.
2: Asintado!
0: O niya, wa naman maghihigala si Janice Limbangon. Gikalipay manis mga buguhanon.
1: Exciting!
0: Ha? Wa naman si Janice Limbangon. So, si San Simura laktod pagkasulti kay first termer man eh or ingnon ta magigala beginner man no mga kaigsunan. So di kita magigala makatulisok niya nga ni balimbing ka ingon ana kay wa masilabot ato nakalabang tuig. At the same time si Cutie Dilmar no wa po na ni pirma magigala ni ato nakalabay nga impeachment og karon gipahibaw magigalas negosyante nga si Winley de la Fuente nga si Congressman Karen Garcia, ang asawa ni former Congressman Pablo Jan Garcia, di pod kuno mo pirma.
2: Asintado!
0: So, tulo na maghihigala ka mga kongresista. No? Ang ingnunta mga kaigsunan nagpagawas o mga ingnunta manipisto nga kinini ang di po na ingon manipisto pero kanang mga ingnunta panugdungog na ba? No? Nga di sila manghihigala mo pirma aning maong impeachment complaint ni Sara Duterte maga kaigsunan. Now, ipaliw kong pakita na double G. Kay, balik ko na ko maghihigala si San Simura Dile, Kinis Cutie Dilmar, og consistent ni siya maghihigala di ka po mapirma, ikaduha. O niya kini maghihigala dito karon si Karen Garcia, nga asawa ni Congressman Pablo Jan, di po mapirma, so tulo na sila. Na sa mga incumbent nga mga kongresista, what about kining uban? Ato ipakita maghigala para sa mga naminaw karon kay aron nga ma-refresh ka ng inyong hunahuna kay higalaan.
2: Asintado.
0: Kay kining giingon ni Congressman San Simura, tanawa palihog aron nga ma-refresh ng inyong hunahuna taga Cordoba Consolacion, oy.
1: Exciting.
0: taga Mactan Island. Kamong taga Mandawi, tanaw sa ninyo magigala kani. Tanaw. Aron magigala ma-refresh ang inyong una-una. Mao ni ang atong mga kongresista. Walang giapil diri mangigson si Attorney Democrito Mendoza sa ALO-TUCP. Da? Si Sunny Lagon giapil diri. Ako Bisaya magakaigsunan. Tanaw. Ang dito sa Bohol, kagawad po Potresirba, idunto og sila si Baba Yap, Kay, nagpagawas naman to magigala mga picture doon naman nanggawas sa social media nga. Si Baba Yap, mga kaigsunan, naging picture nitong digong kanyan tungo pa ito mapriso. So, posible magigalas Baba Yap, di po siguro nimo pirma. Pero what about sila Totoro o Sumintado?
1: Exciting!
2: Sintado!
0: Mauna magigala dito kay Tanaos mga bulanon. Now, tanaon po sa mga subuanon, kining akong ipakita ninyo. Kini. Rena, tanawa. Kini sa nga to, magigalang tutukan. Kay mo man initron dito sa kamaraba, ha? At ang anan man na to. No? Magigala. Now, tanawa ni magigala mga hulagway nga akong ipakita. Osa, duha, tulo, opat, lima, onom, pito, walo, siyam, po, onsi, dosi. Dosi kabuk. Sa dosi kabuk ang tulo. No? San Simora, beginner. Disempo di Karin Garcia, beginner. Pero niyang banag ka dito sa Pablo Januwa, mamupirma. O niya, matod pang Winley de la Fuente siyang post. Di po ko mamupirma, mangigalas, Karin. So, doha na, ikatulos kiyote Dilmar. Nang pangutana, dirita magsugod, mangigalas, ubos. Kini Sunny Lagon, mupirma pabakha against mangigala. Or sorry, mupirma pabakha in favors in peace, Mrs. Sara. Or mausab na ang barugana niya.
2: Asintado!
0: Sunod, manghihiga na tanawa. Ahong Chan! Hoy, taga-upon! Inyong kongresista, nipirma ka niya ito karon mga kaigsunan. Mupirma pa ba ka siya? Di ba ka ni manghihigala mausap ang iya nitong huna-huna o niya bati o konsensya? Kay, na ito nakalabang tuig. Murag wang ito sila konsensya siguro. Sunod, magigal ang ahong. What about ni Congresswoman Lollipop Juano Dizon? Di ka na sila ma-pressure magigal ang Martin Romualdez? Bantayan na ni magigala ng taga-Mandawi. Di ba ka bubali mga kaigsunan ang mga Juano karon kay niya itong nakalabayang tuwing na mirma man sila. So atangan si Lollipop usab. Sunod, magigala, Ido Rama sa South District sa Probiasa, Dakbayan, Sugbo. Di baka mausab ang baruganan, magigalang Ido. O niya, mingon si Ido, magigala nga. Base sa ako dito karon nga pag-suroy-suroy sa South District, no? Kay nag-listening tour po ko dito.
3: Ayaw!
0: Gikans Guadalupe, paingon na dito, magigala sa kininiang bukid. Mambaling, apil pang Bulacaw, Pardo, uban pa, basta na South District. Sila magigala, supak mag-impisara. So, atong sundon ang gusto nila. Di ko mo pirma.
3: Ayaw!
0: So, bantayan na magigala. O, di ba? Bantayan na si Ido Rama. What about magigala, Dres, Provincia, Sugbo? Arita magigala sa 7th District ang Doktora Congressman Patsy Calderon. Mupirma ba ka, mga igsoon? No? Although, bago ni magigalas Congressman Patsy. Kaya ni daog ni ito magigalang Mayo. No? Mga amigo. Pero si Congressman Peter Calderon kani ito ni pirma. What about karon magigalas asawa? Di ba ka mupirma? Or mupirma gihapon in favor sa pag-impis ni Sara? Sunod! Derita magigalas sa 6th District. Daphne Lagon. Naginamin ang taga-konsulasyon Cordobaron.
3: Ayaw!
0: De, ang saman maghihigalay inyo ditong tanaw ni Daphne Lagon. Hilumon raba kayo si Daphne. Na? There is House of Representatives, maghihigala. Kung doon ay hilumon dito sinado nga Lito Lapid, maupo ni si Daphne.
3: Ayaw!
0: Ingon na ni Ragonic, ano bito? Manarbaho ta, o niya pagkahuman maghihigala, kineng antulan ta dito sa Senado, sa Kongreso, o niya chikatindas ta. No, anyway, hindi po tamo anto kanunay sa kineng kamarabaha. Sige, maghihapog dagay da yung swildo ta, so kumbati raghihapon. Pero on sa man maghihigala niya karong skurdubag konsulasyon, naaba mo dito karoy nakitang kausaban. Kalambuan sa pagduma aning Daphne Lagon kahigalaan. Paningog po mong taga-Cordubag Konsulasyon. Kaya kundi mo maningog, tabla rin yung wami congressman niya. Ha? Kung inyo dito karo mag-iigalang katungod, no? Di ninyo mag-iigala ipabuhagay
3: kanang mo demand mo ba? No? At least ma-pressure po ni mga public servants ta. Kaya kung magpakahilo mo, relax po niya itong mga kongresista. Ha? Ah, Daphne Lagon, kumusta man mag-iigalang Cordobag Consolacion? Mausap ka ha, mag-iigalang barugan ng Daphne, ni pirma man ito na kalabay tuig. Ah, maunay atangan. Ah, atangan na na. Dere mag-iigalang Joke Prasco. Kani Joke Prasco, kay Lester Mirman eh. Mga tagaliloan. Mga taga Camotes Island, Lester Mirman is Joke. Ako rin gisawin mag-iigalang contact mo sa Joke kagani ha. Irawa dito mo reply mga kaigsunan kay ganahan kong interviewon po si Joke Prasco human magigalang San Simura. Wa lang po nako magigalang ma-interview kay wa mo tubag sa chat na mo. Now si Joke Prasco Laster Mir. So tanaw ninyo mga higala si Joke Prasco mo pirma pa maghihapon? In favor sa pag-impes ni Sara? Kay karon ang kini mga higalang grupo nga nag-impes ni Sara nagkinangla na ni Cento Saez Cabutos. Oh. Sintosayas ka pirma. Di namin still nga maabot pag 200. No? Di namin still nga maabot pag 200. Niyanto mangigala na kalabayang tuig. Niabot yung 200 kapin. Doon na pagani niapas. Nga naman. Kay pong pa mangigala dito sa uban. Bato nila Rosa may nagsulti ato nga. Tuwa mag ito yung 50 million.
4: Ay,
3: Damag ko na ito'y 50 million mga kaigsuran mo na mga igala nga ang nahitabo mga tigpaminaw. Kinini ang namirmag yung daghan kay sus. Tiya mo na, o sala nakawiris-wiris ni mo ito anak kay 50 million dito sa mong distrito? I-download rito? Pero karon, wak matakadugog doon ay 50 million. Ah, na si Joke Prasco being Laster Mir congressman, mupirma ka ni or dili? O mupirma siya, posibleng initan siya dito karos mga Duterte. O di po siya mo pirma, posibleng po siyang initan mag-iigalas administrasyon. No? Mag-iigsoon. O niya, naara ba mag-iigalas Cristina Garcia Prasco pa sa gobyerno ta? Kay, wapamantang tangas Cristina, giwag tang hinos, Department of Tourism, pero gibalhin to siya mag-iigalag laing opisina. Di ba ka mamiligros Cristina ang iyong asawa? O si Joke Prasco di mo pirma, pabor sa pag-impis ni Sara. Kaya na, may ato pong atangan. Kaysa una, ni pirma mo ni Joke. Sunod, derita mag-iigalang Edsel Galios. Ha, hello muna, gininoning Edsel.
4: Ay,
1: Exciting!
3: Ha? Pero hello muna, kumusta man taga? Gikan diya mag-iigalas Argao. Argao Dalaget Alcoy. Ha? Argao Dalaget Alcoy, Bulhoon, Oslob, Santander, Sambuan. Kumusta man mo diya? Ha? Ang inyong congressman ni pirma man ni kaniadto. Di na kani mo pirma karon. Ang sabi ni Edsel Galios, re-electionist? Re-electionist pa ni. Tanaw ko. No? Tanaw na ko mag-igala re-electionist pa ni Edsel. Og mudaog ni mag-igala si Edsel by 2028. Kana kung wako masayop mag-igala last term na niya. Kay katapusan niya na kontras John John David man. Mga kaigsunan. So si Edsel Galios, mabali baka ni? Arita mag-iigalas First District. What about Kongresista Ria Gulyas? Akinis, Ria, tanaw na to ni.
1: Exciting!
3: Okay. Dia mag-iigalas Ria Gulyas ni Pirma Pudik Apil, mga parinti. Ang dakong pangutana. Karon mga kaigsunan, si ikaduha. Nga, higayon. Nga di anapod nang ulikta na po ga, pirma botos ang mga kadagkuan o ang mga leader mag-iigalas administrasyon dihas kamarabaha. Mamirma ba ka ning ato mga kongresistang subuanon? No? Kay naaman ni sila teknik. Ako kay bawa man kung ilan na nitong istudyuhan. Either mo abstain or mo absent. Ha? Either mo abstain. Pero ano mo abstain man po mo? Ha? Wa mo'y klaro di ang prinsipyo. Sa una, manghihigala nga, wa pa ito mo deklarar si Sara Mudagag Presidente na mirma mo.
4: Ay,
3: O niya karon, manghihigala nga, dideklarar na Sara Duterte nga mo dagan. Damtag pila, manghihigala kabuan. Mo abstain dahil mo. Asa man ang inyong prinsipyo?
0: Mangutana ko, maghihigala, for example, sa Galapulapog Mandawi, gipangutana ba boss inyo ba nga representante niya? Nilulipa pong ni Ahong? Nagsorbi ba sila? Whether mo pirma ba silag dili? Nakahuna-una ba silag inguna ng inisyatiba? Basigwa po! Ha? Muna, maghihigalay ako dito karong pangutana kay usahay magod gamiton, maghihigala ng mga kongresista ang ilang distrito nga namirma sila because may gusto maghihigala sa mga constituente nila. Ah. Karon, basin maghihigala o ilan na po ning gamiton nga alibay o rason. Nagpasorbi ba mo? Kamo mga kongresista, pasorbi mo? No? Riagulias, Edsel Gallios, o niya, Joke Prasco, Salinas Joke Prasco, kaya, oh, pwede po Joke Prasco magpasorbi gapon. Daphne Lagon, Patsy Calderon, Ido Rama, no? Kyote Delmar, Silas Karin Garcia, San Simura, Lollipop, Ahong, Sunny Lagon. Oh. Asa ba, mo-absent mo? Or baka mo-abstain ba mo? Pero kung mo-adto mo dito, no? Mutambo mo manghihigala ni ini, once ang kini mga kaigsoon ng impeachment, kini ni ang complaint ni Sara Antonas Plenario, pagabotohan magina, once maghihigala makakuha na rin itong igong botos, automatic maghihigala forthwith, huwag ako masayop mga kaigsoon, ipasa na rin so maghihigala sinado ang articles of impeachment mga amigo. Now, napamamoy igong higayon. No, kay tanaw na ko maghihigala, murag, no, gipangulbaan na siguro gini mga kongresista, labi pa mga tsande akros magtan, kay puros ko na sila re-electionist. Ayaw! Kanagin sila, bantayana na ha? Even gani kini mga Uwanos Mandawi. Bantayana yun na. No? Ang tsan sa Mandawi, ang Uwano, ah, sorry, ang tsan sa Lapu-Lapu, ang Uwanos Mandawi, ang Gulyas de Stalisay. Or even kanang ilang mga tagsa-tagsa ka, nagkadayang distrito kay nabayag pundok mga igalas, maisog nga nagbantay diyan ninyo.
1: Ayaw! Exciting!
0: Nalimot mo nga, doon na mag-iigalay, hulga, warning, ang grupos maisog, ang grupos mga DDS, no? Nga, kung mabutar gani mo, no? In favor sa impeachment ni Sara, say goodbye na lang kuno sa inyong pamulitika. Mo ito'y hulgan Juna Binis. Ambot, nagmuto o mong Juna Binis.
1: Ayaw!
0: Kay kon pananglit o mausap ning ilang baruganan, except ni Karin Garcia, San Simura, o niining Kyote Delmar. But the rest, silas Sunny, Ahong, Lollipop, Patsy, Daphne, Joke, kini Edsel, kini Ria, dito na kumubili, magigalang John Abines, ngilngigas John Abines, na ramay voice ko man, or...
1: Ayaw!
0: May ngon ta magigalang kininiang doon naman magigalang tingog, no? Sa mga DDS drisog mo. Kurog man magigalang kongresista. Huwag man mamirma. Tanaw na. Ha? Hadlock mo dito karo solgan John Abines. Or baka sa grupos maisog. Tanaw ta ni. No, mga kaigsunan kay ang giingon ni San Simura lagi hesitant ang Bisayas og ang Mindanao nga mga kongresista. So kanang hesitant os may Bisaya magigalag hesitant duha duha. Nya ngano ni ato nakalabay to igwaba mo dito karo maghesitate, hesitate pagbutar. Ah. Sa impeachment ni ining Vice President Sara Duterte. Wa mo hesitation, gumikan manghigalas minilyon. O niya, karon manghigalang watakanoog daw na yung minilyon, doon na manghigala hesitant.
1: Ayaw!
0: Di ba? Hadlock mo ditong Sara Duterte. Mga Lagon, for example, kamo, magtiayon mo. Sara, Daphne Lagon o Sunny Lagon, hadlock mo. Di mo kadaog di akaroon sa Mandawi, oh, sorry, Consolacion o Cordoba. Kung palitag mo, pirma gin mo. No? Hadlock mo sa mga followers ni Duterte. Tanaw siguro gin nila, mga iso, mapildi, mga siguro taan ito. Kininia karong ang oposisyon, mukalit o gulbot, mga igala dito, mga kanang tao ba? Nga, wa maili. Pero tungkol kalagot sa mga tao, mga kaigsunan, nga ang ilang kongresista ni pirma, to, ni kalit lang ka daw ug to magigala swail.
3: Ay.
0: Ha? Ah, mao na magigala ditoy bantayanan. No? Mao gini bantayanan kay kini magigala taga Sugbo, apil pun taga Bohol. Abot, hindi baka mamiligro magigala sa Banban Umintado, sila sa Alexi Tutor. No? O butanga na silang kontras, butanga na silang kontras pagkakongresista sa oposisyon. Pero hindi daog man po na sila hinoon magigala at itong Mayo. Ang pagpirma magigala was February 5 to of 2025. Ang election was May 12. Na naog magyapon sila. Di ba? Kabantay mo, kini magigala ko mga panganang akong gisgutan. Namirma man ni sila o niya. Ni daog manggapon pagkamayo, ambot magigalag mo, salir bagini ditong hulga-hulga ani mga DDS, ani mga kongresista, ha?
3: Ay,
0: kada ba? Tanaw nung puna nila. Mao man gauge ron. Mao man himuag barometro nila. Ang resulta sa eleksyon atong Mayo. Like, for example, ahong, oh. Ni Pirma Good Cindy. Like, for example, magigalang Daphne. Like, for example, magigalang Ido. Ni Pirma mas Ido. Sila Sria Gulyas, kisa paninguban. O, for example, diri magigala South District, Ido Rama. Ang kontra niya, di po ito basta-basta kay former congressman, Bibot Abilianusa. So, wa kadot dito kagawad po po Trisirba. No? Ang kanto mga kaigsunan nga inunta epektos kalagot sa mga taga South District ng mga DDS. Di ba? Posible mga igalang gitanaw giniron sa mga kongresista ng mga nakadaog niadto nakalabing eleksyon. Unsa gyud kasolid pa ning DDS basig naara ni sa social media saba pero diri sa ground wala. Ha? Basig mauna mga igala dito itanaw ni mga kongresista. Pero nanaog ba na sila? Oh. Di ba? Ahong chan.

0: Nas lagi.
1: Ayaw!
0: Orpil di man magigala dito, sorry, si Regal Oliva. Sila may nagkontrang Regal. Onya diri, magigala kang Ahong Pildimas Christine da Takashi ba to? So, money! Timbang-timbang tanaw nako sa mga kongresista karon. Nga, kung magpadata dito sulga nilang John Abinis o kinsa pa ni mga DDS diri Sugbo, nakadao magyapod na itong Mayo ng eleksyon. Mano ilang tanawon? Remember, layo pa kayo manghihigalang eleksyon. 2026 pagunta ron. So doon na pa'y daghang mahitabo, manghihigalas o maabot. O kanapod manghihigala, magitimbang-timbang sa mga kongresista. Kay kinira ba mga Pilipino? Dali, arabag yung malimot.
1: Ay,
0: Mano'y manghihigala yung usa sa mga gisaligan nga alas aning mga kongresista. Oh. Kay, katulad ko ay igbasi niya ito nakalabing tuig. Anong nanaog man yung mga tawhan na mga kaigsunan, kining mga kongresista ha? Nga mga DDS niya ito nakalabay nga tuig, perti mag yung laguta kay kini sila na mirma. Dito karos paboritong opisyal nila nga si Sara. Oh. Ano man na? Kini manghihigala mga kongresista. For example, mga tigpaminaw, Patsy Calderon. Wa magkadaos lito na baro dito.
1: Ay,
0: di man eh sila, 7th district. So, mauni mga kaigsunan ang gitimbang-timbang aning mga kongresista nga. O sa kadagka aning mga DDS dari Sugbo. Dire ra ba ka sa social media, saba kayo, o niya dire sa grounds, unsa ba yun? Mauna nga, why kapoy ron ang maisog o kisa pa din grupo mag-iigala nga mga DDS dire Sugbo sa pagsigi, mag-iigala glihok on the ground. No? Pagpasabot gantos katawhan. Mga kaigsunan, kini po mga congressman na to, I don't know kung sa po ilang gilihok. No? Counterpod. Sa gihimo po mag-iigala sa mga DDS nga, diin, gipangguba po ni sila. Kay, giguba mo gini sila mag-iigala. Gawas gigihulga, giguba na po. Because sa ilang gihimo na ito nakalabay yung tuig. Pero kini mag-iigala, for example, ang mga Lagun. No? Kini si Sunny Lagun, partilist man siya, representative, sa ako Bisaya. Do you think si Sunny Lagun maapiktuhan kung pananglit mag-iigala daghang mga Sugbuanon ang maglagot niya kung siya mo pirma? Ha? Og mapildi siya direk Sugbo, ato siya mamawi mga igalas Bohol, ato si Kihor, ato ni Gros.
1: Ay,
0: kay, nasyonal man sila. Mura man po ng senador. No? Compared to mga district representatives. So, si Sunny Lagun, kung pananglit mag-iigala og ang grupo nilang John Abinis o mga kaubanan, no? Magpahigayo, mag-iigala dito karong pangampanya dire sa Tibuk Probinsya, Sugbo, for example lang, abot o makadot, makaaning Sunny Lagun kay whether you like it or not, tinuod mag-iigala sa elections Pilipinas, kini magong kwarta may palihukon. Mogi na. Ang dire mag-iigala sa Pilipinas, wa pagita ingnunta mamaturg maayo. No? Bahin mag-iigalag politika. Kay, saan taman ni mga kaigsunan nga kini maghihigalang politika lagi. Basta gani maghihigala og mauna dito'y makabuylo. Magbaha ang kwarta o niya ang mga tao. Sus, magfiesta, magmaayo. No? Nambot, saan ni maghihigalang Pilipinas? Nga, panahon mga kaigsunan og eleksyon, gusto kong tata maghihigala nga doon ay tiunay gyud nga kausaban. Aron di na ta magpabilin sa usa ka third world country, pero mura mag imposible kay na to makabuta kung ang ato mga leader maghihigala sa nasod, pareha aning namunuan karon nga labihan maghihigala ka priyagaba. Kinawatay wag to. Kanyawa pag maghihigala ay mga incumbent nga nga priso, makadismaya gyud maghihigalag maayo.
2: Sintado.
0: Ha? Mauni mga higalay na kaparats Pilipinas.

0: Now, kining mga kongresista ha, nga akong gipakita da ninyo. Labi pas Mandawi, for example, Lollipop One Audition. 27 ka barangay ra ng Mandawi. Ah. Ang nagduma magigilas Mandawi, manghod po niyas Jonki Uwano. Kon mo pirma sa Lollipop. Maghigala. Mapildi ka siya kon magparilik siya sa pagka-kongresista sa Mandawi. Ah? Mapildi ka sa Lollipop. Mga kaigsuunan. Kana, may ila dito ang gitimbang-timbang kung mupirma ko. No? Like for example, parehang ahong chan nga, o sara ka lugar ng ila diha, o may labot ng Cordoba, di ba nakabutar mag-iigala diha karos ila. Kaya ang Cordoba, arimang dapne, mo butar kay sakom ba sila sa 6th District. Kini mag-iigala, for example, kang ingnunta, Idorama, Cute Del Mar, ahong chan, Lone District ba? Lollipop. Oh. Diri mag-iigala sa Mandawi, baga tigpaminaw, 27 ka mga barangay. O ang mga taga-barangay, ang taga-Mandawi, no? Kininiaga nakakita sa agi po ni Lollipop, o dunay agi, no? Kining, makaingon po mga keksunan, oy, na may mga agi po dito tinuod sa Lollipop, kongresista Lollipop Uwano. Nison, nipirma man tuod siya, pero kining, daghan man po big napahimus lang nga mga proyekto ni Mandawi, kaya di may mga ingunin yung proyekto, ingunin yung programa. Depende na ninyo, ha? Kada kung naa. Pero gwa, gani, aw, mag-ilis, oy. Kamunta ka ba, 27 ka barangay sa Mandawi? Depende na gina ninyo. Inyo bang ikasoko? Nga ang inyong kongresista ni pirma, bisan pa man todo, daghan mo na pahimuslan nga mga programa at proyekto, di mo mubutar or inyo lang po dito mag-iigalang tunlon ang kalagot ninyo. Nga inyong kongresista ni pirma, pero daghan po mo dito karong na pahimuslan nga mga proyekto at programa niya. O niya, sayangan mo ba? Nga ilisan mga higala. Libog ang kutaw. Di ba? Na may uban maghihigala nga mga wise voter po. Inunta wise voter nga. Naglagot pang kuan yung congressman kuan. Talpulano kay ni pirma man siya. Iya mang gustong ipa-MP si Sara. Pero at the same time po, kining taghan na ba niya dito karong mga kalsadang na pa-siminto dres amo? Nga, naapod sa dito ko rin na pa butangan o mga katong ngit-ngit ka lugar na butangan o mga hayag, street lighting, no? Doon na siya dito yung mga road barrier, nga nasa mga gymnasium nga gipatukod. O sao man niya? Timbang-timbango na dito magiging butante? Asa man dito ko rin, iya magigalang sundon ang iyang pagka DDA supporter? No? Or baka magigala, iya po dito kung naon nga, di amo kayo daghan nga mga proyekto po nga napahimusla na mo diri? No, sa o maglibog po butante na. Gawas lang siguro tingali, ganito susa ka supporters DDS nga, ang yung una-una, close na. Nga bahalag daghan kang nahatag diag proyekto, daghan kang natabangan, bahalag daghan kang programa ditong ipatuman, basta tungod kay nipirma ka, dito sa among giidolo nga si Vice Presidente Sara Duterte, tigbak yun ka.
1: Garing!
0: Si Kwati yun ka. Napoy uban nga mga butante ngayon una na. No? Mga kaigsunan. Whether naka-benepisyo sila, gika silang congressman, kaya ito ay nahatag mag-iigala nga mga projects, ito ay nahatag mag-iigala nga mga programa. No? Pero tungod mag-iigala kay nipirma sila dito against ni, sa in favor sa impeachment ni Vice President Sara, ikis tanan, kalimtan tanan. Kalimtan tanan, bahala dito karong naka-pahimos mismo mga proyekto. Pero tungod kay imo dito karong gib, pa-impis si Sara, base sa imong pagpirma, ilisan ta ka. Napoy uban nga inanag mindset. Nga mga butante, ingunana po ng mindset sa uban. Napoy uban nga butante nga, magduha-duha siya, timatibango niya ba? Usa mo ni mo pirma ba kuha ni Dili? Kamu tagala pula po kay Bao ko, labi na taga Ulanggo Island, naglibog na po na.
2: Ay!
0: Naglibog na po na. Kay, og ilisa nila dito sa ahong, sus kisa na may manghataw og tag 10,000 magpatuli.
1: Aya! Confounding!
0: Wa na magigil ang makapal doon kung palitan mag-exon na nagkabot sa summer o niya to'y magpatuli kisa may muhatan na dito 10,000 dihan ninyo.
1: Aya!
0: So, inahuna po na magigil ang tagalapula po, diba? Tagaulanggaw, paminaw mo! At ang oras, magigil ang dire sa XFM Cebu! Alas 3:47 na sa kahapon na itong time check. Katod ka na ka na ito sa atong Santhone Vitamin C.
2: This time check is brought to you by Santhone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Blood.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake, tungod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Teresita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit dyan ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee
3: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na gyud na.
4: Kape na di gamay na magkape sa Sagadlaw.
3: Na, katulo. Na ikaduha.
4: Sugat mag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix. Nasa may ginabati na.
3: Mura ka ulian. Naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So, kinig, palit ganin mo.
3: Ipalit na
4: ganin. Ubay, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon lang ko.
2: Kapin ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jules, sakit o kakusigi akong lawas. Wala d'yo'y lang iiliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addicts akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Luka sa mua, taghang kaig langgam. Halos dili gud yung makita ang mga tanom sa humay tungod sa kadaghan sa langgam.
7: Nabibinuang mo na imo tita. Pamagani ko nag-ingon nga daghang kay may isda sa fish pan.
6: Ang sapod kadaghan.
7: Oo, kayon pa ni mong isda bago makita ang tubig.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir.
9: Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
8: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
9: Muto, una kong nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
14: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong pa.

0: Botica.
1: Aplina ang Yes to Health Clinic din sa Cebu.
2: Aplina.
1: Aplina. Yes. Aplina ang Yes to Health Clinic din sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Dilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
4: XFM.
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu, alas sa 3:53 na magiging alas kahapon atong time check. Atun ka na ganito sa itong Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold magigala doon ay soya, doon ang magigala ay mangustin, doon ay paliya, ahos, espirulina, oga, kamunggay. Ah. Doon niya, usaw magigala, nakatabang yun, baga kaigsunan sa itong mga katropa. No? Usas mga rason nga nung nakauyon sila, gumikan po kay katong mga diabetikon, katong doon ay diabetes. Remember magigala nga kining diabetes, kini magigala ang high blood. Mone ang mga leading causes baga kaigsunan sa kidney failure, no? Mone hinumdumin ninyo. Ang kineng diabetes, kini magihigalag high blood. Mag-uba na magihigalag diin, guba gyud mga kaigsunan ang imo ditong kidney niya na. Doon na kay kidney failure. Now karon, maghuwat pa bata magihigalag nga ato nang masinati, ato nang ma-experience yung bako. Di atay mga food supplements sama pananglit aning Santhon Plus Gold, mga amigo. Nga doon na dito'y paliya. Ha? Na'y ampalaya, na'y maghihigala dito'y ahos, no? Na'y maghihigala dito karoy malunggay, mangustin o espirulina. Ang ampalaya, nakunig tabang aron sa pag-regulate sa blood sugar level, mga kaigsunan. Lumikas compound ni hinga charantin. No, mga kaigsunan, excellent kayo aron sa pag-igala pag-manage diabetes. Puno-puning paliya o vitamina E, C, iron and fiber. Kanyagawas na, naputay ahos, maghihigala. So, bawag tang atong kabalaka sa stroke. Bawag tang atong kabalaka nga doon natin kidney failure. Basta mag-maintain, tas pag-inom sa Santhon Plus Gold Bagi-Exon. 14.50 lang ang book nini. Ako maghihigala, nag-inom, nag-maintain usab nini. Giparisan akong Santhon Vitamin C o ang Premium D3. So, palihog sa atong mga katropa niya. Lison kayo maghihigala nga pirting pagpaningkamot na to. Sigitag tigong mong kwarta, sigitag trabaho, overtime, yun na. O niya nakalimutas pag-ampings lawas na to. Resulta maghihigala, ububag daw na ganyang lawas na to. Ang atong tinigom, horot o gastos hospital. Imbis nga imuunta ng pahimuslan ang imong tinigom, pagpalit ito maghihigalag mga cellphone, pagpaliw sinina, paggastos mga bata, eskwela, di na na dito karo magasto ni Modenda Pita, gumikan kin horot na dito stambal sa hospital. Why taong gustog ingunana? Mauna maghihigalang tambagan ko kamo, inom ka nung nag-Santhon Plus Gold, mga amigo, aprobados FDA. Wakay ang kabalakan nini, so palit na mo di akaroon sa inyo mga suking butika, Santhon Plus Gold, mga katropa.
4: Seras Malait, Asin Pado.
6: Resulta sa King Dragon, alas 3 ng bula, 732. Ang mga nagtanaw na to dito sa YouTube, may pagpaminaw ninyo diyan. Si Sunny Amadio, niingon dito sa YouTube, mag-iigala, good PM Sir Eric, watching from Rocky, Australia, Queensland. Karas Joke Frasco, siguro kayo na mupurm, siguro kayo na mupirmag yun. Kapito ko manas administrasyon, wanay pakialam sa mga constituents, importante makapaldo na, wa gabae. Edmond Tabirara, maying hapon, katropang Eric, from RE Glass, Kalubian, Leyte. Frankville, 198, good PM. Nidaog na sila kay daghan og kwarta. Ang mga tao nagtanaw na sila sa bulsas politiko. Sa karon, walay kwarta, walay buto. Kuya, wala po rin kang Frankville, oh. Ang mga tao nagtanaw kuno sa bolsas politiko. Agoy, ugon sa nagbugdo, wa gani magbugdo, way buto.
2: Exciting.
6: Dakon di mo ko gani kuya ayeng ug mao maganini, ang mga tao nagtanaw kuno sa bolsas politiko. Kuya, wa nog masipyat mo bagay galag tanaw imbes bolsa to astunga, nagyati na.
2: Exciting.
6: Ay, Brad Norman Ibarli, no? May hapon niya, Dutski, o guban pala itong mga taxi drivers na nagpaminaw karong hapon na. Sir Gadi, Dias Asia United Bank, Ma'am Aubrey, good afternoon. At the same time, Boss Ricker Albarico, may hapon, no?
2: Exciting!
6: Si Pablo Ruiz, may hapon, Sir Rick. Shout out ko ni Irwin Kaadan o John Lino from East G. Ruiz sa Cebu Business Park, Ayala. Uy, sige, salamat ninyo, de, sir, mga sir, ha? Ay pagpaminaw ninyo din hurot. Salamat kaninyo din sa pagpaminaw sa may Cebu Business Park Ayala, mga security guards na to. Ang akong amigong security guard rin sa boss, perte na yun. Maghihigal ang pag-uras kainit.
0: Ayaw!
6: perte yung inita tinood, no? Bintahan ng ubang mga security guards, ganas bangko. Ang mga security guards, maghihigal ang ganas mga fast food chain kay aircon. Pero katong uban nito ang mga security guards na nasiskwilahan na bagay-galas mga pawn shop, na may ubang mga pawn shop or kwarta padala nga wagi aircon. No? Ang ubang mga gwardya bagay-galas sa mga kananan o sa panade, luuya. So sige, may hapon ninyo di ang mga gwardya. Joventino Nadila, nagtanaw na to di akaras may Gabi Cordova Cebu. O niya, Tikyu Angva, Diricos Facebook Live, mubasa ko. May pagpaminaw di akaras Lawaan Dumanhog. No? Thank you kasi inyong pagpaminaw. Monday to Friday na minaw, magigalag asintado. Salamat, ha? Si Ramil Martos, nag-tune in usab na ito karong hapon na. Si Tampiak Vlog, sir, walay kalambuan ang atunasod kay Bate ang sistema. Maunay giingong Robin Padilla. Nga nung mula, mo lang niyaw siya, ato na siya mupuyo sa gawas anasod. No, either ato mabagigala sa bato na pita siya mupuyo. No, kay Bate, kay sistema. Poros pamulitika, giyon ang pamulitika, ilaharang kaugalingon, giyon na nga makakawat sila. Mga tao mo iluoy. Tinood ko na. No? Mo na paghihigala dito karoy nakaparat mga kaigsunan. Kay ang mga tao, panahon magigilig eleksyon, pangpalito lang boto, lipay na yun. O niya, pagkahumag doon ay corruption, soko po na yun.
0: Ayaw!
2: Exciting!
6: Di ba, Sir Gadi? ang mga tao malipay panahon sa eleksyon. So, salamat kay B.A. Kwarta. 1-5 ako na dawat, gika ni Juan Mayor. 1-5 ang igaling nagawat, usap na ko nitong congressman. 3,000 na ni. Ato na ni magigaling ikadawag motor.
0: Ayaw!
6: Jesus, Mariusip. O niya, karoon doon ay kinawatay. Soko na yung mga tao. Nga naman nga mo, na yan, mangawat mo. Sabi na. Namayad ka na yung botos ninyo ara magkakawat me. Ano yung masoko ang hinoon mo?
0: Ayaw!
2: Exciting!
6: Kanang pagpamalit nilag boto panahon election, daw sama nagpliti aron sila mulang bigits korupsyon. O niya, nganong ato pa man ang buhato ng pagpanawat o kwartas mga politikong buhaya? De, tungod kay naglisod mo? Ha? Manang manawat, magigalag kwarta, gikan pos mga kawatang politiko. Naglisod mga gormiser, maunin nga, wa naman mo dito ako rin, kining kapadulngan, kining malipay mo lang may panos eleksyon, so amon lang ginawat, unyan, ibutar lang po mi. Oh. Nga karong magigalag, naglisod na, labi pa kay di ay grabing kinawatay, mali-malita, pirti ng Olbos Kaspa. Awahin ang tanan.
2: Exciting!
6: Awahin naman tanan. Mga kaigsunan, di ba? Namutar naman mo nila 2022. Namutar naman mo magigilas 2025. Wana!
0: Ayaw!
6: Nangyapon, Sir Gads. No? Nakat-on nag-shoutout mga sakop ni Mrs. Diakaros Asia United Bank, ha?
2: Exciting!
6: Mga Gumira family, may pagpaminaw ninyo niya. Marlene Sierras, dito sa Kauluan, nagpaminaw. Grabe kainit, Sir Rick. Patimbaya lang ko nila ni Mars Limpiado Caloy, Raymond, Remio Arnaiz, Carlo Garganira, Johnny Boy Arnaiz, Bisan Init, padayon lang Giapog Pandres Balay, Kusog Kaayo Kadiris, Balaga Drive. Okay, sa labangon, gikan Doris Arnaiz, salamat kayo, ha? Si Willie Guitoro, good afternoon, Sir Rick. Mopirma Giapo na sila. Ang kwarta rin giwat ang mga kawatan sa gobyerno. Naniid pala sila. Gikan sa Suarez Brothers, that's my Jones Avenue. Ha? O niya, si Florencio Varona, there is Facebook Live. Nagtanaw, there is my capital site, Cebu City. Salamat ka ninyo, may pagpaminaw. Paita yun ang Capitol site. Pag-iigalag muna o kugika si Babaw dito sa Solid FM. Paingon diri mag-iigalas Ramos. Pero tingong piutas kalsada niya. Ayaw! Amo, tuwa ba mga reklamo po ng mga taxi drivers, mga gidiyan na pita, no? Pero tingong piuta tinuod mag-iigalan ay mga motor nga giparking las kilids kalsada. O niya pagkauman, apay mga panel mag-iigalang na-deliver niya sa mga tindahan nga ipataka lang pong parking nila. Ito bitong yun na napita ang Kapitulyo, no? Panos opera, kanulnasan. Ingos Prisco Blanco, klaro ng kwartaan eh. Okay. Bilkal na masulo. Way siguro mamirma ng ubang kongresista sa Sugbo. Kaya daghan pa kayong minalitang kwarta, ipanghatag. Okay. Altia Batumalaki Pontillas, may pagpaminaw de Cruz Negros Oriental. Turagsoy ni Bay. Gamito na saan ang malitaan eh, para sure win. Okay. Femmes Tenebs, may hapon. Angie Remo, Sir Eric. Diri mga politiko di jud manghatag og kwarta kay hadlok kasuhan sa gobyerno inig humag eleksyon. No, ispoko mo na. Lahi dito si Italy. Kay eleksyon dito way hatag og kwarta, hadlok man politiko kasuhan. Dres ato, mapalit man magigal ang hustisya.
0: Ayaw!
6: Exciting! Mama na magigal hinungdan nga nung wata bulambo. Kaya mga kawata, nagbalik-balik lang si ila ditong posisyon. Ano waras Gloria magkapagalaro yo? Oh, nganong naapang buhi pa maghapon ng dako? Nga sa iyang panahon, magigala tuig 2002 or 2001, kano sa itong ipalagpot, magigalas, kuan? Irap Estrada. 2001, doon na magigala yung people power. Nilingkod siya. O niya, pagka 2004, magigala, nakadaog kay Tungon Silo Garci.
0: Ayaw!
6: Perti pang laban nitong Mike Defensor. No, depensas Mike Defensor mayo nga kanto mag-iigala, tampered ko na to, fake ko na to, mag-iigala mong conversation ni Virgilio Garciliano o Gloria Magkapagalaroyo. Sabay tampered.
0: Ayaw!
6: Sakpan yun, pero maulig na. Sinitabo, gigokod mag-iigalas Aquino administration, nakagawa sa Purinoong kanahang dako. Mauni, ang problema, numero uno, aside from corruption, ang atong judicial systems nasun. No? Kaya dito sa gawas, mangigalawa mailon, bisan pag kinsa ka, oy. Ipatuman yun ang balaod. Andere sa ato. Nagtap-tap ang tuod ang babae, manghihigala dito sa iyang mata, nagbit-bit og timbangan, pero porbida. Di kita makingog patas ang pagpatuman sa hostesya aning nasura.
0: Ayaw!
6: Kung bawion lang ni BBM karon 2027, sir, tag 20 ng kilos ganador niya, tag 30 ang gasolina, wak pasay siguro. Samot ng itag 50 na lang ang litros puwang kabayo. Okay. Kuya, huwag kondisyon. Mag-iigalan Dash Jason. Giyapil mangga Red Horse.
0: Ayaw!
6: Sir Rick, may daog tong mga namirma nga congressman kay wala pa tong mo-decide si Sarah. Lagi. Nga mudagan pagka-presidente. Karon gikuyawa na sila. Kung mupirma giyapon kay kusog si Sarah sa survey. Kung mudaog si Sarah, dili jud sila naputol gikang Ruben Comedia. Mao na. Pero tanawon nun papunde, maghihigala lagi. Gitanaw man is mga kongresista ba? Kung pananglit mga kaigsunan o mupirma sila, kero maghihigala ma-MP si Sara. O niya, pagkahuman, no, dito sa Senado, maghihigala o pananglit mga kaigsunan, makakuha po ng 2/3 votes kung 16 kabuok. Disisayos ka mga senador mo paboran eh. Si kwate yun mag-iigala si Sarah. Pero ang ilang plan B, namas basti. Namas basti Duterte. Matod pa nila. So kung di kadagan si Sarah Duterte, niya na si basti, na bahala na si basti mag-iigala mga panya, pero ang ato mga kongresista diri Sugbo, ambot mag-iigala o di ba kalimtan po ninyo? Nga usa sila dito kros ni Pirma. Sa pag-impe si Sarah, muda o grabe si Sarah. Si Ahong lagi, tanaw sa Ahong. What do you think? Kamu mga taga-Lapu-Lapu, kina sila sa Lulipap? Mandawi, ilang magiging ang baluarte? Ilang magiging ang baluarte? Lapu-Lapu, Mandawi, Lone District man. O mamirma ni silang duha, for example lang. No? Masuko, maghihigala ang mga Sugbuanon. The whole, ibok, Sugbuanon, ana, si Buanos. Pero, ang dress Lapu-Lapu. Maingon mag-iigala sa ahong, bahalag mga soko mong taga-probinsya. No? Basta ang taga-Mactan, inigpailailan ako, o niya pagkahuman, Ini dito karog sayaw na ko magigala kung saba. Ah, mo pakpak pang gyapon ko pong ano, so daog gyapon ta.
0: Ayaw!
6: Kang ilang fokusan, anak. Kini ramang maktan. Kini ramang mandawi. Ang maktan, 30 kabuk baryo. Or barangay. Alap ang mandawi, 27 kabuk barangay. So, ingon na maghigala dito ilang ginaw na po, mo pirma ko. Nya, doon na maghigala yung threat. Magkakaigsunan ang mga DDS dirisog mo. Nga bantay lang mo mga congressman niya. Diri sa Lapu-Lapu, masaler ka ng ilang hulga. Nilang John Abines sa Maisog. Korporator maghigala o ginapangga yung maayo maghigala ang aho ng taga-upon kay tiawan na bisag magpatuli taga-agjismel.
0: Ayaw!
2: Exciting!
6: Ha? Bisag magpatuli maghigala taga-agjismel? Diya karos Italy, Ma'am Angie Rimo. Naba po yung mga politiko na nga kung magpatuli ganin ang mga Italiano hatagan po gismil?
0: Ayaw!
6: Alas 4:08 na magigalas kahapon sa itong pagpanayo ni atong tulumanon karon. Yao. Derita, Lorna Margarita, mahinga pagpaminaw ni Mures Barangay Sambag 2, madam, na nabaga sa Australia. Arita magigalas lain. Si Mayor Nestor Archibald, nagpa-priscon mga kaigsuunan, kaganiha, human nga gikwaan dito mag-iigsuog reaksyon sa taga-media about mga kaigsuunan anong pag-deny sa korte. No? Gipagawas man ninyo ito mag-iigalang Biyernes. Deny sa korte ang hangyo nini mga higalang mga taga-carbon. Nga kung pwede, di salang na maghigala hilabtang ang karbon kay di sila gusto nga masikwating ila ditong ginagmayng pang negosyo mga igsoon. Na? Now, di ay regional trial court. Di basura maghigala aning lakang to temporarily stop the implementation sa joint venture agreement between the Cebu City Government og sa Megawide Construction Corporation aning pag-redevelop sa karbon. Nato na kalabang simana, na inabi na ito mag-igsoon si Erwin Gokong sa habig sa mga mamaligayas karbon o at the same time ang taga-Megawide. Now, karon unsa magigalay sultis kurte. Ang plaintiff mag-igsoon pakyas kini pagpakita o tinaw nga legal right no? An irreparable injury regarding sila ditong hangyos kurte. Wa sila dito makapa kita gyud mga kaigsoonan og klaro ditong baruganan ba punto nila. The ruling by the RTC Branch 16 however does not yet decide whether the GVA is valid or void. Magpadayon gyapon ni with the pre-trial set for June 24 karon tuiga. Now karon mga kaigsoonan sa side mga igala sa Cebu City Government. Giingon diri bagatig paminaw ni Mayor Nestor Archibald nga dunay mga organisasyon sa carbon market nga mas dagko pag gikolekta kaysa Cebu City Government mga higala. Di ara ang laay mga kaigsuonan.
4: Asintado.
6: Niingon si Mayor Nestor Archibald, paminaw mo. Kini dako ni mga higala ang sagpa ha. Tinoor ba yun naman mga higala mga nanegosyo ko diyan. Negosyo suga, negosyo lantay, paabag timbangan. Unsa pa na niya, hashtag gani, mag-iigal ang kalsada, ginigosyo ang mga tawhana.
2: Exciting!
6: Iyaw mo na, mag-iigal ang kalsada, ha? Diyan pag siya nung MC Brunes. Diyas Magallanes. Ang mga kalsada, kana iyan na sa siyudad. Although nagbayad sila ditong arkabala. Pila na may nahatag ditong arkabala, 20 pesos. Pero lang kita, mga kaysyon, linibo. Onya karon magigala doon na ingon ini nga mga lakang redevelopment suko sila sopak sila rally sila ngano man of course kadi na mo sila kabaligya das kalsada kay plaster na magini sila nya mga suko mo sila kay plaster mga kaigsoonan kay mao lagi na ningon si Mayor Nestor Archibald nga doon ay mga organisasyon sa carbon market nga mas dagko pag gikolekta kaysa Cebu City Government nga disadvantage sa mga manindahay. Sigon pas mayor, nagbayad ang mga vendors og 300 pesos matag-adlaw.
0: Busa iyang gimanduan ang market administrator nga so taon kini kon pila ka mga vendors des carbon e kinahanglan nga tag-usa ra ka stall ang ilang makuha mga igsoon.
4: Asintado.
0: Ano lagi na kunya karon magigala gitog ana nako niadto nakalabay semana diha ninyo. Nga des carbon unta magigala ron patas. Si Talpulano diha magigala o sa kastol. Si Pedro o sa kastol. Si Juan o sa kastol. Ang problema diha sa carbon magigala. Kay Osaka Buktao na nag-iya, pero perting daghana giangkon nga stol nga gipaabangan po niya. Lakton pagkasultigay pang negosyo aning naa diha sa carbon. O niya, okay, eh, redevelopment. O doon ay Osborn magigala sa carbon. Mga soko na yung magrali-rali. Di ay presko ni Mayor Nestor Archibald atong paminawon magigala kay aron nga maklaro ninyo kung unsay gisultis Mayor kagani atong press conference kadto sa media. To i-play double G.
5: Isang topic po, Mayor. Recently, deny ang request sa temporary restraining order sa katong carbon redevelopment na plan. Ano sa itong comments about this, Mayor?
7: Well, we respect the court's decision. Ang ato lang karon nga naamanggoy concerns ay siguro nakabantay mo during sa executive sessions ba? Nga ang kanidi ay mga organization, no? There was this information that's coming from different groups nga naadid to ng storya, and the other one is nagsulti sa si Megawide nga ang atong mga vendors nagbayad ni sila certain fee padulong sa, of course, sa city government o sa barangay. But there are certain fees that worth about 300 pesos kada adlaw na kulektahon sa mga different organizations. Now, for example, ingon sila, if one organization will have 2,000 members, kunya, let's say 300, so there would be 600,000 pesos a day. Nakakuha mo? So if that is 600,000 pesos a day, if you multiply that 30, mas dako pa ang makuha sa mga vendor organizations.
0: Correct.
7: Sa mga sa city government na ito nga makuha.
0: Ganing.
7: Nakakita mo? So that's why, usa din sa mga challenge nga akong gihatag sa market administrator nga, since you have already the list, ato ning klaruhon kung pinagyod ka vendors ang naadi na. So we should have the exact number of vendors because during the time when it was approved, it is very clear that the vendors nga naadi na, dili mo kuha og tagilma, tagura ka, stalls. It should be nga, usa rigid na siya ka stall.
0: Kana.
7: So muna akong tagaan og direksyon ang atong
0: market administrator.
7: Atong market office nga verify this already because we understand that usani sa gi-require sa kontrata nga kay Bauta pila ka buok vendors aron may Bauta pila ka buok ibutang gintong. So far right now there is that court decision, we abide with it. So nga to lang kita now we must know kung pila gyud ka buok vendors ang naa diha. We should also know kung tinuod ba ni ang gisulti nila nga ang mga dagko ng mga officers mo ay nangulekta lantay ko no and it's there nakita na ko sa executive session lantay kuryente or bulb and then paghuman weighing scale kung ang weighing scale dili ka mo gamit sa ila dili ka patindahon.
0: Yes, kita ka.
7: So this is something like an unfair disadvantage sa atong mga vendors. Ang atong vendors, nagtuo mo, nagsige sila, siyaok din na, this is disadvantageous ni.
0: Sila mismo, nagunaw na.
7: Mas disadvantageous, mauning mga tao nga nangulikta, nga mas dako pa sa city government.
0: Correct.
7: Okay?
0: Kana.
5: Thank you, Mayor.
0: Salamat, Tobolje. Kita ka, o sige, salty ni Mayor. Naapoy naabot dito sa ni Mayor Nestor. Nga, kung ikaw magigala, farmer ka, ganahan kang mag-display mga kaigsunan diha karon sa carbon area. No? Magdagag timbangan, kay manindagog ka. Masugot ba dito sila magigalag, maninda ka nga ang imong gamitong timbangan imuha? Dili, di ka tagag space. Kay gusto sila, muabang ka ditong timbangan nila. Muabang kag lantay, muabang kag tulda, magpakunik kag kuriti, ngadto nila, ngadto nila, ngadto nila, ngadto nila, ingon ana, lagi konong pangwarta.
4: Asintado!
0: Ya, ilan na po nitong kasapaas, Mayor Nestor Archibald, ane, kay Giday Volzman, eh. Na? Masuko, rupaning tao, mangigala, nga doon ay mga kabuang, mga kaigsunan, o niya, labi na pag tinood. i-bulgar gantos katawan. O sa manang giingaw ni Mayor Nestor? Ha? Kanto lang, for example, oh, tag 300. Sus! Grabe ya kadako. Na ay mga vendors magigala nagbayad og tag 300 matag-adlaw. Depende ni sa kapunungan. Ah, mga tigpaminaw. Anya, pila ramay na kuha mga keksyon ng siyudad Sugbo. Kanalang ganito akong giingon diha ninyo nga, sus, ang diri magigala sa Arkabala, 20 pesos. Ticket, mora na siya. Anya, kining naing 20 kapunungan, di apay laing 5 kapunungan, napay electricity, napay lantay, natimbangan, ay tubig. Adto na mga igala sa tao nga kinsa na diha kay tulo na upat pa nakabuk na duma diha. Nagnegosyo diyang mga dagko, mga lideres nila. Pero ang syudad, maura na, 20 pesos, ang ila dinagko. Unya, karon mga igala, doon ay joint venture agreement between city government o sa Migawad. Kuratan sila, kulbaan sila kay asa man paingon mga igala na sila, asa man sila puniton. O mabungkag ng ilang ingon ini nga pag panapi, mga iksoon. Pongpas mayor, kaya mayor man mga igala ni Solti Girana. Ah. Diba? So, gikan mismo nas babas mayor ha? Mga kaigsuunan? Gikan na mismo nas babas mayor. I'm sure karong semana ha? Magwilga na po siguro ng mga taga Karbuhanong Alyansa, ek-ek-ek. Aron pagpadayag sa ila dito karong pagsupak. No? Labi pas ilang kadismaya kay ang korte wakman mo pabor nila. Da? Ang mga vendors, mga mulupyo, aning sakops Karbuhanong Alyansa alang sa reforma bahandi anong ugma sa mga nanginabuhi. Gusto nga ilang ipa-freeze kinimang project. Pinagi sa pagpagawas og TR os korte. Og preliminary injunction usab. Pero usaon tama na wakman mo pabor nila ditong kahigayunan. No? Mga kaigsuunan. Balhin na lang mo dito, noy. Aron po nga kanang lugar na diya magigalas Magallanes, MC Briones, o uban pa diya magigalas Manalili, o sa panang mga kalsada diya mga piot. Piot. Maagyan na na kay... Pertig yung tinuod magigala na ka... Kuan. Samok, labi na mga kaigsuunan weekend. Kay gigamit man kalsada mga higalas pag-display. O pananglit mga higalag ipahiluna na sila dito sa buildings Migawad. Hanotoy na kayo na dihandapita mga higala agian sa mga tao, mga kaigsuunan. Sa mga sakyanan, mga kaigalan. I know nga kamudiya mga higala, di mo mangagi kay mahadlok mo dito mga kaigsuunan sa karbon o makasaghid ba mong tao dito kung sama. Ngano? Muagi maka dito nga. Makaligis pa lang ka diya karo mga kaigsuunan tao o makasaghid kag makaunsa ba? Di lagi, kana bang mga kasadang gigamit nila sa pag-display mga produkto. Pero ang kantong gitog ang mayor gito nga, nakidang bit-bit timbangan. O niya, di gani ka dito mo abang silang timbangan? Ah, di gani ka tagagpwisto nila. O niya, asa man mag-iigalang kagawasan ni mo sa pagpaninda, anak? Be, I know, i-deny ni mag-iigalan nila. Sa... Kinini ang grupo ani mga manindahay ron diha. Ang uban diha, di gipo na maningog. Ah, mawa na, di lami. No comment lami na sir. Pero wala na, sakit na sandughan. Kaya na sila timbangan. Pero di gipo pwedeng gamiton itong ilang kaugaling timbangan. Kaya pabangon yung timbangan. Magdakag tolda. Ay, gamitan niyo mong tolda. Aban din tolda na mo. Usawa mo na.
2: Exciting!
0: So, mauna, maghihigala dito, Karoy. Nakaparat. Sa mga... Taga-carbon, maguwata, magkakaigsunag o sa reaksyon nila, ane. Kay, sakit-sakit ning po nga gibulgar karon ni Mayor Nestor Archibald. O ginahina na ni mga higala o niyang binulgaray. Ako maning sundan. Ako maning isaadhan ninyo. No? Maghihigala. Numtan ko ni o niya. Tungod ani maghihigala nga di, ah. Ang korte, no? Ni deny mga kaigsunan aning awag karon sa grupong Karbuhanong Alyansa. Eh gusto nila dito karon mo pagawas ang korteng TRO pero wa sila dito magigala ka influensya Swiss. Wa sila dito magigala ka patando Swiss. So, wa na. Si kwate sila mga kaigsunan ng dapita. Padayon magigala dito redevelopment. While ang trial po mga kaigsunan is set. Dere magigala
6: sa John Batone, no? Kadil lang. Ato magiga lang i-check mga ating paminaw pagbalik anong di tama. Si Piyata ni. John 24, 2026, mga kaigsuunan. Okay. So, na-interview man to na ito, mag-iiga lang si Erwin Gokong, niyang wamisok back sa redevelopment chair, pero kanilang mga provision na ng GBA. So, ngita yung sila dito, mag-iiga lang buslot. Onsa pa na, diha ka na, mag-iiga lang buslot nila nakitaan, pero makita na po ni mag-iiga lang pon-pon. Basta, di nila sa atas, kuan kang Mayor Nestor, nga, gitugan nga, di na, mag-iiga lang yung mga ginahina dito, karog, expose ba? No? Exposed na nga, naadi ay, naagin tinuod din ang gisulting Eric Manait. Naagin mag-iigala yung nag-negosyo niya, mag-iigala ang kalsada. Gamit nila ditong property sa syudad, sa ilang kaugalingong kapritso. O niya karong mag-iigala, undangon na mga soko, dayon mga amigo. Ang hapon dia sano idol Joel Saniel dasikan may pagpaminaw dia sa magkaroon idol uli ka sa ato remista baga as 4.23 na magigalas atong pagparayon o niya ingon diri magigalas Idil Clark Ibarula Boss Eric Canasria dili na namudagan kay mupuli si Samsam sa pagkakongreso mupirma na kay Kuyaw Makuykuyan ang flood control. Okay, Arturo Reyes 3409, Sir Eric, sa Germany, election dito, lollipop ready panghatag.
8: Oh,
6: gikang Arturo Reyes. Germany, gani ka nung mag-election, lollipop ready hatag.
9: Exciting!
6: Dari sa ato, kwarta yun. Good PM, sir, ang katawahan karon kung mapirma sa impeachment, tagak yun sila. Sige, muha po na. Ano yan, kinig, kisa paning uban diri ba, si Inco Prime, bantayan ni Namo Duterte me Cordoba, Lagon. Okay, sige, Inco Prime. Bantayan ni Namo or bantayan ni Nimo Duterte me Cordoba, Lagon. Sila dito, osari? So, na po ni mag-iigala mo lang telegrama ng comment. Oy! bantayan, basta, ingon siya nga taga Cordoba, Duterte me, Cordoba, Lagon. So, Duterte mo niya, Lagon. Ana, siguro, mamista me si inyo aron, idol. Wahi kayo dito sa amo, idol, ato la silingan. Wahi kayo dito sa amo, kayo wak biya manguli, no? Kung ma-impeach si Inday BP, napaman mga Duterte nga nahabilin si Rick. Napabitaw sila pulong. Napabagigala si idol to ako. Di lang kung papiliin lang ko no. Pulong o basti mas okay pa bagigala si pulong. No, ari kang basti bagigala murag di pa kay ka control bagigsus emosyon. No, unya moingon mo ga poros man na sila maldito. Sir, ari pulong lang si basti magigala murag di pa kayo tan-aw nako hinog. No. Kuya po in town, maimpis kay karon panahon, mudaog rabadyod ang daotan. Sa ako lang ang naobserbaran. Hulaton lang ang 2028. Gikang Flor Delica. Onya, kineng Makram James, aw ang mga pisot nga bagong gitoli ray mo botar ni Ahong sunod eleksyon, Sir Rick. Ang mga pisot rin ko, no? May nga po, Sir Rick, 8 o'clock in the evening, Australia. Nice to see you're back in live, asintado. Exciting. Salamat. Atuan na gin sa Australia, des. Madam Lorna Margarita. Abi ko bag napakasambag dos. Papirmahan na sila. Aro makita na to kung unsaya gyoy baruganan sa mga butante. Kana. Baruganan nga dili. Butuhan ang nipirma nila nga kongresista. Pero na ayuda aw papas ang kasuko. Kini actually magigala. No? Maguhat lang tayo dito kung si muabot ani nga resulta. No? Kung mupirma ba silang dili. Kay anyway, ang eleksyon, unya pa man 2028. Nya, daghan pa kayo maghihiga lang mahitabo. So, wagay ko kay ba o kining mga grupo nila ditong June Abinis, makasustainer ba ni up to 2028? Kaya layo-layo pa ba? Hold on, daghan kwarta maghihiga lang sila Swinley. Pero, lakton pagkasulti, magkakaigsonan, kining layo pag yung eleksyon.
0: no? Mga tigpaminaw. Makita rin ang katag magigalas umabot nga 2028 presidential election. O niya, si Andres Jr. Acaso, nagtanaw na turon, bunig akin gumapak, daog manganik kumilik rin ni Boto ni Benny Abante. Okay? Marlene Siras, ah, para niya kinay, salamat kinay mo niya tiyo. No? Kung uyuan niya ang bunga, niya para niya kisiti. O niya, kinini akarong bright man kayong project si Ahong. Footpath. Footfat maordili gyud mapildi tagalakang nimo makahinomdom ka tinooda oh, sorry so kinini ang si tawag ani magigala kana na ang kuan gyud nagi mga gimmick-gimmick sila diha nga kanang kiligon pod ang mga butante ba no mo tanaw ka dito sunahan toy ahong ari kas kilid na chan chan di ay sa unahan ay chan diri magigalas kilid-kilid na chan ari pugas yung umos magigala bisag yuta toy chan
8: exciting
0: kuya oni magigalag do na po yung mga tabanod ipalupa diha unya chan po itatak Pablo Ruiz, may hapon sir, shout out ko ni Irwin. Okay. Irwin Kaadan o John Lino from SG Ruiz sa Cebu Business Park, Ayala. Okay, salamat kayo kisa paning uban bin yung mga listeners na to. Kining Magdo Tabuada, good PM, idol. Mga lagi, idol, kayuhan sa carbon, dagang supak. Okay. Onya... Kining rin balatok. Mang hapon. Grabe kainis gawas. Pertibtang inita gud rin. Sus. Pertibtang inita. Salamat ganita magigalang dunay uwan. No? Magabi iba. Pero kanang inigarin ako mga sus. Ari ko mga last days diri. Hangto na gud magigala ka ng mag-alaunap. Ah, grabe ha eh. Usahin din lang ko maniuto. Kay pertibtang grabe kainis gawas. No? Mga pin lang kong Santon Plus Cafe Mix. Si Pulong Moy angay mo puli kung ma-impeach si Sara. Okay, gika Magdo Tabuada. O niya, Julius Arcoba Sorino Sagaino. May idol, may ngapon. Nadugay na kung lantaw ni mo, mura naman kag Amerikano. Okay, sige. Ayaw lang kong tutukin. Na on, sabi po ako, mabun dito ka rin tutukan. Kana lang dito nga itong isyo. Okay, ayaw lang ka tutukin.
9: Ayaw!
0: O, sabi itong kamera na double G, adjust na, o, maura gini. O, so, maura gini, kinere gini, maura gini akong kuha.
9: Ayaw!
0: O, manahos mag-jubin, sa hao manan. Maura mo gini, tungkol na siguro sputi na akong gisulob, no? O, sa maura kayo?
9: Ayaw!
0: Sa maura siguro tingali magigalas, Julius. Nadugan akong lantaw ni mura na magkag-Amerikano. Anya watching from Gentry Cavite, Missy Kinariho. Kinariho. Ingos Lorna Margarita, yes, I go for Pulong compared to Basti. Frix Romero. Oh, ang Edgar and Lens de Lorendez, Yossi Mambaling, mga hapon.
8: Exciting!
0: Edgar and Lens tailoring Yossi Mambaling. Kumida rin yun dia. Ingos Sir Gadi, puti kay ka sir. O lagi, hasta kong kamoto. Oh. Mora pa na yung kung... Hindi lang ko maghubo. Kailisan po kayo, pero...
9: Ayaw!
0: Tungkol sa akong gusulubos. Tungkol sa akong gusulubos. Matul pang double G. Wala no? Okay. Sa ako nang gusulub na yun. So di advisable puti, boss, no? Colored yun. Okay. May pag ako nang gibutangan dito, garaw ga, kuan, niktay. No? Wala lang ko magdagdag niktay. Mag-iigala kay murag... Hasulan ako mga eksosaw na. Sige, tag-dictay, bro. So, yan. Depende na po na. Puti kay kasir niya, naka-Amerikana. Okay. May hapon na ni Frix Romero o sa mga taga-Edgar and Lens Tailoring. May hapon na sab, sir, Bantog Rasigig 101 na ADLPA, gikang Triple G Mars Antikristo. Correct. Alam ko sa mga headlines, Double J. Adres sa YouTube, mag-iigala. Nagpaminaw na to sila si, Boy Alidan. Nagpaminaw from Gabi Cordoba and Ricky Banzuela. Ang hapon na doon, Kudrumang Eric, happy ng fiestas katipunan sa Bayan Bowl. Sige, kumbati mo na sa katipunan.
6: Kay giingong notadong kawatan og helmet. Agoy, di napay kawatang helmet sa Barangay Santa Cruz. Nadakpa na! Praise the Lord! The report sa Eric Amaro.
9: XFM Police Report. Police Report.
10: May kapag katapag Eric, mga kaigla, na paslak na yun, no? Sa police station to, Abiliano Police Station, nga kining gihulagway ni usa ka notado usab nga kawatag helmet, no? Sa nismo problema din sa may Barangay Santa Cruz, taon-taon na ning gihupo-upuan sa mga barangay tanod. May swerte kay nasikop na yun, ha? Ag alas 12:01 ang takma sa Kadlaw na katapag Eric din sa may Eframo Street Corner, Arlington Park.
6: Nga nung nasikop pa ni siya ngay? Natiktika ni siya or sitar?
10: In the act. Katropang Eric nga nanguha dito niya sila nagkupo-upo man mga tanod dala na yung tiguha sumunto na kuha yun sa kinipong iyang position kining baguhay panyagikawat nga helmet katropang Eric mga kahigalaan ha, kay kining 37 anyos nga sikyo mamupuli ang gibiktima kining si a certain Joseph Lag no? 37 anyos taga Opra Barangay Kalunasan niya kining suspect na danakpan natanggong na karoon sa station to kining 29 anyos si Bernard Quizon katropang Eric taga kuhani kining Kawit Street Barangay Ermita Cebu City gidakop ni siya sa mga BP personnel sa Santa Cruz katropang Eric si kinipog kining BT Ruben Inerlan Ramos Gian Anthony Dabona kay lagi doon na po yung mga nadawad silang report gikan sa mga residente sa mong dapit nga malagi na mangawa ilang helmet sa ilang ipang parking motor sa Daplins Karsada so muna ilang ihupo-upuan katropag Eric mga kahigalaan na human na dakpan nila ang kining suspect lang nag-turn over nga tunong sa police station to positive na identified po sa mga kining biktima niya katropag Eric muna nga hikayan ni Gaso nga tepko na pagpangawat so far ngayon no? Muna ito kasi kasigigan sa Bilyana Police Station mga katropa basta kape nisagutan kape no nga makapa kinipog lagsik sa panglawas good for immune system, magkakigilan, good for memory, cognitive function, Santong Plus Copemex. Palitan nyo sa inyong pinakadul nga butika or kumaan na gani, dagan din mo siya sa Pharmacy Grass, Ground Floor, C Plus sa building, Diaco Slim Street, Bagay sa Patera, Cebu City. Alex, sa Dikos ng Pilipino, para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM.
9: XFM Report.
6: Sa Bicas Gabayan, di ay mga inahan o gamahan na dagpanis illegal nga sugal nga swertres, the reports, Pinji Talisik.
9: XFM Police Report. Police Report.
11: Igang salamat sa mga batang nahipos sa kapulisan. Diopat ka mga inahan samtang usa ka amahan ang nangapusasan at sa usa ka simanang operasyon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Human kini malambigin sa ilegal nga sugal consuertres adlo sa Momo o May 1, 2016 sa alas 3 tangtag na sa hapon. Ingon man alas 4 tangtag na sa kapulon, duwa ka mga inahan nga sila si Crystal Oga Jane ang unang napusasan sa mga pulis sa lungsod sa Badian. Kumpiyan sa kining mga inuha ka mga inahan sa ngalit nga balay trabaho kay holiday man apan tungod sa ilang nga gobyas sa mga pulis today ang nitaya nga utok nila sa ilang pag-asher maong nangapusasan dito sa lungsod sa Cebu nga usa-usab ka 46 anyos nga inahan ang napusasan sa Auntie Claire 46 anyos nga taga sityo Mangga Barangay Bahay sa resgatang lungsod ang napusasan alas 5:30 ang tagna sa kahaponon sa kalabasang buwan sa Abril nalagpasan sa Auntie Claire sa hinihusang pagpangronda sa Cebu nga Police Station o Regional Intelligence Unit RIU sa Police Video Office 7 kon Piero 7 atol sa gilusad nga pagpangdakop sa illegal nga swertres katapos sa nalagpan inahan o sa kalula ang napasasan sa alas 8:31 ng tagna sa kagabihon niya tumilabay nga simana dito sa Puro Kamaya sa sityo Pagutlan, Barangay Masulog sa Dagbayan sa Danao, si Nanay Maria sa Sentero Sanyos, Minyo ang taga dito ra sa mga lugar, balog na karoon sa Selda sa Danao City Police Station. Gayon si Nanay Maria ang nadungog ng sige o pataya sa ilagang swertres moong gipanuhon kini sa Toga Kabalasan hangtod nga nagdagpag kini sa kaso ilegal nga swertres sa katapos ang nagdagpan laing usak amahan ang napasasan sa mga polis dito sa barangay Inayaga sa Dagbasanaga si John Ray 43 anyos o niya taga barangay Tunghaan sa lungsod sa Mililiya ang nidayo pagyod sa Dagbasanaga moong napasasan kumangkini nga nilambigit sa ilegal nga swertres at sa pagpangdagop sa mga nangapusasan nasigla gini o mga ilegal gabling parpanalya si Human kwarta nga gituwa nga maoy mga posta sa mitaya kanila matupatungod si Gawadon maong nangapusasan kining mga dinagpan ang tanang dinagpan naka mapasagaan kini o kaso nga kalabasan sa RA 9287 o kalabasan sa ilegal gambling o swertres report sa kapulisan kato pa may ay magkalimot nga hapon sa pagkaplas kung ano sa Santona Balawel, magkatabag ini, labi na katundo ng mga panood sa lawas, ihaplas sa pagkabag, ang Santon Herbal Oil. Hindi mo, saya sa kapalitan, papalit sa parmasyang butika sa iyong lugar. Alas, okay,

0: na kita. Ipita ng pangutana ni Budi Asira. Apikas balita na mga, uy, Pag-ibig housing loan sa Visayas miabot ng 4.4 billion pesos. Gikans Enero hangtod na Abril karong tuiga. The Reports Manager John Levin Chavez, Mikey.
1: Live Report. Live Report.
2: Taliwa sa kalibutanhong hagit sa ekonomiya tungod sa nagpadayon nga panagbangi tali sa US o Iran, nagpabiling positibo ang mga opisyal sa gobyerno nga mas daghang mga Pilipino, hilabi na sa Visayas, ang makabinipisyo sa housing loans karong tuiga. Subay ni ini gipahibaw sa Pag-ibig nga gikan Enero hangtod Abril tuig 2026, naka-release na ang State-Run Home Development Mutual Fund o Pag-ibig og muabot sa 4.39 bilyon pesos nga housing loans alang sa mga home buyers lukop rehiyon. Matod ni Cesar Bazan, ang Department Manager sa Business Development sa Pag-ibig Visayas, nga nagpakita kini og padayon nga demand sa home financing bisan pa man sa mga kaguliyang sa Middle East. Mas taas kini kun itandi sa pareho nga mga buwan sa nakalabay nga tuig sanglit gitinguha sa ahensya nga mas mapaspasan pa ang pagtanyag og pautang sa umaabot nga mga buwan gumikan sa ilang gitakda nga 18 billion peso target nga housing loan releases sa Visayas nga mas taas kun itandi sa 16 billion pesos nga target niya itong nakalabay nga tuig. Aron mas mapalapdan pa ang access sa home financing, bag-o lang nagpahigayon ang Pag-ibig og duha ka adlaw nga housing fair sa Sugbo nga nagtanyag og kapin 20,000 kabagabagong housing units. Kabahin kini sa paningkamot sa nasudnong kagamhanan nga mas mapalapdan ang financing options alang sa mga home buyers og aron matubag ang gibanabanang 2.2 bilyones nga housing backlogs lukop Pilipinas. Mga katropa, paliguna ang immune system pagtumar og Senthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni Tataw nga wa pa naglabay basura ang siyudad gadto sa Binaliw Landfill. Reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
3: Gitataw ni Mayor Nestor Archival nga wa pa maglabay og basura ang syudad sa Sugbo ngadto sa Binaliw Landfill karong partial na kining giablihan og balik ng operasyon ni ini sukad hitabo ang trash slide nga nakakalas og 36 ka kinabuhi ni atong Enero ning tuiga. Matod ni Archival nga sa di pa mulabay ang syudad og mga basura sa mong landfill, kinahanglan unang masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante. Aduna siya ipagawas nga executive order kung diin kinahanglan una kining masunod o sa pamulabay pagbalik ang syudad sa maong landfill.
4: As the mayor of Cebu City, by the virtue of the power vested in me by the law, do hereby order section 1, no automatic resumption. There shall be no immediate resumption of waste disposal operation at the prime waste facility pending full safety validation. Section 2, continuity of waste operations. All existing waste hauling and disposal arrangements, including transport to alternative landfill sites such as Alokensan, shall continue uninterrupted.
3: Ang kontrata sa syudad sa Sugbo o sa landfill sa Alugansan mahuman lang kung makompleto na sa syudad ang gisabutang ginaganon sa basura nga malabay sa maong landfill. Gibanabana sa mayor nga posible kining mahuman ning ikaduhang semana sa Mayo. Ugaling di pagihapon masiguro nga luwas ng maglabay sa Binaliw Landfill, matod ni Archival nga adunay pagabuhaton nga bidding sa kung asa na usab nga landfill maglabay og basura ang syudad.
4: If this contract with Alugansan will be consumed, Omana, there will be another bidding. Now, if this goes to Alokensan again, we will be spending another 200 to 400 billion.
3: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Senthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, ang 4-day work week giundang nas Kapitolyo. Balik na po silang trabaho Lunes gatos Biyernes. Sigon sa report ni Greggy Magdadaro.
1: Live report.
5: Yes, katropa Eric, inibkas na ni Governor Pamela Pampariquatro ang kamaluhan na magpaubos sa 4-day work week remismo sa Kapitolyo. Kinuman nga gimugatan sa gobernador na kinaray na usab nga nibalik sa normal at sinikarong ato ang mga operasyon o gilumad ang kinikolomiya remismo sa Sugbo o

0: Kepulauan Rasa Nasun, bunyi kereta pakai di balik dan normal di nanai. Angkin situasi neron saat luang nasun, terutusah bobi hantuman, dan perayon Japon, angkin John di tusah Middle East, di pada yang diberi kuatro, yang ditoyo kini diskutan di balik ang 5D work week na, kung di makadlaw na pagtrabaho, aron sa mga makahatag, kung isaktong servisyo ng ato sa mga publiko o mga sukwanon, ang matagbuatan ng limit mo sa Kapitolyo. Iyaw sa gibot niya na magparay rin noon ang kinikarong mga energy saving ng mga measure na gipatuman sa Kapitolyo, ubos kami agi niya ni Ok itong 4-day work week, particular na ang kinipagpaw sa mga suga, ngawa kayo gigamit, kung yun man ang pagpaw sa suga yun o aircon, panahon sa lunch break, kung yun man, huwag trabaho, nakipag-usap ang pagbutang sa aircon, ngayon lang sa 24 ang kining degrees sa parent out Celsius araw sa mabilusan ang kining karong impact sa kuryente nga mo ka rin usa sa mga dahilot din mismo sa Kapitolyo. Sa ito magkatropa nila nga nagkalubog ang nagkarap ang pananaw ngayon ang kananay o vigilant to plus of your capsule tubigan kay kining kompleto sa mga phyto triads nga mo pagkar sa itong mga mata ano na kining lutin, beta-carotene, vitamin A o Zia sa tin. Alang sa Pilipino, para sa Pilipinas, pinagkatropa ang Reggie Magdaro, XFM.
1: XFM Report.
2: Alas 4.43 na. Ingon pang Eric Batikin, si Rick, pulong na lang gani ang mudagan. Mas maayo pa si sila na lang Pacquiao kay dili Hambugiro, dili Kurakot. Kang Eric Batikin, Jaskier Clarke. Ay, pagpaminaw ni Mudia. Algie Apatan Langga. Dayan Yvonne, may pagpaminaw sa abdi mo diha. Oga ni Joel Sanil. Si Paul CG1 dito sa YouTube, nagtanaw po dato. Si Paul Dennis Lapu-Lapo. Thank you kasi pagpaminaw, Paul, ha? Remote freelancer watching from Mambaling Flyover. Si Ate Linlin, wadi ka mamista sa bayan, sir. Wagi din taon ko kauli. Tingos rin rin balatok. Murang kang ICC judge, sir. Langa, taning kalakiya. No, murang yung ninipoy gisolob nila, bitaw. Blow ba to or ito ba to? Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Anaking oras, mag-iigala, magdoog, tagbalik, umapon. Itong oras, atong partner dress master controls, katropang Jovin Jimenez, magpapaminaw ng Engineer Pritz Kanuno. Idol, may hapon ni mo diha. Long time no hear, dako ganang prajika da. Among partner sa abdari mag-iigala sa newsroom si Almi Mata. Itong manager mag-iigala, John Lim and Travis Making. Alang sa nakiyosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, katropang Eric Siras Manait. Manamilit ang magpasalamat sa inyong makarunay yung pagsuportang pagpaminaw, katropa mo. Exciting!
3: Asintado!

0: anytime.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kaniingon nga nagbinuhan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun na ko.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Mamak na, pagdali kasi papa o yaya nagalok.
6: Pansa? Asa man yung mama ron?
7: Pansa today, naghalong ka inyong bana o yaya? Nainagod.
5: Joke, joke, joke. Si papa rabitaw ma, o gatong driver.
7: Wala ba yung team bana, chay?
8: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko de yun. Yung Sister Pain. Ay kong uban pang ang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM. Santo Blasco.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Agosan Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, itipahay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko kubok. Lain ka ito kung lawas o ikay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ito mga kape? Mugi kape na kung paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium Detrain.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim layer hindi. Nag-diet na kape. Ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaiksunan, pariya sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Ako kaya katabang sa atong panglawas. Ako ikayog kag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko. Akong timbang, nag-all-pos akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, ilan na katuwag? 2 years naman ko.

0: pagpili sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, sa tanang mo ma'am. Itong adlaw dyan ko nga painit kunya magsige pa jugog dyo ko. Kung ibate ko dako ang pagnapag sige sa akong ulo. Ang paritan ko sa akong Mrs. Harry Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang pagnapag sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Gunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abin akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-alaw mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridyong daw ko. Maokto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Lex Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardahin ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Cebulo, Pantukan.
3: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
6: Premium D3. Premium D3.
5: Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang

0: active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, among itry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: sa XFM sa Buffalo Pink Thunder Time. Para sa squadron na mga katropa, itong time check atin gilato sa premium D3 Softjack. Mga minuhatag din ito mga higala. Kung igo nga energy. Mga kanunay kanunay kanunay. Dali dito kain ka po yun. Ito ang premium D3 mga katropa. Ang wayirin nyo. Source of energy. Premium D3. Yeah. Magpalingon sa ato ang kabutugan. Ipagawa sa mga sobrang tambok kung sa ato ang lawak.
1: Exciting!
0: Kini na, mga katrapa, premium D3 soft gel nga ginama sa Yes to Health. Iyan may hapon, may gabi na di ay. May gabi, kay ngit-ngit ng soldier. Awa rin kasi ang ano? Ang bituon. May hapon, mga katrapa, happy Monday! May 4, 2026. Five. May gagabi din na, boss. May hinatila ni Southern Cebu. Grace by Upper Palana, Sityo Gambanog. Joyce Ligaspi Zim. May gagabi din na rin, ha? Kinsa pa rin na, adi rin mga katropa. Ano rin ba po, ano eh? Nakikita ako ba? Dira sa usan ko ka... Si Lorena Gabato, mayong pagbamina din, ha? Ano? Watching the close my pasak sa Nicolas sa may Sherwin Vulcanizing. Bana ko nung guwapo, iya ko nung i-create ko. Nga si Jojo Gabato, tinas ka marit Vito Minglarilla. Nga si Joseph Dinopol, may nga gabi din ha. Tristan Wyatt Gulay. Alex Combinador, may nga gabi din ha. DJ Butch, Flya Grandy. Nga si Katropa Lorna Margarita. May bigini siya daw. Joyce Ligaspi Hizim diha sa may Dugyad Dalagan. Thank you kayo. Tapos yung kita dito sa South mga katroma. Thank you kayo. Diyan sa mga namina po sa XFM Gihunan o ang XFM Kanlaon. Tani ko alpik, sabi ko na ninyo, pag-rito na nito mga gwapo nga DJ Rokan. Si DJ Blaya and DJ Randy. Kamu, give me, baby. Wow. Rito mo. Rito na ako mga tutu, kamu.
2: Ay, shout out ni Kwan. Lance Kyler, o mga silingan, ya. O si Joma Aligre. O sa Kwan ni... Janre, pag-ubo, dahil puntahin ka niyo, lapu-lapo. May kayo maglasa niya sa konsulasyon. Tagahan na eh. O ni Rona Dalilin. O ni Sir Jay diya sa Molboal. O ni Rhodes diya sa Mot na Bises Kamutis. O Tanan. O sa shout out diya Tanan.
0: Okay. DJ Playa, boss. Kumbati niya, boss. Naluod, naluod sa
3: dyan. Yeah. Kanday, kakonday, May 9 dito sa Asa Mongo.
0: Gig naman.
3: Nalimot Mongo.
0: Sa basig sa kantorato eh.
3: Kanday, sityo. Doon Dakar ko.
0: San Fernando?
3: San Miguel. Sato.
0: Masa mo na sa San Fernando na?
3: Oo.
0: Lower Dakar ko eh na?
3: Oo.
0: Basig mo na.
3: Nakaroon
0: nga na, masahag na itong mga katropa na. Mato na last upper.
3: Nakagawang nagka-disco niya ko, no? Dinirisa ko, ano eh, sa sityo na Carco San Miguel, Tabiunan, San Fernando, Cebu.
0: Madaan pa ko.
3: Kauban rin ako si Carl Vance na yun, powered by Active Disco Mobile. Niya, sa... Ito, ano eh, sa San Remio. Ako na sa, naman dito kakon kay... Birthday day ka po sa kong lula din na yan, eh.
0: Ulit-ulit Ayan. Ito sa komersyalan mga tropa. I-check din yung malingong pumilingong komersyalan. Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time. Alas 6:09 na mga katropa. Itong time check. At tinatong ni sa Sunphone na plus coffee mix. Mga kung yun yung parang kapuna. Kay Kuan, kung ano yung makabusog mga katropa. Diyan ka manihapon. Actually, labit na kape. Smooth kayo. Tambal. Ganoon yung Magnustin, Suya, o Moringa. Sunphone plus coffee mix. Kapi na. Gamot pa.
4: XFM. XFM. Santon.

0: kahilingan, try nimo ang Santo Blas Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Santo Blas Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa siya, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santo Blas Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Sa na in English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na naana.
2: Amo! Pataka, malaga tay. O, ingon namong maestra tay, kay Monkey.
3: Kung laki.
2: Nge!
4: Ayaw!
5: Exciting!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Turbo.
8: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM.
12: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:13 na mga katropa. Itong time check, atin kinato ni sa Zone Plus Gold. Bulawano ng proteksyon mga katropa sa Zone Plus Gold. Ano na karo din ay bukol-bukol. Mahilis ang bukol-bukol. Dili lang hilison, dili lang huwag tangon ang bukol. Palanse ang ato ang mga hormones na dili na kita magkabukol pa. Makinig na kita. Magpa-operahan, magpa-operahan kag bukol mga katropa. Doon na may chance nga mabalik pa nagtubo. Santon Plus Gold. Dili lang niya tangtangon ang ato ang mga bukol-bukol. Kung dili, ibalanse atong hormones. Kung ngano nga nagkabukol ta. Magkabukol mga katropa. Dili na kita tubuan. Kay balanse naman mga katropa. Santon Plus Gold supports health.

oras sa XFM Cebu Philippines na tayo mula sa 49 na mga katropa, no? Samsung Gold Coffee Mix. Ito ang time check, mga katropa. Ito ang kape na doon ay glutathione o collagen. Kamihan ng kape, ha? Mura sila siya ito ang Samsung Plus Gold Capsule Coffee version na niya, no? Ay nagkagis mga sangkap, ano? Kalina, mangustina, palaya, kape. Gipunan pag yung glutathione o collagen para mas na makapahamis sa mga good tea sa tanila mga coffee lovers. Di ah, pilihan ninyo, palita mga katropa. Samsung Gold Coffee Mix nga hinimo sa Yes to Health. Hindi nga kape, makapaputi, makapahamis mga katropa.

0: Abang Sarisha. Baik, BA dia nak. Boleh kena yang gomen terikai. Aku mesti sambak tan. Dikado ni yang cari. Kami kebin buat dia, katropang Chang Zifo. Then, si katropang Marshall Inopia, dina sumay dugyan talagit. Nadari mga nag-comment sa kong page. Ya, si Rudza Kasakes. Good evening, yun tada ni katropang Archie po, Archie sa hall. Manihapon tama mga tropa, salamat kayo sa nan. Yeah, boss, greet mo, boss.
1: Belated happy birthday na ni Porfiria Mantos. And salamat sa dagan ng tanaw din sa akong Facebook Live dahil gani ha. Yeah, dagan salamat. Manay. Ay, hindi mo kalimot kay kong Mayo Nuybe, no? Diyan sa sitio Nagarco, San Miguel.
2: Sa to?
0: Sa... San Fernando.
1: Oh, San Fernando din, ya. Powered by Active Disco Mobile.
0: DJ Randy.
3: Oy, shout out ni John Ray Pagubo diya sa Punta yung Ganyo Mactan City Umangal o sa Musilingan diya si Reyes o Rolios Reyes o mga Reyes Pamili o sa kong may gagaw diya sa Punta yung Ganyo sa mga tanyo pamilya ni Michael o Mikin o sa mong bro ni Kwanza Jamil o Dandil.
0: Yan, salamat kayo mga tropa ha. Mga napod ha. Alang saan kayo usang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa.
1: DJ Playa.
3: DJ Randy.
0: Katropa mo!
4: Exciting!
5: XFM.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
7: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 coffee.

0: ko kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang
3: brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
10: The Secret of Health.
9: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis si atake tungod sa akong high blood. Gi-recommendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
12: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Union, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga bantian. Sama among diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan kadya na

0: namang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
0: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang half dose sa kusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
2: Tambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Nay,
7: unsa man anak?
6: I-describe daw katong imong first time.
7: Ikaw nagbabakanong dun sa taon na, oy.
6: Sige daw, Nay. I-describe daw, Nay, katong first time ni mo.
7: Kuan, sakit. But, agas ang dugo. Hapdos.
6: Kung sa panay.
7: Pakaingon kong agay. Pakaingon, pakag-outs. Pagdugo, pagyod. Pag-ibot na sad. Hindi ko kasabot sa kumbati. Huh?
6: Yansa.
7: Inana, amden, anak. Ang magdunit o dugo.
8: Exciting!
9: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abi na akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridyum daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Sibalo, Pantukan.
9: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement Ferment.
11: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement Ferment. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:11 na mga katropa. Ito ang time check. Tutod ka na ito sa mga labing bagong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione mga katropa, adunay collagen, makapanindot sa atong panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa atuang atay mga katropa. Muna'y mahatag nining maong Santon Gold Coffee Mix. Kita mahiligong tag-kape, why not aritas kape nga healthy? Kape nga maghatag na ito o kaneng igong kabaskog po sa itong panglawas. At the same time, makapanindot sa itong panit. Makapagwapa mga katropa o gwapo. O nagingon mga katropa nga nangape na ka, pusamot magkagwapo o kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo, gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: shot.
1: Libertas veritates es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpariyag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Headshot. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw at mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod o bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot ni ato ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos nga lagad sa kanginan o inyong angkorman katropang Greggy Magdadaro, may katropa. Sa ngalan sa ko ang partner may katropa nga marag na-extend gamay ang bakasyon ni mga tungura. Nga si katropang attorney Paul Gino Lopez. Kita lang na magumanuban may katropa hangtod sa alas 8:30 ang takna. Ini karong kagabion. Sa adlaw Lunes may katropa pizza 4 sa buwan sa Mayo. Tuig 2026. Matay dalias panahon may katropa. Murag wa na gyud di na gyud kapugngan ang ato ang mga pag-aginod paingos unahan. Ang mga gitawag may katropa ang adlaw sa paghukom. Kanunay ta ning yukod. Kanay gingon nga laban lang ta ni may katropa. Importante buhi. So may gabi kaninyong tanan diha. Naginaot mo na, o naginaot ko na amos ka Biscay, ka Dasig, o kamaya ni mga tungura. O niya pagkahuman, congratulations sa mga winner. Ato na napadadaan mga katropa. Wala tayo pinding diha. O niya pagkahuman, ang kining ato ang Facebook Live. Kini mga tungura, ari na po ko muli-li sa ato ang XFM Cebu. Kining ato ang cellphone. Gumikan kay Direde. Kini mga kuha na yung amot nga nung ginay mong computer. Amot nga nun eh, nga di gini ma kit andre may katropa ang kining ato ang mga comment o baka mga pagtimbaya sa ato ang mga kiksuunan may katropa din mga tungura. Muna igingon nga wata ma suwito o wata makabaw. Ano mao gina ang ibutang ta trend rin mismo sa ato ang Google Chrome. Ha? O di sa ato ang PC. Personal computer o sa laptop o desktop may katropa nining mga tungura mo na nga ari ta cellphone na tumutan-aw sa to ang live aron usab mabasahan ang pagtimbaya sa to makaigsoonan nga miunong nato karon inani kasayo may katropa sa Gyapon na may gabi nya like comment share og follow Gyapon sa XFM Cebu 88.3 nga Facebook page may katropa gumikan kay magpareho to ang raffle nining mga tungura. So, may gabi kanyang tanan, mga katropa. May pagpaminaw ni katropang Lorna Margarita. Good evening, Dos Dimpolis, Atty. Paul and Sir Greggy Magdadaro. Watching always from Sambagdo, Cebu City, but I am in Australia. Muna giingon nga sana. Olin mo niya, Mama Lorna Margarita. Tuas may Australia na mga tungura. Kanya si Sir Eddie Yap. Sir Greg, good evening. Kanya di apod si Ristat Pia Dinog, ang malupit na pamamahayag. Lahat ay titirahin. Walang papalag. The Machine Gun Cons Greggy, The Dimple King. Sana all. Yan yung mga tungura. Katropang Listat. Kanyari apos Anthony Akla. Good evening, katropang Greggy. Shout out, there is my Dimyao Bohol. Kanyari apos si Marlon Pereira. May gabi, katropang Sir Greggy. Pa-shout out, watching from Kimba, Talisay City. May pagpaminaw sa itong mga kaigsuna. Yes, may dakbayan sa Talisay. Kanyari apos si Bungot sa Itoy. Good evening, katropang Greggy. Shout out from Dimyao Bohol. May pagpaminaw na yung mga tungura. O niya pagkaman si Tony Skyplex. Ito ang mga winner may katropa. Thank you. Matod pa niya. Congrats mo. Muna giingon nga swerte on. Kaduhan na ka daog. Niya pagkaman Tristan Wyatt Gulay. Nas may Mindanao area. May gabi katropang Greggy. May pagpaminaw na yung mga tungura. O may gabi naman niya. Katropang Tristan Wyatt Gulay. Yes, may Mindanao area. O niya pagkaman sa uban ito mga commenter. O baka ni sunod din ng mga tumura kung talaon mga katropa gliliyon ni sa tuang YouTube channel aron sa ma timbaya mo o guay mahay ni mga tumura kung kinsa man ang mga ni komento YouTube channel aron sa comment ni sa tuang YouTube channel so far wala pa noon. So may gabi. At pinkan kayo bayo-bay tayong sigutanan sa itong panagkuyog karon katropa ang Boss Juven. Ato ang King Dragon STL Swear 3 Salt. Mayo 4, 2026. Alas 7 nga draw mga katropa 574. 574 may katropa. Ang ato ang King Dragon STL Swerte Salt. Ama nakaigo. Pamarato mo. So may gabi. Dayon ka mo may katropa sa ato ang panagkuyog o panaguban. Gumikan kay numero 1 sa ato ang tagaagpagtagan. Ang kining nagsigabot karon nga ASEAN Summit may katropa. Association of Southeast Asian Nation. ASEAN Head of State Meeting may katropa. Dari Sugbo. Pero ato gina-dismay dakbayas na pulapor ha. Bigkan kay andam na ato ang paggobyerno. Ha, kun wa mo masayop, o wa ko masayop din mga tungura, mga katropa, wa na, ang kining ato ang kapulisan na busy na kayo sa dakbayas mandawi. Dakbayas na pulapo, nagsaoy-saoy na, bisag na sa dakbayas sugbo nga medyo layo-layo, na agyapon mga katropa itong sakop sa kapulisan. Apan sa nipata pa dahil unahan dahil katropa ang busjuben, atong unahon dahil ang umaabot di ay ni, dahil di mayong balita gumikan kay di ay gikatakda mga katropa o kining pag-usbaw sa kinikaroon atong gasolina ugmang adlawa. Ah, pero ang good news, di kay ingin ana kamahal sama ni atong miaging mga pag-usbaw. Ah, nga maabot og tagpila to, 20, 25, tag 30, 50, gatong litro. Karon ay pag-usbaw, pero at least di kay ingin ana ka dako. Pero dako kaya po na eh, gumikan kay kita mga pubring mag-uma, o samtang, wag kita rin kwan, o mga ganing inani, abiktado kita. Muna yung unahan itong pakita, katropang Mujuben, ang ganito ang pagsaka sa diesel, pagsaka sa gasolina. Pero good news, kay dunay pag-ubos sa kerosene, mga katropa. So, mga adlawan eh, ang kining maong oil price adjustment. May bawal sa itong Department of Energy, kundi o mga katropa, ang diesel, adunay pagsaka, nga 2 pesos o 61 centavos, mga katropa, matag litro. Ang gasolina, adunay 2 pesos o 21 centavos, matag litro. Ang kerosene miubos og bikunhod og 3 pesos og 53 centavos matag litro, mga katropa. So, muna ito ang atangan ugma nga adunay pagsaka sa precious gasolina og diesel. Pagkunhod sa kerosene, gumikan usab nini karong padayong pag-apiktar sa global market, mga katropa. Nining mong gasolina, di na ito nagikuha og iangkat. Pero at least di kayo na kagrabe. Di kayo sama ni ato miaging mga buwan, mga katropa, nga nag-aliid kita sa kalisod. Naglisod lang, pagkakamot, mata. Pero karon at least may balik-balik na sa normal ang sitwasyon, bisan pa man kung galing may nagpala ng hulga na magbalik o baga magpabilin ang kining binumbahay karon dito sa Amerika o sa Iran. Pero kanunay man sila, mura maning kaning duha ka mga nasod kung din mga tungura, parehos na yung padugang ay pusta silang kaugalingon nga kining baruganan. Ha? Kung sa mga rasonan eh. Pero at least, wala dyan kayo magpabilin o binumbahay ba? Na magkaingon tang ang kinipong ato ang tiga supply og gasolina. Kita po rin sa tuwan rin sa nasod, mga katropa. Diritso lang po rin silang pataas. Gumikan kay tensyos Middle East. Ato rin pasakaan. Ano ba? So at least di kayo nana kagrabe. Kari ang Dres Capitulio, mga katropa, gibalik na sa lima kadlaw ang pagtrabaho sa ito mga empleyado di sa Cebu Provincial Capitol. Gumikan kay nakita ni Governor Pamela Pambariquatro na ang trend paano lang na mabalik sa normal, mga katropa. Muna nga gitang-tang na ang 4-day work week. Pero ang parang implementasyon, mga katropa, sa mga energy saving ng mga measure, kaya lang ipatuman niya mismo sa Kapitolyo, particular na ang kining mga aircon, kapangon kung galing way gigamit, kung galing dunay proper ventilation, abling bintana, baro niya mga katropa sa Kapitolyo, abling bintana, inay mag-aircon. Kung galing may mag-aircon, kinahanglan 24. Kaya ito, 24 na yung katropa mo, Juven. 24 ra. Oh, kaya para di kayo inana ka grabe ang kaon sa kuryente. Unya kuno gali man ganing mag-break mga katropa, mas mayo mamaong na lang yung aircon, mamaong suga. Ha? Para maka-save og kuryente. Unya katong mga opisina nga dunay naglakaw matong kuan, wala kay gigamit. Oh, mamaong mo diha di kay magsigilaw pasiga di as aircon ug iwas sa suga. Aso man mga energy saving measure nga gi-introduce ato ang gobernador. Go Pambariquatro, mga katropa. So muna ay gibalik, pero apan gibalik na sa lima kaadlaw nga pagtrabaho ang ginikarong atong empleyado di sa Kapitolyo o sa gobyerno, mga katropa, nini mga tungura. Kaya pagkauman, speaking of pagtrabaho o Gris Provincia Sugbo, mga katropa, di ready na gin kayo ang atuang ASEAN Summit, mga katropa, karong maabot Mayo 7 o Mayo 8, karong maabot Ribes o Birnes, mga katropa. Adronis mga resort diya sa may dakbayas na Lapu-Lapu, gumikan kay Naamnig House diya. Kaya ito mga head of state. Mauna nga ato pong panggobyerno, mga katropa, busy na po kayo nga taguan ang kamatuoran gikan sa itong mga bisita, mga katropa. Nga nung may umutang taguan. Kana gumikan kay Onsa Manayne, mga katropa, nga diya may mga pamilya. Dula sa gatos na mga pamilya, mga katropa, diya mismo sa may dakbayas na Lapu-Lapu. Ang padayon karon nga gi-relocate mo ni giingon nga matay sa naol, mga katropa. Bakasyon grande na yung mga individual. Bigkan kay 66 ka mga pamilya. Dool sa Mactan Export Mactan Expo may katropa nga gi nahimutang dool sa usa ka resort alang sa Asian Summit kasamtangan karong gipahawa silang pinianan. Karong gipahawa na katropang Greg. Kana gumikan kay aron nga sila taguan gikan sa mga bisita. Naduna tayo mga informal settler resluyo sa resort. Ha? Muna'y karong pag-istorya na yung mga tungura. Mugin ito sakit sa mga Pinoy. Anong tagutaguan? Mugin na ito. Kung nungali, mga na'y pobre, yung tanga naso. Lagi ta, og normal na nga doon na yung mga informal settler. Na mga informal settler sa Hong Kong, mga katropa. Ay, doon to Singapore, na ba? Kaya wang po ka ito, wang po ka uban. Si katropa mo, Chubin raman. Pero sa Hong Kong, kita kong mga informal settler po dito. Ano po ninyo nga, dirira na mga squatter. Squatter mo tanay. Kali mo sugo mo ng Commission Human Rights Code CSR. Nga tawag ko ni silang squatter, mga katropa. So ang kining mong mga pamilya na ani diha sa may trabaho mo ni kasagaran sila mga balaygon. Ikaulaw din ato sa mga bisita ng inaana dai nga mga lugar. Wow. Ha? Ikaulaw din ato dai atong paggobyerno. Pero ang nakaninot pud ani ang kining mong mga individual sa SSS ka pamilya bakasyon grande 2 hours sa mga resort di mismo sa may dakbay sa Lapu-Lapu. Wow. Mo ni nakaninot o nakaayo pud ani gumikan kay nila sa pagunsa. Dakog chance sa may katropa nga ang kining maong mga individual nga gipang house run dito mismo sa usa sa mga resort po des nakbayas na pula po may katropa karon po ni katungtong nga makatulog pagkahigda og mga resort may tagtuanis mahalon lagi ba ang problema gibutang ra po ni pension house run diha. Ang kuya po gibutang nis mga lodge ya, mga katropa nga naitag 724 hours. Wow, mo inta ibutang ni squad ha. Ang kining mo sa sinta isay sa ka mga pamilya wa ni sila pulapo giday pud gi house. Tu ani sa usa ka resort sa may lungsod sa Cordoba may katropa. Alang sa preparasyon sa ASEAN Leaders Summit karong umabot Huwebes ug Biyernes may katropa Mayo 7 ug Mayo 8 ni mga tura. Mo ni ang gipahibaw ha ni presidente sa Lampara Urban Poor Association may katropa nga si Edgar Porzuelo. Gumikan kay matod pa ang kagabhanas dakbay sa Lapu-Lapu. Ni relocate nila. Kato pang April 27 sana all. Kato kadaugas Mactan. So more or less mga 2 weeks ko sila magpayahay sa Cordoba. Nagingon nga. So ni libre kaon eh. Ato ang city government sa dakbay sa Lapu-Lapu. Libre kaon eh. Kay ato mo taguan nito. Libre kaon yun siguro na yan. Amsa, tagaan ninyo na yung kuhan niya. Itlog. Tagaan ninyo na yung hotdog mga katropa. O baka pamahaw dito sa resort. Dabi na yung kasagaran mga resort. Mga hotel mga katropa. Naman na yung libre pamahaw ninyo mga tura. Kung nga mo check-in mo. So simple, wana. Libre kuhan eh. Pray breakfast everyday mga katropa for 2 weeks. Wala yung giingon nga sana all. Gumikan kay ang kining maong lakap. Ipadayag sa mga residente. Huwag sila mo reklamo. Kisa may mo reklamo niya. Wow! Ha? Isa may mureklamo. Gumikan kay ipadayag ni presidente may katropa sa Lampara Urban Poor Association. Kasi Edgar Porzuelo, matod pa sa interview rin sa itong mga kaubas buhat. Buha sila mureklamo, kalabot ni gumikan kay ang syudad mo ay naggasto sa ilahang gastuan dito mismo sa resort. Sana all. Wow! Unya pagkauman na kasabot, tapos sila matod pa sa hukom. O desisyon matod pa sa gamhanan sa dakbay sa Lapu-Lapu. Gumikan kay mga delegado sa ASEAN Summit o mga ASEAN nga mga nasod may katropa. Association of Southeast Asian Nations. Magkikita man sa kadaguan sa Sugbo. Dito mismo sa summit may katropa. Yang usa sa mga binyo, diin ipahigayon ang mga panagtagbo. Panagtigo may katropa, panaghoy-hoy dito. Moman ang kining Mactan Expo, which is mo inahimutangan sa ilahang mga panimalay ngayon ani ang tanaw. Ngayon ani ang lugar may katropa. Pero akong kuwan ba, gitaguan nila niya. Sa na, tabilan na diha ng kuwan, balay. Wow! Kay Maintag, atong gihouse ni mong pamilya sa City Size Kabok sa resort dito mismo sa Cordoba may katropa. Pagbulilig hapon diha ang kanyang mga delegado sa ASEAN Summit. Itanaw. Usap na yung balaya. Usap na rin. Basig ipangutana. Usap na, what is that? Ilan na ba? Kung ano, kining balay na sa pate. Ilan na ba? Baana na siguro ang kuwan. Ito ang mga leader rin. So po, kay... may butang tanga girelocate ni karon. To Alis Cordoba, ipahimutang na yung mga pamilya, mga katropa. Sa pagkaunsaan, ang ka ng mga balay diha, magpabilin, maghihapon na, pahitag, makaliliig yung hihapon. So, gawas na yung pag-relocate, tabulan o tabinan siguro ni, tabilan siguro ni hihapon eh. Wow! Para di hihapon makitaan, mga katropa. O di makita sa mga delegado, bisita, mga katropa. Gumikan kay matod pa, misaad ang syudad, katagaan o assistance kung pila inawala ang kita ko nila. Itong adlaw-adlaw magkatropa silang pag-relocate. So April 27 hangtod Mayo 8, more or less 2 weeks. So kung inadlawan ka niha o magkita ka 500 ang adlaw magkatropa, sa usag kasimana, di naakay 3-5. So pagkahuman, kung galing 2 kasimana man eh, nga girelocate mo niha, mahog ka nga naakay si Timel, inig kahumanan eh, nagtuo, nahinaot ang ihatag po na ini. Wow! Ihatag din yung mga katropa kayo, di mo sila narmaw. Okay, ang kining mong lugar, huwag na ilang panginabuhian niya. Naninda ba karoon niya? Huwag ko sa imong panginabuhi, di mo ka makapaninda. Kisa may imong tindahan niya, kama sa imong tindahan, itong mga Diligalos ASEAN Summit. Wow! So, muna karoon nga, girelocate sila. Dito sa may lungsod sa Cordoba. Huwag man ay problema sa ako, mga katropa. Ang ako, ama, matay, nganong inaani mag yun. Tunugali mga ganing aduna tay mga bisita dire. Ato mang itago ang kamatuuran. Kamu mga tinuod nga sitwasyon sa tuwang lugar. Ang ay bra, ikauwaw na to. Ha? Ang kineng maong nga ingon ani mga katropa nga pag hipos mga katropa. Pag house, ninot po noon, kumikan kayo sa kikaingon na ako, ang kineng maong mga residente, tulad si Tinta Kabok, ako nagtuo mga katropa, kasagaran na nila, huwag kineng kasulod sa mas, o kung sa'y nawong o barog, ay pamuyo na sa ka-resort mga katropa. Sigaro, siguro, diyo ko anak. So at least man na nakatilaw sila for 2 weeks. Pero ako masulti po. Matay, nganong ingon-ani diyo kung ugali magaling doon na tayo mga kalihukan rin, no? Wow! Magkatawa ta ba? Nganong ingon-ani man? Taguan man itong kamatuuran. Gika sa itong mga bisita. Ha? Sama is my Southward Properties. Bisag layo kayo. Wala ang kining ASEAN Summit gumikan kay kining Mayo 7, Mayo 8, mga katropa. Duwa ka adlaw nga panagtigom nining mo mga lideres sa Southeast Asia nga mga nasod, mga katropa. Kini ato ang mga silingan rin sa tuang Sidlakan. O habagatang Sidlakan, mga katropa. Ang kining maong nga mga nasod, mga katropa, ang kining mga lideres nila. At to Renedias Resort sa Maydakbayas na Pulapo. Abuti silang sugod karong Webes, Mayo 7. Mauling po na yung Mayo 8, mga katropa. Headshot! Di ni maabot, kinis na Bayes Mandawi. Di ni maabot, kinis na Bayes Sugbo. Pero gumikan kay posible magod. Ang uban na ni mga katropa ng mga galamay. Tuwan ni Gihaw sa Bayes Sugbo, tapos Bayes Mandawi. Kay kanyang mga kanagkuar, o ato po nito tanan po siyang rila. Kapagas, plantation be, matay lugi, pod kung galing kay kanyang mga nasura mga katropa. Sama po nito, kung galing kita, mauban tayo sa itong presidente. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., PBBM. Ato dito sa Asang Anason. O siyempre, ato presidente, ato ginaasa deluxe. Kumbaga, kanang pinakamahal nga room. Pero kita, nga tao rata, batos ra, guardia bataro, PSG bataro niya mga katropa, staff bataro niya, pwede ato na ilabay ito sa layo-layo nga lugar, nga ato na ito ang hotel. Ha? So which is my posibilidad nga ang mga kauban nga delegado o kauban sa mga head of state mga katropa, posible, gihaos des may nakbayas Mandawi, House Politos may nakbay sugbo. Mo na rason nga dias may Southward Properties kung galing nakita po mo na mga tungura. Kita bila na pagbalik ang kanang bayadak mga katropa. Wow! Ay, pakita ko ito katropa mo subet. Ipakita na, kita muna na po gumikan kay mauwaw ta. Na makita niya ang barangay Pasil mga katropa nga nagatubang. Naisgutan nga bayadak nga makita ang unsa kahugaw ang naisgutan nga lugar o kapuno sa mga informal settler mga katropa. Ang uban noon, di na ingon nga informal. Matod pa, ilam ng yuta ng uban niya. Pero talawa, money ang kitaguan, mga katropa. Aron di makadungaw niya. Talawa, kamo nagbiyahe mo niya ng mga tungura. Di na makita ang maong senaryo niya mismo sa may barangay Pasin. Gumikan kay Gitabila naman niya o katong mga tarpulin niya mismo sa may bayadak, mga katropa. Wow! Talawa, ilang kitabuin. Di na kita kayo kay drone maning mong shot. Kita kayo mga katropa nga naibakho, perting hugawa, des dagat, nga murag abot, usap na nga ang mga taga, mga bata po niya, maling nga pag-abak-abak in town. Wow! Ina na ba? Pero kung ugali mga ganing Atomos Bayadak, magsakay, imposible po nga ang kineng maong mga delegado sa ASEAN Summit mga katropa. Imposible po kayong mag-chopper na ipaingon na nagbay sugbo. Wow! Nga manilian nga po nila, pero magsakay lang yung plane sa sakyanan. Kung asa ba karoon, ato ba ka snustar o baka musuroy ka rin may SMC sign mga katropa. Makita, ganyan mo na nga, di naman na makita, gumikang ng itabunan naman na mong tarp for the ASEAN Summit. Wow! Cebu City, mga katropa. Matay, inaani. O, di lang po yung stakbay sugbo. Kundili sa Manila, mga katropa. Iunaani nga po ng ato ang kalakaran. Iunaani nga po itong style, mga katropa. Nga tabun-tabunan na diyan ato ang mga tinaguan. Wow! Ang aming ipakita ng guruna. At least man lang, maluoy ito ang mga kwan. May ngayon ito mga delegado, matay luuyas Pilipinas. Luuyas ito, ubay-ubay ito ilang informal settler ito ilaam sa ilang gipasigarbo na Cordoba kining Cebu City Lake Expressway.
0: Wow!
1: Ano na ba? Cordoba, Cebu Cordoba Lake Expressway, si Silik. Ilaaw man ang maong bayadak niya o kanang maong taytayan nga paingon dito sa Nindot nga resort. Amo ang New Star, mga katropa.
0: Wow!
1: Hinoon, inig magsakinan ka, label mo gina, makita mo na ito sa picture dire. Bisan pag magsakay kag bus niya, sirado mo gina, di mo gina ma-li-li ni mo ng kural niya, mga katropa, ang gihurot yung tabin. Pero kung galing i-drone, mapakita ni mo munay nahong diya nga ilang itaguan nga ito sa ato mga delegado mga bisita.
0: Wow!
1: Munay nahong diya. Although gibutang-butangan po na diagwan, gilimpiyuhan ko nuhay. Pero wala na tulit na hero kay inigahuman po na na. Wala na ASEAN Summit, mga katropa. Wala na yung mainaning kalihukan. Sos, wala na dyan po. Hindi po kitang backhoe diya nga nagtrabaho ko nuhay. Why mo suway diya o glimpyo? Karong isuway glimpyo, gumika kay diya, may ASEAN Summit. Amo na gikuan, at least lang makuagamay ba? Sa istorya pa, makuagamay. So, mo na yung nakaaligre nene. So, karon kita, host matadre, ang ato alam pong matampo, isip mga Subuanon, mga katropa. Murang yun ang pabilin sa atong pagkamaayo mo abi-abi. Although, kaning mga lugar na din sa pag-unsa, kanis may pasil area. Kaning tabunan, gikan sa mga delegado. Hindi po may tabo nga musuroy ng mga delegado noon diha. Pero ato ang pag-hospitable ba? Ato ang pagkamabibihon. Ipabili na to. Hilabi na ka to atong makaigsuunan nga basin maka... pakong ang ilang ulo nga gusto mga delegado. Kato na yung mga na-check-in sa mga resort. Kaya na ang iupan rin maka-afford mga katropa. Ato siyang rila mag-check-in. Ato sa Plantation Bay. Ato baka sa G-Park. Nias may dakbay sa Lapu-Lapu. Mga na yung mga lugar niya. Mga na yung mga resort. O baka na may Dusitani ba na. Di na ko sure kung galing mo ba na. Pero muna yung kasagaran mga 4-star. Mga nindot ng mga resort mga katropa.

0: Tipurghanang gipakatap nga mga pulis. Ha, gumikan kay posible magod nga mo. Suroy, may uban may katropa nga to a Cebu City gihouse. Hindi kayo ang biyahe pero may problema kay kuan man. Ang traffic may katropa exempted man sila. Apo yung ban, ganahan mo sorry Cebu City, gumikan kay laay po kayo sila pulapo ra. Ganahan ba? Pero ang mga head of state kasagaran, to aryo sila pulapo. Hindi na mo gawas may katropa pero naniguro lang itong gobyerno. Pinagis pagtago sa kamatuuran may katropa sa mga bisita. Kay si Bako na makita mo yung matay, masawayan tayo. Ya, ay kahuman ani ini kahuman ani mo ASEAN Summit. Ako nang nahibaw-an og ako nang na kining ibutang ta nabasa ang pamahayag sa tong mga lideri. O nay giingon nga gidayig ang Sugbo mga katubag gumikan sa kanindot og kahapsay. Isa ba ni bahapsay ana ang gitaguan mas kamatuoran may katubag partikular na kanang sa may Pasil area nini mga tungura. Ha? Ha? Isa ba dili mo ingon ana mo bilip? Ako nakita tarpulin man ring aperting ninduta mga katropa ka design lakip lang Cebu City nga kining ibutang ta hulma sa litra. Muna igingon nga aligre o katawanan kay mga katropa kung galing kita mo'y mohos diniskutan namin aning mga kalihukan kumikan kay manigkamot itong gobyerno paspas kay makatrabaho paspas kay manglipyo at the same time kung galing di na makaya ang numero unong option taguan house mga katropa ang kining mga informal settler o kining mga salimbong o baka tanaw nila pati kitanaon sa image o kibahay sa usang kalugar aron usab nga mobilib o ingon man dili masayon sa kamatuoran o dino sitwasyon sa atuang kapobrehon dire ang atuang mga bisita. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7:39 mga katropa ito ang time check katod ka na to sa mo ang laing produkto ni mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay mangustin, soya powder o balunggay, mga katropa. Muna ang kape, mga katropa, nga di maghilam imong tiyan. Di kukuto imong tiyan, safe ning inumon, bisag waisod ang tiyan, mga katropa, gumikan kay kini, walay caffeine, mga katropa. Ang kining Santon Plus Coffee Mix. Baka palantip sa itong memorya, makakontrolar sa itong blood sugar level, mga katropa, at the same time, makalingon sa tuang immune system. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini kalamansi fruit extract nga puno sa vitamin

0: C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa samtang dili pagkaayo mo sa kita tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, call your doctor.
3: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 7:44 na may katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa mong gitawag din may katropa o King of All Food Supplements. Ang Santone Plus Gold may katropa. Kompletos rekados ni sa sangkap may katropa. Ano na'y mangustin, ano na'y ampalaya, ano na'y malunggay, ano na'y garlic, o ano na'y espirulina may katropa. Ay kinay maong Santone Plus Gold. Makapalikod sa itong immune system. Makapakontrolar sa ito ang blood pressure o blood sugar level may katropa. At the same time, maghatag na itong proteksyon. Gumikan sa mga sakit o ban pang balatian, gumikan kay tunawon ini ang mga toxins nga mo tapot. Boy, sa ito ang kalawasan, mga katropa. Ang ginigisgutan nga Santone Plus Gold. Ito may isgutan ang toxins, muna ay maghatag na itong sakit-sakit o uban pang balatian, mga katropa. Which is, kung galing matunaw na, safe na tayo, mga katropa, gikan sa ginigitawag o mga sakit-sakit o uban pang mga balatian diha, mga katropa. Which is, may maghatag, ninay mong Santone Plus Gold. Gumikan kayo makadetox man eh. Huwag tangon, banlason ang mga toksin sa imong kalawasan na mo'y maghatag ni mong sakit, mga katropa. Ang kinay mong Santone Plus Gold, it supports your health.

0: Balik din sa ito, Parangkuyog o Paranguban, mga katropa, 46 minutos, suman milabay, ang alas 7 sa kagabion. Maing pagpaminaw na mga tungura ni katropang di adre akong pasahon. Samtang di pa tamo tabok sa lahis kutanan, mga katropa. Di adre si, asang tunapit. Okay, di katropang Sardo, Sarno Amanda. Maing pagpaminaw, shout out Sir Gregge from Sitio Apol, Cugon, Pardo, Cebu City. Kapaminaw ni mo karon. Di apos katropang Lorna Margarita, salamat sa pagbasa Sir Gregge, so inspiring. Marife Casanillo, shout out to Lapu-Lapu City. Kanholao family sa Casanillo, may katropa. Anthony Akla, may gabi edias may Dimyao Bohol. Di apos Gabriel Olveros Tuanda, pa shout out ko ni Joseph Acuhido. Nga naa og Cebu, nagtago-tago kay Wanted, mandi ay kay Kawatan. Karon, wa pagyod badakpe, salamat. Ayaw na basa akong alan, matun pa niya. Joseph Acuhido. Asam ni Sharon, yun yung mga tungura. Di apos Lita, o Lito Guapa Dakuro. May pagpaminaw, si Bobby Arike, Sir Greg, good evening. Naglantaw ko dres may lungsod sa tuburan. Wajod gihapon, plano ang gobyerno. Nga usbawan ang suhulan sa mga mamuo. Ang presyo ni taas, ang suhulan, pabiling ubos. O niya, pagkahuman, Bilgard na basulog, ipamahal nilang lana. Isya radiaita mo palit, matod pa niya. O po na, katropang Bilgard. O niya, Darsayson, may gabi ikon si Greg. Pa-shoutout lang di ay, kus gwapong operator sa Evergood, deris by Hubay Liluan. Nila ni Jason, paring Kevin, Glenn, the actor, nga nagpaminaw sa headshot. O niya, pagkahuman, di apod si Fernando Agco Permito. May gabi niya, katropang Greg, naminaw mo deris may sagbayan, Bohol. May papinas itong mga sanod, ha? O niya, pagkahuman, si Listat P. Adinog, ang sugbuanon na uwaw sa kagalingong hugaw, matod pa niya. Manglimpyo lang, manglimpyo lang kung ano na ibisita asal Pinoy. Oo, gina. Anong pagkawaman, ginamada, taguan lang yapon, itagos likod ba? Anong pagkawaman, ikaulaw nila ang mga pobre kung mangawat kwarta gobyerno, di dyan sila maulaw. Muna dahil katropang Bilcard. O niya, si Joseph Impok Aranya, good evening sir, Dana Sher. O niya, si Chang Sipo, may gabi niya sir Greggy Magdadaro, solid aminaw is my no one else but Makchan Island. The legendary Abtutyo should shout out dahil sa traffic. Panulong sa Punta Engganyo, kaya kasiyan summit kay mga VIP pero ang tinuod, nagbuhay sa Lapu-Lapu mga residente sa traffic o pipila ka oras. Pero ang bisita, sutoy pa sa stress, Mona. Ginaamay mga escort ng mga kwan, atong sakop sa traffic, mga police o sa highway patrol. O niya, pagkawaman, may gabi niya, Sir Greggy Magda, solid aminaw, this may kwan, muna yung ganiha. O niya, si Rafael Nakimin Makasilig. May pagpaminaw niya ng mga tungkol. Good evening, Sir Greg. Si Engineer Jason Turglas, may pagpaminaw. This by Payag City, may katropa. Kumusta niya, boss? Maniid lang tani, Kwan. Katropang Harney Barney o manimahobin na yung Lakers niya. Ibase nung paingon na sa kamote yun na. Depende, kung nagaling si Luca, makapahilot nito sa kaparan. Anya, pagkaman, Lorna Margarita, have your dinner, Sir Greggy. After this program, don't skip your meal. And God bless and amping sana all ini mga tungura. Ayan po naman, di apod si... murang nabasa na ko ni tanan. Be, okay. Ayan po naman, si Arben Habas, 5641. Gris, my good evening. Katropang Kons Greggy, watching and listening sa may barangay Subagdako, Dakbes, Mandawi. Di apod si Lilibet Labra, 9535. Good evening, Sir Greggy. Asa naman po moagi. Padong sa airport sa may May 6. Murag, December mag-apalagi yan. Huwag paingos airport, katropang Lilibet Labra. Pero mo lang yung mga sinati lang mo gamay pagdinatar. Muna, usa sa mga auhag sa tuwa mga opisyalis sa Sugbo. Tanan mga katropa, planuhon ang inyohang lakaw. Planuhon ang inyohang pagbiyahe aron di matanggong sa traffic. Gumikan kay Digion Akalikayan. Kung galing magaling, ano na yung mga diligado diha nga mo iskirda baron des may dakbayas na pulapo. Pagka mo suroy, muli-ili dito. Kasi lang na head of state kung dili kato yung mga staff ba ilabarong mga staff ilabarong mga kineng dili kauban sa entourage ba nana so muna planuhon lang katropang Lilibet Labra 9535 kaya pagkawa sa Pikas Bayan mga katropa ato sa nintabukan gumikan kay ato nito kaagpagtagad po kaya nagkakuha sa ko atensyon mga katropa kineng pamahayag karon ni Senador Aimee Marcos at gumikan kay unsa pag-unsa mga katropa nga ni angkon man siyang wala na din kung sila magtingog yun ni Kwan. Wala na din sila magtingog. Ay, dugay na silang wa magtagad. Pagtingog ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bonnet may katropa? Kini ang pamahayag ni Senador Amy Marcos. Mika nangyay kayo mo, naging giingon nga outside na kulambo mo ko dihas Malacanang. Pwerte managhanang mga ibutang ta little president. Kung sa una katong kanhi sasyon usap ni Governor Hilario Junior David III. Doon ay mga istorya na apoy mga gitawag little governor. Is Malacanang apoy, gitawag mga little president o baka the real president. Kay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., BBM, murag mo'y ibutang tataw-taos ka humayan. Inaana ba? Yan ang mga tungura. Ito ko ng paminawa na yung pamahayag ko niya, katulapang Musubin, ina kong ready na ang pamahayag ni Senador Amy Marcos na yung mga tungura. Gumikan kay Giklaro ni. Giklaro may katulapang outside ni Kulambo na dyan na siya niya. Napoy naingon nga, normal na katulapang Greg nga ma-outside ni Kulambo na siya. Gumikan kay Antinon Papas Duterte yung pod. Di naman si Marcos yang papa Duterte naman kaya naapil naman iksuo naman ng Sara. Ay na ba? Ano yung mga pipila sa mga binugoy ng mga istorya, mga komento sa ato ang mga netizens ni mga tungura. Kaya ito ko na pabinaw ng pamahayag ni Senator Amy Marcos may katropa.
1: Being the presidential sister, how's your relationship with our president?
2: Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now, and I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine. I visit my mom. Kasi nga, May 1 is their wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak waray-waray. In July 2, she'll be 97. She's going strong. Eating lechon.
1: So despite na hindi na kayo nagkikita mga almost 1 year, but for sure the president
0: 1 year sila makikita na
1: contrary to the fake news.
2: I know as much as you, Mitch. Kung ano makikita ko sa dyaryo na sobra siyang pumayat, na parang nahihinga sa pagsalita, ngayon mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang dalawang buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of. And he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis. And people need very trustworthy and determined leadership.
1: Okay, my question, please.
2: Let's go. Hi. It's a shame, actually. Maybe to put to rest all this, I have been enjoying them. To issue a medical bulletin made by a doctor, diba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the ahaka, duda, all the AI-generated images. So it's really important that a medical bulletin, even as late as now, should be issued. I think it's the right of the people to know.
3: Santone Vitamin C.
0: Tay, tuig na po sila. Wa na yung magkakita dahi, no? Di ko magkita niya. Wa na ka sa Malacanang. Di na mo lilis Malacanang dahi. Senador Aime. Asa mo ka? Tuwa na ka sa... May yun, di na nakita ka trupang Greg. Wa na sa Malacanang nagpuyo. Wa na po na ulis Ilocos. Tuwa na ulis Dabaw. Ito naman na ito. Anak naman na ni Duterte. Adaptive Duterte naman ito. Wa na yung mga pamayag sa uban. Kaya pagka uman, gilakbit pagin niya o ni question na siya, wa, dito na siya ng mga reunion ay kay Moragyapon, wa naman sila itarong akuan, wa naman sila mag tagad. Kaya tungkol lagi ang mga nagpalibot ni PBBM. Kaya pagka uman, ayaw, mga anak ko na, pwede mo anto, pero siya, wala yun. Kaya gi-question nga unta, maghimo o magpagawas. Kung medical bulletin, matay, di po yung tinuon na dahil nga nagpakita yung tao na itong presidente na nga nag-push up, nag-barbell. jumping jack mga katropa. Okay, araw-araw pakita yung nga himsog ba? Katong ni Alsa siya bugas. Di pa rin na inap o di pa rin na sakto. Ma'am, Senador Aimee. Di pa rin sakto gumikan kay ganahan yung mag-issue medical bulletin. Ang ato ang presidente, which is okay po kung ano yung mag-issue. Pero kung galing magaling EI, kamusta yung tanaw? EI pa po kung nanggawas ng video niya. Di po siguro eh. Amot na po na, di po katuo may katropa nga na inana po ng presidente sa nasod. Na magbutbuot o pabutang-butang EI niya. Okay. Tinuon mo yun. At least karon gikumpirmar gud niya. Nga awa na may kay taon-taon na magud miya nang wa magkuan kay mo lagi. Katong una niya mga pamahayag mga katropa kay ang gishot. Ikaw mo siya ato nga outside ng Colombo na siya kay pertinaghan ng mga nagsulsul diha. Hindi siya makaduol dito na kay mo siya pasaylo ni kuan. Siya papa mga katropa. Nga wa niya matagad o maamuma si PBBM, si Bonet. Wa niya maamuma. Muna nga karon. Iyang iklaro to set the record straight para mawala na mga istorya ba tinuod ba yun kaya sa panginani ni mga katropa ang sitwasyon dire ang kanira ba yung uban mo ingon rapon murag laro ni si mga Marcos ha kini si Aimee masigir ni pasuod-suod mga Duterte okay para at least either way nagyapon sila ay hold diya mismo sa nasunod ng mga pwesto ha alam ba win-win solution kung galing si PBBM mo yung presidente naamgyapon si Aimee Marcos may problema ha kung galing ang mga Duterte mo yung balik ni Srinas Magamalas Malacanang nagyapon yung Marcos Magatropa which is si Aimee pero karon murag consistent so far ang ipagawas ni Senator Aimee nga wagin sila na contact kumbaga ha wag na kayo sila ay magka ibutang ta interact ni Bonet mga katropa kan lagi kay siya outside ng Colombo na ni mga tura. So, iya pong ikuan nga pagkita ng medical bulletin. Dili kay kaning ibutang ta ang mga question ba magpadayon. Naay video nga AI generated pero para ko murag digo ning tawo na. Di po siguro binuo ang bug AI no. Asa pa katong jumping jack si PBBM AI? O baka katong ni at tambong siya dito squad? Wala pang ganit mga katropa o tinood mga ganit ng mga AI. Huwag ka manitlamo ng mga nitambong dito nga puro mani binuang. O replay mani o baka sa una mani. Ano ba? So at least karon klaro na yun ninyo. Klaro na yun o pila katuwag ninyo sila huwag magkita ni PBBM. O posible din sila magkita mga katropa. Ako na matapos siguro tuwag 2028 so gumikan kay sis Aimee tuwa na mga nito sa mga Duterte. Wala naging chance siguro nga magka-uba ni sila. Kung magka makakita, o siguro kung makita mga ganay, maingon lang, kihat-kihat lang, tando lang, di ganingon nga magkabiso-biso. Okay. Wala naman. Outside ko lang po mo na, liba pa magkoyong sa PBBM siya mga alipore. Magkoyong pa rin siya ni First Lady Lisa. Hindi siya mato nito, kaya tingaling magsabunot tayo ni si Lisa o si Aimee. Kaya mo mo na yung pasangil ni Senator Aimee. Kapag tinaghanan mga presidente niya palibot sa iyang manghod. So karon atangan na lang ni. Kung unsay lintunganan ng ilahang relasyon may katropa. Kung asa pud padulong ang kini karong ilahang gitawag og ma-apply ba dire ang gitawag og blood is thicker than water mga katropa. Oras sa XFM Cebu Philippines Star Time o top ng alas 8 mga katropa to ang time check hatod ka na to. Sa amo ang laing produkto ni mga katropa nga kape. Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kape nga adunay mangustin, adunay soya powder o adunay malunggay mga katropa. Makapaligon sa itong immune system, makapaligon sa itong energy level sa itong adlaw nga hagit. Kining mong madangog ng kalibutan mga katropa. Agbingkan kay ang kining maong Santon Plus Coffee Mix, ginama ni sa mangustin o malunggay. Makapakontrolar sa itong blood sugar level. Lantip sa itong memorya ang mahatag nining maong kape mga katropa. At the same time, di maghilap imuntian kung di kutkuto ni imuntian mga katropa. Bigkan kay Monique Giingon nga nangape na ka, nanambal ka pa, katropa.
4: Ako si Malo, realises ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan.

0: sa imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yes to Well?
1: Canton Plus. Kasi Canton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaya. Kailangan yun kaya. Ako kaya namin awan yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ko gibati.
0: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
1: Normal kayo. Every morning yun.
0: Sa una ito ka pa ka nainom Canton Plus Coffee Mix?
1: Ano magbisog ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Nagtulog.
0: Sa tabang Canton Plus Coffee Mix?
1: Okay kayo.
0: Imong bana, kumusta pag inom
1: Canton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Canton Coffee Mix. Sinindot ka.

0: Mali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Pre, patabag ko sa imo kay magkita ko sa kung kadate nga pilam.
4: Oh, nakikadate ka pilam? Oh, unya, ang sa di problema ana?
3: Pandamay, pre. Di na ba ito kabawa mabilis saya?
4: Unya.
3: Unuwi ko gininglis, pre.
4: Pre, murag, mao naman siguro na siya.
3: Oh, pre, mao na gina siya. Kaya mistis ang padungs to, ah.
4: Kana?
3: Kana, kana.
4: Duula din, pre. Hi din ba? Hi, ana din.
3: Hi. Hello.
5: Yes. Anything?
3: Ha. Okay.
4: Ay, ka, pre.
3: Nangita na noon kang buhay inting?
4: Kaya bawa ka, pre. Wala nangita ni inting. Nangutana na kung unsa imong tuyo.
3: Yeah, pre. Usa ko man ako pagtubag.
4: Lakaw dito, pre. At tuwa dito, uging nga nga, I want to know you.
3: Mau ba? Sige.
5: What is your name?
3: I want to know you.

0: Operasyon Lex, daghan ang natubangan.
1: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Joe Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time. Alas 8:06 na may katropa. Ito ang time check hatod kana to. Sa gitawag diri may katropa og atuang taming. Atuang kaabag may katropa panahon sa kagabion. Ani ni nagkalaom kagabion may katropa ari kita sa turbo may katropa. Ang atuang sikreto sa mga guwapo may katropa. Ang turbo. Ah? Kinanglan ganyan mo tumaron. 30 minutos sa di pa ang kumbate ibabaw sa kama. Aron makalahutay yung mga katropa o makabot nimo ang tiunay nga kalampusan sa inyo ang panagkumbate may katropa. Mone ang turbo. Natural ni ang kining sangkap ni may katropa. Wa tay angay kabalak-an gumikan kay gipa dive gini dito mismo sa Amazon may katropa nay maca and clavo waska may katropa ang kining maong turbo dietary food supplement for men. Sa turbo may katropa wagas ang lakas. Otso minutos may katropa human milabay ang alas 8 sa kagabion. Ina ko katropa ang musuben kung galing ready na itong mga kaubanan ng mga tungura. Araw mo dawat ang mga balita gikan sa gawas may katropa. Araw ito ang saksihan o tanaon ng mga tungura. Ang kining mga balita nga naipo sa ito ang mga kauban. Katropang Josephine Pakulabang na minaw dias may dakbayan sa Talisay. Kanya pagkauman di apod si Imar Rira Idaog. May gabi, katropang Greggy, greet na ko sa Listat Pianinog. Belated happy 50th birthday. More birthdays to come. Kagahapon yung birthday katropa na busy ko sa Nabantayan. Wish ko always good health. And happy ko sa gift na ko, trip to LM, lungsod ng Maynila. Salamat katropa, sana all. Katropang listat, imuang birthday na tulong si mong adlaw na tawhan. Kaya pagkaman, di apod si Rinrin Balatok, asawa ni Marcos o si Aime, sila siguro di makasinamtanay. Kay Silo si Aime, kay si Lisa, kay Lisa Manhoud-Houd sa Malacanang, dili si Marcos Jr. Si Michael Cho, good evening sir, watching from Bill Hill Trucking Services for Hire sa may Surigao, BH Trucking Service sa may Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, and Manila, may katropa. O niya, pagkaman, di apod si katropang Michael Cho. Good evening sir, Moni, ang Bill Hill Trucking Service. Kanya katropang Joey Nunez. May gabi, Cons Greg, nakaabot pa yun sa imong live. Exciting na watching with my lovely wife nga si Mami Ling Rillian Nunez, may katropa. Grace, may lungsod sa Cordoba. Kanya pagkaman, di apod si Jake Cañete. May gabi, sir. Ma-shoutout si Winky, sir. Nagpaminaw ni mo karon. Grace, may Barangay Pardo. Ning Duck by Sugbos. And Lita de la Cruz, may gabi, sir. Naminaw sa may Tangil. Lungsod sa Jumanhog. May pagpaminaw ni mga tukura sa tuwang mga katropa diha nga ni Timbaya o ni Unong na to. Sa to ang panag-uban karong gabi una. Apan sa Pingas Pahin, di ay 29 anyos, patay may katropa, human mi bangga sa Coral. Ang iyahang, usap ni, gimanihong motorsiklo o baka sakyanan. At ako ni Siren Brakes Report ni katropang Benji Talisik.
6: XFM Report.
10: Yes, katropang Benji.
11: Musaka, kani, pinggabi. Okay. Salamat katropang Gagrigi, katropang Juven. Patay gin kini Osaka, 29 anyos nga lagi kinuman. Nga human mabangga sa kanilang kulol ka po, kanilang kulol nga simento. Ni Ona pagkini pagka, akini pagkatiugsos kanal, handon nga ni bangga ang kini mong lawas sa simento mahinundan. Siya yung matayon, kini human nga Osaka resesyo o kanilang self-accident. Ang kini Osaka motorcycle, katropang Gagrigi, nga ni bangga. Pasado alas 12:40 tag na kaganang agad naon. Kaning mao paghitabo dito ni hitabo sa may kanini ang nasunundan sa Barangay Panalipan sa Katmon, Cebu. Giila sa Katmon Police Station ang kaning namatay nga biktima nga si Elvin
10: Barangay Mastro. Panalipan, murag kato man yung barangay si mong amiga nga kapitan katropang Binje.
11: Mabalik atong gentuan?
10: Oo, murag mo man yung barangaya?
11: Di ko siya kalimut mo ha, pero possible ko na pagigay kay kanyang panalipan, muragwanin, murag sige ni bangga niya kay kung gano'n nakakatong na usapot nga trailer truck ang nagkapatay po ni Koseka tao, di kay boss panalipan.
10: Oo.
11: Kaya mo kung lugar di ka itong magigay, kung ano siya, kanyang makonsidera siya nga prone, accident prone area. Ang kanyang maong barangay diyan, labi na sa may National Highway sa panalipan. Ang kanyang, Juan, ang kanyang maong driver, katropang gigi, nga namatay kaysa ba ito magwapay itin o kuhubog ba ni nga nag-drive sa yung motorcycle nga kining Honda Beat no nga 110 o niya basic one pisa kining record ang kining mong biktima nga si Elvin Masueto Sanchez by Nirvianios nga napuyo sa may Tabuk Luok, Dalaw City ang amoy nag-drive dito mga tungura sa initial sayuran o kining pag-imsiga sa kanimaong kagabang PNP samtang nag-bye-bye sa daan kanimaong driver pasado na sa dosi kaginaganahon huwag ka bantay hangtod niya ni murag na huwag kinimakulula yung pagmaniho nga ni Bangas Canal hangtod niya ni lupad kinisang mga koral gidali pagdala sa kinibiktima sa tabulan na napan kinikira sa doktor nga patay o kanandito level si Dr. Athena Maureen Angela Wahing ang medical doctor may na-declared nga DOA ang kinimong biktima katupag at katupag sa kasalanan why kanang kontra ang kinimong biktima magawas lang sa president o kanilang kagulingon nga pagabangga nga dos kanal o nga may lagpot dito sa kining kural kasiminto sa Barangay Panalipan sa lungsod sa Katmon. Mga ka na-report yung hipos sa Katmon PNP katropa sa gihapon na magkalimot sa pagka-plus kanunay sa Santone Herbal Oil makatabang kini sa katutunan ng mga kato mga mabdos, kato mga pregnant, mga kato pa, mas epektibo ang Santone Herbal Oil, ihaplas yun diyan para pagpanganak sa inyo, ninyo, pagkawas si baby, mas dali o dali usab nga mauni ang magkapagawas pagtabang sa mga panahot kaya ang cause sa kanyang inyong tiyan niya, morga, lisod mo pagpanganak, morga ng panahot, magkatabang manang, magkatabang sa Santone Herbal Oil, magkapawas panahot, samtang while waiting sa inyong pagpanganak, mga kato pa. Ang Santone Herbal Oil, hindi mo, sa yes, huling operated, mapalit sa Barmasag Boutique, Kasing Lugar. Alas Rikwesa ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisi, XFM News.
6: XFM Report.
10: Salamat katropa Benji Talisi sa mga report. Samtang 47 anyos, pusas human na maligya o ginadling drogas. Kaya nangalaos ang tinanom ng mga buwak. Mga na yung resulta rin mga katropa. Nalaos man. So aritas drogas mga katropa. Ha? Siron ko ng mga balita, pinagay sa report ni katropang Eric Amaro.
6: XFM Report.
10: Yes, katropa Eric.
12: Katropa kaya Greggy, magkakigalaan human nga mga laos ag tanom, no? Ga buwak, ay usaka kinipong cultivator o buwak ka din sa Bukiran Bayan, sa Dakbayan, Sugbo. Kining 47 anyos matun pa, ni sideline na, pagkumarigla o ginaling droga, sway swift eh. Kaya nasi ko malas 4.20 kinang hapon sa ato mga operatiba sa City Intelligence Unit, CIU, CCPO, no? This is my City of Buslot, Barangay Busay, syudad sa Sugbo. Kining dinakpan, wala ni a certain Ananias katupag Craigie 47 anyos Minyo lumad yun nga taga Barangay Babag sudad sa Sugbo unya kuhan siya state level individual listed as drug personality katupag Craigie mga kaigsunan po na then una ni katupag Craigie ang grupo ni police Captain Christopher Erwin Sanchez Jr. Pagod sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Yonel Avergonzado ni Pagayon ng Bambas Operation patungkol sa Avergonzado diin palampusan paglag na confiscar gikan sa posisyon ng maog suspect kining more or less 5 gramos sa gitono sa Cebu na mabalor sa 34,000 ka pesos kamandusap ka ma dakpan ni dahil nang ipusasan o ang mga na-recover ng ebidensya ng isimeter na tulosab sa PNP Crime Lab katapag agregi aros sa pag-confirmar niya once makonfirm na ang agredeng drogas ang galing suspensado masakahan siya kaso ng pagpumiligay naman pagkupot o ginading drogas. Rason sa suspect, wala gina, nananong tayo siya kuha katropag agregi niya tungod sa grabe naglagiti nga kainit usab sa panahon. Nangalaos man ang iyang buwak. So, alkansin katropag agregi mo na di ay drugas nga initan, malikwid, gas form braman. Katropag agregi, baligyan niya po sa ting init. So, mo na nga kuhaan pa, yan ang easy money. So, nag-easy money siya. Mo na nga way swerte na dakpalay noon sa kini po mga operatiba sa CCPO. So, napas lang na karon sa CCPO lang kami sa ilang suspect sa pagkikay pa ang naasoy nga kaso. So, Mark, ito man, Greg, wala ito kasi kasa di ka sa supposed sa CCPO mga katropa. Basta kamo niya, doon na po may mga lakaw, trabaho, gabi, indako, mga kilan, maumuha mo, di ay kapin. No? Kasi ka na po, kapag hindi pa mumuhin mga kaigalan, mas magka-healthy na hinon mo. Why kapin? So, kung ka din sa mga kaigalan, ha? Kaya pag good for the heart yun eh, ha? Di magpalpitin yung kasing-kasing na mga kingsunan tungkol sa omega-3 fatty acid in the Santo Plus Complex, Pinama, CS12 Incorporated. Alang sa Ligus ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
6: XFM Report.
10: Kaya salamat Katropa Eric Amaro sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin, ay upat ka mga inahan, mga kusog mong pagdok na nadakop. Kasi pasambutan na yung pagdok man katropang Pusipin. Ato na yung siren. Pinagay sa report ni katropang June Cator.
6: XFM Report.
10: Yes, katropang June.
13: Yes, so patinahan, usa ka amahan nga lumbigid ni iniga illegal numbers kini Swertres kusog ni mubagdog matubala dagpani sa usa ka semana ng operasyon sa kapulisan batok sa illegal nga sugal sa managlahi ka dapit sa probinsya sa Sugbo Labor Day nitong Biyernes alas 3:30 o alas 4:30 sa hapon Mayo 1 daw ka mga inahan nga aser og illegal numbers Swertres sa pusa sa mga sakop sa Badyan Municipal Police Station kining duha ka inahan bisan kun holiday tungod sa pagsaulog sa Labor Day padayon gyapon ni matud pa sa pagpanuroy ini illegal Swertres number game din. Police mawin nakapatad kanina hinundan nga nga pusas ginilan wa. Na-recover sa ilang posisyon ng mga gambling paraprenalya. Pusta sa illegal nga sugal. Why nagpakitang permits gobyerno ganyan matitagpan nga nag-authorized kanila. Samtang laing inahanusab si Alias Mina, kualitisa sa News Minyo Sir Kataga City o Mangga, Barangay Bahay, Lungsod sa Cebu nga. Napusas sa niya na 5:30 sa hapon itong Webes Abril 30 dito sa Barangay Bahay, Cebu nga. Ikaw pa at inahan, kini si Lola na dagpan niya alas 8:31 sa gabi. Lunes, yadong April 27, sa Puro Kumaya, Sityo Pagutlan, Barangay Masinog, Dakbayan sa Danao, si Alias Fe, sa Sita 1 Anios Minyo, nagpuyo sa resikotag lugar, tanggong ni sa Danao Police Station, si Lula Fe, matod pa, napaniog ni sila lugar nga kininiyag hinungdan nga pagkasignit ni sa kapulisan na recover sa iyang posisyon. Kining sito sintag cash stub sheet with the carbon paper. Nga doon nagag number combination. Ika limang dakpan, usarusab di kaamahan na alas 11.50 ni buntag April 23. Sa barangay iniyag ang dakbayan sa Naga si Ano, 43 anyos, katika barangay Tunghan Lungsod sa Pinsimingalia, na pusasan sa mga operatiba sa Naga City Police Station na recover. Kining 240 pesos nga gituag halini inigilikal nga sugal. Mga dinak pan bolos mirason nga tungod plus kawad on sa income mo inagtumbok kid kanila ining apil lang gitaw sila ni illegal nga sugal mga dinagpan na pasaka ni kagasong kalapasan sa RA 9287 kuning illegal gambling consortress. Mga katropa, yung kalimut mong tamarong sa taong vitamin C ang talagalay ng vitamin C alang sa digay usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June Gator, XFM News.
6: XFM Report.
10: Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang 53 anyos nga dialysis patient patay na napalgan dito sa may barangay Pitos ning Dakbayan, Sugbo. Ato ni Saron, pinagin sa report ni katropang Justin Loy Yungko.
6: XFM Report.
10: Yes, katropang Justin.
14: Si Greggy, no? Patay na nga napalgan. Nagusak ang 53 anyos nga dialysis patient. Alas 2:30 ni kagapong adlaw ang Mayo 3 ng 2016. Dito ni sa Villa del Rio de Us, Barangay Pitbos, Dakbayan, Sugbo. Amaong biktima mao si Richard Padero sa Inso, 53 anyos kasado, o residente sa naasoy nga lapit ang Talabal Police Station na kadawat o tawag gikan sa atong disaster team. O girespondihan nga ito sa atong kapulisan na panpag-abot sa baog lugar, nakitaan ang maong patay kawa sa maong biktima na naghigda sa sopa o doon ay naghabol ni maong biktima na wa na kinabuhi na sa iran sa initial ng investigasyon sa kapulisan na binigamatod pa sa asawa sa maong biktima na naghambi ni siya o sakit na hypertension ng diabetes o dialysis ni maoy ang posibleng inundas kamatayon sa maong biktima karon di palaman pa ang investigasyon sa Talakban na Police Station aron masulta kung ano na by foul play o ano na by foul play sa kamatayon sa baog na biktima. Mga katropa, yung kalimut kanina sa pag-inom in Santon Plus. Kapamex ka kini adunin mo si Meringa o Tsulia Powder. Alam sa naghihusang Pilipinong para sa Pilipinas, inyong katropa, Justin Lo Yungko, XFM News.
6: XFM Report.
10: Daga salamat katropang Justin Lo Yungko sa imuhang report. Samtang sa pikas bahin na katropang Bujibin na walang usakalin. At sa ano na report, gikan usab ni katropang Janly Minchavis Baiking. Mikan kay Konsehal John Alcover, bisugyot ka magtukod lang og tungaan. Alang sa kolehiyo ang kagamhanan sa Lakbayan Sugbo. Human sa kontrobersiya sa ACT may katropa. Atong siron, pinagin sa report ni katropang Janly Minchavis Baiking.
6: XFM Report.
10: Yes, katropang manager.
15: Laraw sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, nga buhion pag-usab ang pagtukod og kaugalingong City College human sa kontrobersiya sa scholarship accreditation sa Asian College of Technology kun ACT. Sugyot ni Cebu City Councilor Pastor June Alcover nga magtukod og baga satellite campus sa baga upland barangays aron mapalapdan pa ang access sa higher education sa baga Sugboanon. Base sa iyang proposal, gihangiyo ni Alcover ang pagtukod og main campus sa South Road Properties kun SRP og satellite campuses sa mga bukirang barangay sama sa Barangay Guba o Barangay Babag. Ang campus sa Guba gituyo para sa mga estudyante gikan sa Northern Upland Barangays, samtang ang Babag campus mag-alagad sa mga taga South District nga dugay nang limitado ang access sa tertiary education. Ang pagduma sa giplanuhang kolehiyo itugyan sa usa ka Board of Trustees nga pamunuan sa mayor o bansa representante gikan sa Commission on Higher Education kun CHED, City Council, faculty, estudyante, alumni ug mga opisyal nga scholarship programs. Lakip sa mga kursong gilaumang i-offer mao ang Business Administration, Nursing, Education Majors, Computer Science o mga non-degree technical courses. Ang pondo giingong kuhaon sa Special Education Fund nga dungagan sa lokal nga kita, grants, mga donasyon o income generating projects. Ingon man tanang ubos sa bagalagda sa COA, ang oversight ipahigayon sa Board of Visitors nga gilangkuban sa Mayor, Vice Mayor o mga konsehales. Kung maaprubahan ang maong proposal usal mayumutuman sa dugay ng plano alang sa Cebu City College. Mga katropa, paliguna ang immune system pag tumar og Senthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
6: XFM Report.
10: Dan salamat katropa John Lim and Javis by King samtang sa Pikas Bahin dulaan 200,000 nga gituho ang smuggled nga sigarilyo o 200,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo gikumpiskar o nakumpiskar sa Dakbay Toledo. Ato ni Siron pinagin sa report ni katropang Almi Mata.
6: XFM Report.
10: Yes katropa Almi.
16: Yes, nakumpiska sa mga otoridad ang mga sigarilyo nga nagkantidad og 164,000 ka pesos ato sa inspection og monitoring operation sa National Highway sa Barangay Sangi Toledo City nitong Biyernes sa hapon. Gipanguluan ang operasyon sa Cebu Police Provincial Office at Provincial Intelligence Unit kauban ng Toledo City Police Station. Lakip sa nakuha ang mga produkto mao mga brand nga oris sa 12 karim, nagbalor og 24,000 pesos, D&J 20 karim, balor 40,000 pesos, Canon 8 karim, 16,000 pesos, United 17 karim, nagbalor 34,000 pesos o Victor Aguila 25 karim, balor 50,000 pesos. Sumala sa kapulisan ang mga sigarilyo gituuan nga walay kumpletong dokumento o gibaligya sa mas ubos nga presyo nga nagpatunghat suspect sa nga kinismuggled o illegal nga produkto. Basa sa inisyal nga impormasyon, giyatod ang mga sigarilyo sa usa ka white van nga gikan sa Cebu City. Gidala mga nakumpiskang produkto sa PIO office alas sa documentation o verification samtang padayon ng investigasyon aron mailan ang tinuod nga tinubdan o mga responsable sa maong operasyon. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa palawas, inumong Santona Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
6: XFM Report.
10: Salamat katropa Almi Mata sa imuhang report. Samtang sa Bikas Bahin, trabaho sa Cebu City Hall, balik na usab sa lima kadlaw. Atong Siron, pinagi sa report ni katropang o katropang Crystal Joy Filerka.
6: XFM Report.
10: Yes, katropa Crystal.
17: Sugod karong semana, balik na sa lima kaadlaw ang trabaho sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Mato ni Mayor Nestor Archival nga kung basihan lang ang consumption sa kuryente, adunay nakitang pagkunhod sa dihang gipatuman ang 4-day work week. Apan sa ilang consumption sa tubig, adunay nakitang inconsistency tungod kay sa unang semana sa pagpatuman sa 4-day work week, naobserbahan ang pagkunhod apan sa ikaduha o ikatulong semana ni saka na usab kini pagbalik. Butang nga angay paimbestigaran sa mayor kung aduna by leakage. Samtang di pa usab masuta sa pagkakaroon kung nakadaginot bagyod ang syudad, ilabi na nga adunay pipila ka mga opisina ang nisubay gihapon sa normal nga schedule.
18: I was able to talk to Emma this morning at ang city treasurer. Ngayon siya, right now, we cannot determine kung isa ka o dalaw. Because there are some areas like sa CTO office, naaman tayo CTO office, gawag yun po kulong. Because these are very important aspect ng pagdawat sa revenue. And there are some areas like atong 24/7 sa IT park all the time nag-servisyo.
17: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, balikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
6: XFM Report.
10: Da salamat katropang Crystal Joy Filerka sa imuhang report. May pagpaminaw ni katropang Jimmy Bermoy diya mismo sa may Asay Dapita. Good evening Sir Greggy, amping tangtanan, God bless us all. Tanaw rin sa may YouTube channel niya di apod si katropang Tampihak Vlog. Ugok na silang tanan, mga baypulos. Sige, tagkurakot niya ang pobre mo'y looy. Ang pagkaman, John Arbado sa Mora, maing gabi katropa. Leonis Winski, pa-shoutout kong Jake Kanyiting kanadlaw na minaw sa inyong programa. This by Barangay Pardo. Justin B. Bacaro, pa-shoutout ko sa Cebu. And good idea ko no, ni Cons John Alcover, mato ni katropang Lorna Margarita. Ang pagkaman, Alex Cuminador, maing gabi, katropang Cons Gregge. May pagpaminaw ni mo, katropang Alex Cuminador. O niya pagkauman, muragwa na ilain. Doon na ba ni-share niya, katropang Boss Juven? Na ba ba? Na ni-share? Sige, ato lang ding iparapol gapon. Ang ato ang ruleta, mga katropa. Larga bola, katropang Boss Juven!

mananawong. Congratulations, mga katropa! Ariyaw ka po ni mong premyo. Katropang Rene Jane, mga katropa. Mananawong. Imikan kay Ugma. Mubalik na po si katropang Atty. Paul. So, ariyaw ka yung premyo. Katropang Rene Jane. Yan pagkaman, warang kapikres panahon, mga katropa. Hantod lang Ugma Bon sa Bang Taknaw Istasyon. Sa mong station manager, katropang John Lemin Chavez Biking. Among news director, katropang Philip Sirojano. Atong kauban des may lawak balitanan, katropang Alwi Mata o katropang MJ Roylan. Atong kauban sparring partner des may pikas lawak sa may master's control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ may katropa. Ako lang manamilit, alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadaro manamilit sa pagingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos may katropa. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marilo, sorry sa akong atlido. Marili ko na sakit na yung muto ni ilong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Ma, kusog ang ulan kabi'i? Nabasay mo labhan?
7: Wala man nagulan kabi'i ko rin. Ano na mo tayo na mag-aana?
6: Padulog na ko kabi'i. Nainon ka? Mahal! Isulog na na! Basa kayo! Nabasa na dyan. Imo kilabhan ma.
7: Ay, dimulan pa to na ako ko rin.
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: System Pain.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
13: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Mga katropa, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.30 na itong oras sa ito na kaninyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, na magatag o kaluyan ini mga katrupa. Manayayong kumpiyansa, inom ngayon o duha ka kapsula matagadlaw sa Premium Death 3 Instant Energy, aron mapanalipdan ang imong lawas, batok sa sakit, o kaluya mga katrupa mugna sa bakterya o virus. Premium Death 3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada mga katrupa. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Yestoyal Clinic Store, yan ang may mutang sa Bus Gabahe ni atong Sibianan, dere sa may Zipla sa Building, Barangay Zapatera, Dak Bayan sa Sugbo, mga katrupa. Onya sa The Yestoyal Clinic, mga katrupa, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, matag-adlaw nga Domingo, doon ay libreng check-up o libreng konsultasyon. Ha? Arod, mapatanaw ni mo imong kaugalingon sa imong ipamati sa imong lawas, libre mga katrupa, dere sa The Yestoyal Clinic, ha? Matag-Domingo, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon. Napo niya itong tindahan. Ngayon mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o guban pa na mga Yes to Health product mga

0: Bukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpanggog ang patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw o kauban sa inyong pamahaw o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Labon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap niyong anchor man ka, tropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makigubara ka ninyong hangtog kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Nining adlaw mga katropa nga Martes. Pinsa 5 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
1: Good morning!
0: Inaw-taraw ko mo sa kapiskay sa paglawasan niyong pagpanikay sikay! Samtang na ni Kaysikay Kamuriyato yato niya kinin yung mga pagitabo dili sa ato sa kauluan ug sa gawasan na sud kagahapon ug karon. Dili sa ato mga kaigsunan, finale o landfill mga katropa. Yatagan kini mga igalag gahom. Alang sa temporaryong operasyon ni ini mga igsuon. Naginawa na kang syudad sa Sugbo mga higala. Paglabay basura dito sa Luginsan mga katrupa. Pero iklaro ni Mayor Nestor Archival mga kaigsuonan. Nagdakbayan sa Sugbo, wa pa mo labay og basura. Mas binaliw landfill mga katrupa. Naumana da yung investigasyon. Bayra na siguro 36 kabug namatay mga igsuon. Gumikan kay ipabalik naman yataga na mas EMB. O temporaryong operasyon. Ang kining binaliw landfill mga igsuon. Natural, tagiyanin ni bilyonaryo influensyado. Pwedeng dugayon mga katrupang suspensyon. So muna mga katrupa, gibalik na. Ihatag na nga ito pagbalik sa inayawa namin noon. Pinaliw landfill mga katrupa. Aga. Hindi ni ang temporaryong operasyon ni ining labayanan og basura na natumpag na itong Enero 8 mga katrupa. Pero si Mayor Nestor Archival sa ito nagikaingon, iklaro ang syudad sa Sugbo, wapamilabay o basura, yas binaliw landfill mga igala. Atong pamation, atong ipabati na kaninyo mga igsuon, ang atong resibo ni nga itong balita, kapatiyo na to si Mayor Nestor Archival, mga katrupa.
3: I have received a notice that's coming from DNR na they are partially approving it. But very clear. Number one, we are not actually throwing garbage to the landfill. What is very important, ako lang isulti ninyo, is, well, ang concern is the life of every Cebuanos. So mauna ang safety good. Now, ang atong buhaton sa pagkakaroon, considering na we will make sure that kung ma-open na siya ang safety sa atong mga tao, especially sa atong mga drivers, sa atong mga tao ng trabaho din na naagyod sa Claro. So we are not opening, we are not actually throwing it, we're pushing hard na tanaw na to dito. We will be creating something like an executive order. I have an executive order already. To that effect. No, ang title, an executive order, an order establishing interim measures for the solid waste management, safety validation of the prime waste landfill facility, and creation of a waste crisis task force. Nadiri, umunsay angay buhaton before umunsa man gani, mulabay ba dito. But so far sa pagkakaroon, wala ka naglabay. I have received...
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Inyo nabati mga katropa sa mga nagpamati nato sa radyo. Inyo sa nakita sa mga naglantaw nato sa itong Facebook Live. Ingon man sa itong YouTube channel. Si Mayor Nestor Archival mga kaigsunan. Inyo na siya magigalang executive order. Aron sa ingon, maklaro o mahatagag siguridad ang paglabay basura dias binaliw landfill mga kaigsunan. Maklaros mayor, wapat ang maglabay ha. Dito na diay mga requisitos. Klaro na mga igalag, doon ay siguridad ang mga magtrabaho dias binaliw landfill mga kaigsunan. Managiya sa Prime West Solution mga katrupa. Nine minutos ang nakalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita dito sa Eastern Samar. 6.0 magnitude ngalinog miigo sa loob dapit mga katrupa. Alas 2 pasado, kagahapon sa hapon mga igsoon nga atong sang nabatyagan din sa Sugbo. Alaw 6.0 magnitude ngalinog mga kaigsoonan. Atong tanawon mga katrupa, tanawan ninyo. Pamatian ninyo. Ang kagulkol iyon man pag-uyog sa mga butang. Iyon man edipisyo sa damiigo. Ang 6.0 magnitude galinog dito sa Eastern Samar. Mga katrupa, tanawa o pamatian ninyo mga higala. Si tatay nila, mga pantay, naglinog.
4: Bin! Ato na si Alin. Ato si Juan,
5: Kusog, iskat, hindi sa atin.
0: Hindi anak ka, kusog, kagi tayo. Ha, pagtayo, mga higala. Sa 6.0 magnitude galinog, mga kaigsunan. Oo.

sutar kagahapon adlaw alas 2 sa mga katropa, estudyante sa UCL, University College of London. Oy, bisitar mo kagahapon katropa rap-rap. Urot atong in English. Ang estudyante sa Masters in Urban Planning. Nagimo og research mga katropa diri sa Barangay Kiyot. Particular sa Sitapra. So mo ato agi entertain kagahapon adlaw. Onya naglinog mga kaigsunan. Kami dito nagtabi, awa mi kabantay sa linog. Salamat ay sa mga estudyante. 47 ka mga estudyante niya dito, gibaybahin sila dito sa adlaon, diri sa may sa tuguban, niya diri sa barangay Kiyot mga katrupa. Estudyante katrupa rap-rap, gikan sa naglilaing mga naso, dahi taga Washington DC, sa Amerika, dahi taga South Korea, dahi taga Saudi Arabia. Coming from different countries, mga kaigsunan, na nag-conduct og research sa ilang master in planning, master in urban planning, development course, mga katropa, mga master's degree. Students, mga igala. So, yatiman kagahapong adlawa, mga kaigsunan. Gi-coordinate ka na to sa Ford's, mga igsuan. So naglinog, wa mi kabantay naglinog. Ito ang quarantine epicenter mga higala. Ito sa Eastern Samar mga kaigsoonan. Wa pa gyud ni mahuman og arrange ning atong yutas ilaw. Hindi pa gyud mga igsoon og tayog. 44 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. 16 anyos na misita siyang uya mga katropa. Naaan nga asit, gitabangan mga higalag kulata. Magkaluoy sa taon ning bataan. 16 anyos, naguyab-uyab na. Pero di na to ni matingad-an. Sili ato ni ikatingala katrupang rap-rap. Gani kinis katrupang rap-rap, grade 5 pala ni siya, nag-ibog-ibog na. Una na siya, di na ni siya ganahan mo absent. Una, maglagot ni siya si katrupang rap-rap ang kaigsunan. Adlaw na Biyernes, kaya di na siya kakita siyang crush ini kasabadog Domingo. Nahanag ka ni siya, maghinam-hinam na og Domingo nas gabi eh. Eh di ka ugma, Lunes, makita na yung crush. Nasuway ka na, rap-rap na. Sinatian na ninyo. O na mga kaigsunan. Kunya di ay ito, hindi ka Lunes, may gala, yung crush absent. O na, iskutag, 16 anyos, nabisita siyang uyab. Bidang pagadimalasa, naaan nga asit, gitabangan mga katropang kulata. Atong sayron, atong ipadugog na kaninyo, o atong ipakita na kaninyo, atong resibo ning balita. Bang! Sus, down, oy! Hila kin taon oi. Sundan pagyo ni Ron apay lain. Di pai. Mo apil ni. Sus, bida. Ibawaan pa may paiwa mamisita. Asa mang uyab ani? Padulong pa siguro ni siyang uyab katropa rap-rap no? Padulong pa ni? Wala ni gipa. Di kini ni tanaw di ba ganing iyang uyab? Ha? Unya og maon eh. Bida no? Iyala po gitanaw. So mo ni mga kaigsuna na nahitabo mga katropa.

Kaluoy yung taon, mga igal. Ibawaan pa, may paywan lang mamisita. Kasuway na magkagpamisita na imong uyab katropang rap-rap. Kasuway na kagpamisita dito sa kwan. Anong balay yun sa kwan ba, imong uyab ba? O niya, gipakutawan na kagata sa lulo. Niya ina kay imong istoryahon, mag-istorya mo sa imong uyab. Imong ika-istorya iyang lulo. So muna mga kaigsunan, kumbida luoy at ano'y bataa mga higala. Naaan mga god niya asit mga higala. Gagan sigurong adik ni Dapita. Kamulia, nabantay-bantay mo. Ay mo panguyab ng dapit ka doon ay dagang adik. Iba si mamisita mo, maaan mo nga riasit. Paparia niya mo ni Mao, 16 anyos, ya purbina. Nakulatahan ka na ang asit mga katropa. Ay nako. May nagmailhan ng mga tao, ng mga batanon po. Mikulataan ni bataa. Aron sa ingon mapapanubag sa salaod na himo nila mga katropa. 48 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 4.

Unanimo silang buto, silang committee reports, mga igala. Palagi yun, nag-abstain silang tanan, mga kaigson, nung wasay ni Supang. Astas Congressman Rufus Rodriguez. Mga katropa, may appeal sa pagbutar silang committee report. Hasta pa si Congressman Suntay, mga kaigsonan. Uguban pa mga sakop sa Committee of Justice. Unanimo sila may butar sa ilang committee report, mga katropa. Kailan nining isumiter gato sa plenaryo aron sa ingon butuhan dito, mga igsoan, or aron sa ingon mapalabang ang articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Quinta minutos na, mga katrupang, nagkalabay sa las 4.

0: DTI Sekretari Maruhas pada ganon pagka presidente sa Pilipinas. Si Maruhas magaigala human sa sunod-sunod nga kapildihan. Panag yun na to, madunggi mga kaigsunay. Unya karon giduso siya mga katropa ni Congressman Irisi. Napadaganon pagka-presidente. Pada inis Maruhas karon mga igala, nahilo man ni siya. Wa man ni magsaba-saba mga igala. Wa magutto magsilbi tong iyahang campaign ad mga kaigsunan. Nakaon siya mga igala, gibahog niya kung sa to, gipagbahog tong ikaon. Alas kayo to political nga ad mga kaigsona ni Maruhas. Imo inong katauanan. Si Maruhas mga kaigsona. Iyon na mo ni Ana, iagibahugan o kiningatas ang pagkaon. Matur pa o si Edgar Irisi mga igala. Gusto nga iyang padaganon pagka-presidente si Maruhas. Sa latest survey karon katropang rap-rap. Wala ta kuan o kining materialis. At karong taon-taon makita na to ni. Kagabi isa to ang pag-monitor sa news nights mga kaigsunan. Diri sa State of the Nation. Gawas ang balita dito may gala sa kininiang survey firm. Kaya kung mag-election karong adlawa, pagutana ka trupang rap-rap. Kung mag-election karong adlawa, isa may imupili ang presidente. Si Lenny Robredo ba o si Sara Duterte? Natural, Sara Duterte may gala, 53%. Samtang si Lenny Robredo, murag 41%. Pero, mga kaigsunan, si Tulfo may gala, Sara Duterte, nagtabla. Mubutar mo ning Tulfo. Tabla sila, Sara Duterte, 46%. Kin sa man ang Tulfo katropang Jerry nga daghan man na sila. Na ay Irwin Tulfo, na ay Mon Tulfo, ug na ay Rapi Tulfo. Basta perti daghanan lang Tulfo mga kaigsunan. Na kung gasto og babae ay sus por bida 300,000 lang pocket money. What? Niya mo gasto katropang rap-rap o ginom o kaon 6 milyones lang gud mga iksoy. Alangan dakugo ni sila kita mga igalas pagkamarite silang programa. Anyway mga igalas, si Edgar Irisi mga katropa kongresista, ha, gusto siya nga si Maruhas padaganon pagkapresidente mga kaigsunan. Atong ipabati, ipadungog na kaninyong inyong atong ipakita. Atong resibo ni mong balita, mga katropa.
1: I am convincing Maruhas to run. Siya yung qualified eh. Yung nagtuloy-tuloy nga, palagay ko, nagtuloy-tuloy nga yung administration ni Pinoy, palagay ko, maundad na ang Pilipinas. After 9 years of the Marcos and the Duterte administration, we're at the bottom.
2: But Sir Mon, if not all of your LP party mates are saying Robredo po sana yung tumakbo, what are your thoughts?
1: Ayaw niya eh. Diba sinabi niya ayaw niya? Kung siya, di siya. Kung siya mapili, diba? Pero sabi niya ayaw niya. Baka magalit na yung kapipilit natin.
3: Well, why not any of the 4 to 5 names that Mayor Lenny mentioned? Senator Risa, Senator Bang, Senator Kito, Mayor Joy.
1: Wala naman akong maliwanag naman, pinaniniwalaan ko yung kakayahan ni Maruhas. Maski si Maruhas, sabi niya, ano ba bago? Piboto pa ba ako? Dapat baguhin natin kaya ako. hindi dapat ang magbago yung kandidato. Ang magbago yung mga pag-iisip ng tao. So, magkampanya tayo, baguhin natin yung isip ng tao. Bumoto sila, qualifications, competence, at tingin ko, sa lahat ng mga kandidato na yan, ang pinaka-qualified, si Mar Rojas.
3: So, have you talked to him? Is he willing?
1: Yes, of course.
3: Is he willing?
1: Alam mo, si Mar Rojas, para yung nanligaw, binasted. Masakit sa kanya, yung pagkakabasted sa kanya. Pero sa nangyayari sa bayan natin, dahil mahal niya yung bayan natin, abay, nasasaktan yan. At pag tinawag mo yan, lalaban yan para sa bayan.
3: So did he say he's willing? So did he say that he's open to it?
1: Basta sa pagkakakilala ko sa kanya, mahal niya ang bayan at hindi siya tatanggi sa tawag ng bayan.
2: Pero sir, may previous statement na po siya na parang wala na po siyang balak.
1: We are trying to convince him.
4: Aside from yun, sir, sino pa po yung mga nagko-convince kay former Secretary Mar Rojas to?
1: I am not privy to name them.
4: But there are other...
1: Yes, of course.
5: Congressman, sa usapang politika, paano po makakatulong kay Mar Rojas pag na-impeach si Vice President Sara? Paano ko makakatulong kay Mar Rojas pag na-impeach si Vice President Sara? Would you...
2: Campaign man.
1: Pag na-impeach si Vice President Sara, ang maglalaban yung dilaw sa kayong pula. Kaya mas maganda nga, hindi ma-impeach eh. Dahil walang kandidato yung pula. Dilaw na lang kami. Kami na lang ang kalaban.
6: Exciting!
7: Good morning!
0: Iyo na pati mga katrupa si Congressman Edgar Irisi. I-convince daw kuno nila si Mar Rojas mga katrupa. Amoy panaganon pagka presidente mo ipinakatugod kay mo pinakakwalipikado katrupa graprap. Yang kandidatos pagka presidente. Ang problema sa Pilipinas, di man ang kwalipikasyon mo itanaon. Mga igsuon. Niya ug mahal pa ni Mar Rojas ang nasod nga Pilipinas. Nanong muted man siya mga katrupa.

ingon, mga igsoon, si Maruhas kwalipikado yung tinuod, mga katropa. Ang problema lang, kay matod pa ni Congressman Irise, nasakitan kini. Kay kun sa babay pa, nanguyab, gibasti. Mas maayo sa kuno nga dili ma-impeach si Sara Duterte. Mga kaigsoonan, matod pa ni Edgar Irise. Kung ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, ang maglaban-laban ang dilaw at ang pula. Kung ako sa puti na lang ko. 58 minutos mga katropang nagkalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsoonan. Upat ka mga kurya, upat ka mga senador. Nagipasakaan og reklamo sa Ethics Committee sa Senado.

0: Salamat pagi sa tabagasuki mga tigpaminawan. Sir Joventino Boy Nadila da sa may Gabi Cordoba. Ni Anthony Acla das Dimyo Buhol. Ingon man ni Arnolfo Saison, good morning. Ang uban asa naman mo, pakita na mo. Pag-ubustaw na ito mga YouTubers, mga kaigsunan. Dantaw sa itong YouTube channel, mga katrupa. Good morning nga ito ni Sir Michael Tampos. Ay buntag katrupa Jerry. Nagtanaw ni mo diri sa Agus Lapu-Lapu City. Salamat Sir Mike. Good morning, Katropag Jerry, watching from English Virama. Shout out sa Converge. Magulang Jod, nabalik among internet, Katropag Jerry. Exciting Pilipinas, gikan ni Lobisuena. O niya may good morning po, gato ni Boy Alidon. O ni Boy Alidan. Good morning po, gato ni Noy Binoy. May good morning po gato ni Rirignel. Hindi ruliso mga katropa. Mayong paglabigar si Rirignel ha. O dyan si Ray. O mayong pagbabasada. Ito hinahot ang mayong kita. Kaya good morning po mga katropa. Ikaw lang nyor, Sara Duterte kami. Matupang Lobisuena mga katropa. Ngatong Edgar Irisi mga igala. Katropang Sir Jer, maayo si Tigre. Pintul po maimong presidente. Isu kayo bisan kinsa nga lalay gi agikahadlukan. Matupang ni Michael Tampos mga kaigsunan. Mayong unto, Katropa Jerry. Ay, mayong unto. Ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Sa California, America. Naglantaw na ito. Mayong unto niya, Sir Mike. Kanya asa ta kapalit o turbo diri sa Naga, Sir. Gika ni Manuel Dadila Pena. Magturbo ka, Sir Manuel. Kumpiyansa kay magturbo gani ka na kabitayan ko nagkalderong imuha. Asa gro palit og turbo dito sa Naga. Swaye sa kwan do kidini a Mercury. Na Mercury das Naga. Kanya, good morning, Gasser, always watching the Risti sa Cebu. Asete, gikan ni Rudy Salas. May good morning sa mga naglantaw na ito sa itong YouTube channel. Mayong pagpaminaw ninyo niya. Ganto sa mga nagpaminaw na ito sa radyo. O maayog paglantaw na ito mga nagtanaw na ito sa itong Facebook Live o sa ito aga YouTube channel mga kaigsuna. May good morning po ganto Belcar na Masulo. Ni Dennis Constantino, ni Enric Balaga, ni Edwin Pardelio, ni Atan alias Ichoy. Ay, good morning ni Jose Gerlito Mardes, Inabanga, Buhol. Tumas, mga barangay tanong. Good morning po, gato ni Ma'am Iralin Cabuenas, des Nunog Talisay. Ni Arlene Placibi, des Kanduman, Mandawi City. Ni Arvin Habas, des may... asa ninyo Arvin sa Mandawi. Sa may suba, Subangdako Mandawi City. Sakto sadna kang Mayor Nestor Archibald. Istudyuhan una dito kay dili baya lalim gastuhan sa city government. If adto labay sa Luginsan, watching and listening from Subangdako Mandawi City, Arvin Habas mga katrupa. Katropag Jer, wasad ko kabantay sa linog. Ang akong nabantayan, ni uyog ang lantay ug ang banig. Ikan magigala ni Bilcar na Basulo. My good morning, ito ni Rulli Blue Rivera. Si Bungot sa ito'y naglantaw na ito das Dimya Bohol. My good morning ni Jesus Cañete Silicial das Basag Lapu-Lapu City. Sa Flor Delica das Bangka Lapu-Lapu City. Mayong God Bugaga. Mayong good morning, ito Eugenio Boy Tagsip. Na sityo kinasangan o sityo kaman si barangay kinasangan dagpay sa Subo. Ay good morning po ito ni Phil John Padilla. Good morning katropang Sir Jarcon Sam Maruhas Moran for President DDD. Dili magkadaog oy ambot lang. Pagya Phil John Padilla mga katropa dili magkadaog. Untag katropa Jerry Sir naunsa na ka Congressman Eli si kun. Damgo ka magani na kadaog nga sikat pa siya. Ora na gipang alimungawa na ang mga anti Duterte. Ika Roberto Tabulong mga katropa. Gani kuno kadaog maruhas may gala nga nagtingog-tingog pa siya. Aron pa kang pirtin niyang hiluma, muted siya. Ay butag super katropang konselger, iladyod nga piangan ang vice presidente. Kay mahadlok man ni sila nga mudaog karong umaabot nga 2028 presidential election. Kay kung mudaog ang vice presidente, putos ni silang tanay. Maputos o mamutos baka mga kaigsunan. Ikang yung inyo boy tagsip mga katropa. Good morning, Sir Jer. Great lang ko sa Lumaad family sa Curtis Buhol. Alvin Bunghanoy sa Labanga Buhol. Salamat, God bless FB watching here sa Cordova Simo. Richard Lumaad. Ay, good morning po nga itong Tristan Wyatt Vigulay na sa iyong nakamatay. Salamat, Tristan. Adagano niya si Maruhas. Naghilom-hilom na gani na kay Hadlok Mapilde naun sa mga congressman oy. Pag-bill card na basulo mga katropa. Sir Chair, mayong buntag. Please ko shout out sa akong uyuan nga si Papa Punsing Lamusti. Na nagsaulog siyang adlaw na tawhan karong adlawa diya sa Mantalungon sa Bayan Buhol. Dagang salamat gikang Angel Rimo. So, happy birthday gato ni Punsing Labuste gikang Angel Rimo. Lalala, diligani nila mapaperpetual disqualification ang BP. Dila ragyoy, way labod ninyo. Pang Roberto Tabulong mga kaigsunan. My good morning ito ni Ma'am Analisa de la Cruz das Tangil Dumanhog Cebu. My good morning po ni GR Atumi. Nantaw na to mga katropa diya sa Japan. Fine conditioning ng surveha nga si Tulpo nakapatas ni BP Inday Sara. Pila ka ay gibayad na nila. Ang nag-commission sa survey ng opisina ni Senator Mig Subiri mga katropag ako masayo. My good morning ito ni Randy Santisas. Isag ang Santo Papa mo'y ilang iatbang ni BP. Ilubong ragyapo na sila. Roberto Tabulong mga katropa. Oy, my good morning you. 17 minutos na mga katropa na kalabay sa alas 5. What a mercado ron katropa rap-rap. Bubalik ta human lang ning pipila ka importante mga mensahe alang sa mga balita sa exciting Pilipinas mga katropa. Stand by.
1: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Extel by 33 years taga Mako diay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tonsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kamarog tambal. Motoning damo ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakaw na po kong tarong karong.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako na yun yung sulayan ni Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Wake up!
7: Oh.
6: Laman sa nimi!
7: Dakoy! Kapoy ra!
6: Dakoy! Kaya kong pagmahinga nung natinminyo ko ni mo!
7: Ika po, nagigaw kita ka sa kabaho!
6: Sa sung kabalo pa lang na iko? Di yun ko! Makinminyo ni mo!
7: Ah, Gumahay man ka ni ko?
6: Oh! Ano nagmahay man ka?
7: Una-una, ikaw gipangkan, ako'y gipangkon!
8: Exciting!
1: Vision Max, daghan na ang natabangan.
9: Pero migyud gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko pirme. Abi ako sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
14: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Sandton Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sandton Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
16: Sandton Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
16: Sandton Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad. Dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.22, natong oras sa Tony Carillo sa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa. Premium Death 3 Cofemex, ang kapi katambal, kapi lamian, kapi mga katrupa ga antioxidant, kapi mga katrupa nga maka-regulate sa mo blood sugar, kapi mga kaigsunan nga maka-increase sa imuhag mental clarity, o maka-reduce mong inflammation. Premium Death 3 Cofemex, mga igsoon, kaping magkapag-ligon sa gabok ni mga bukog, no? O kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa, nakasanthun ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death 3 ka pa, katrupa.
1: Jerry, oh, Jerry, Ocilio.
11: Exciting!
18: Good morning!
0: Ay, good morning, gato ni Sir Andres Acaso Jr. 23 minutos na mga katropag na kalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Alinata sa mga balita, Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa ito mga kaubanan, gikan sa mga silingan at ito mga nagbayan. Nagbayan sa Mandawi, nagbayan sa Lapu-Lapu, nagbayan sa Taliseo, sa Tugtugkaran, nagbayan sa Sumbo. Mga balita, gikan sa itong regional nga mga buhatan sa gobyerno, gikan sa itong provincial capital o itong city hall. Mga balita, gikan sa kalungsuran, iguman sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, mga silingan at mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Iligtanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: 24 minutos na kalamay sa alas 5. Unahon nato detalye sa mga balita, Congressman Ahong Chan. Isapot, naipangguba ang mga ASEAN theme decoration sa Lapu-Lapu. Muhatag ugantis, makatudlos responsable.

0: sa mga dekorasyon. Nagkapalago tayo galang congressman Ahong Chan. Anyway, detalye sa balita, sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Grigi Magdanaro. Live report.
1: Yes, ibutiyang karon ni Governor Pamela Tomar 4 o kiauhag niya ang mga sugpanon na ipatipabog yun ang pagkamabibihon o yun man maayong taras ng mga sugpanon inisubaysab sa pagkabot pag-ibon man pag-star ng mga delegado sa ASEAN Summit at hindi mismo sa sugpo karon nga kasimana ni Pariag Kiring Paimagno o hangyo ni Balik 4 at sa mga sugpanon tuwikan ka inyang kibutiyag na diri kada draw o diri kada tuwik na aking niya ang kiling ASEAN Summit ni Pagayon nilibis mo sa sugpo kani ang sugpo ramon ni Sarang Sedan nilibis mo sa rason na adunay mga itigayon ng mga meeting kumikan kay Ubanin ini at tuman dito sa kauluhan ibutiyag ni Balik 4 ang mga sugpanon nga mga pabilit yun nga mapayumon lugar ng makasugat o mga bitita kaya mismo sa karlanan na pinusap ang katujuan ito ang makiksunan na tuwa dito karon na naimutang sa mga hotel o gunman mga area na tuwa dito ang kinilipay ngayon ang ASEAN Summit kaya gibutyan nga bisarman kung lugar ng white chat na ng mga head of state mo bitita din mismo sa pinaka sentro sa Dakpayan Sugbo o particular na sa Kapitolyo mas mahal Japon na patibabaw o yun man patibabaw ang garbo sa mga sugpanon matod pa ni Balik 4 gumitan kay dako ang kayong garbo nito kung nakita mo yung nagsilbing host ng diskutan ng ASEAN Summit kuman sa mag-host na ito nito minabahing tuig to sa PIN 7 sa ito ay katropa niya na nagkalubog ng arap ng panataw ilang ganun ay o gumitan ng class of pill capsule gumitan kay kinikomplito sa mga phytotriad na mabuktan sa itong mga mata ano na biotin beta-carotin vitamin A o G at atin. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas, ngayon sa tropa ang Grigi Magdanaro, XFM Abdos.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
0: Salamat ka tropa ang Grigi Magdanaro sa mga report. Nagato sa tuktak na 30 minutos o 42 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: City Hall Report. City Hall Report.
0: Mga heritage sites sa Sugbo iandam o galing adunay mga delegado sa ASEAN Summit nga musuroy niini mga dapita. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felarca.
2: Live report.
4: Bisan pa man og ipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga kalihukan sa ASEAN Summit 2026 karong semana, apan lakip ang syudad sa Sugbo sa nangandam. Mato ni Mayor Nestor Archival nga gitutukan nila mao ang traffic, seguridad ug kalimpyo sa syudad sa Sugbo. Kinitungod kay ang billeting sa ubang mga support staff dinhiman sa unom ka mga hotel sa syudad sa Sugbo. Samtang gitutukan usab karon sa syudad mao ang paglimpyo sa Barangay Pasil. Dugang paniana, giandam na usab ang mga heritage sites o galing musuroy ang ubang mga delegado. Apan sa pagkakaroon, wapahinoy na dawat nga impormasyon ang mayor nga aduna ipahigayon nga heritage site tour.
5: Sa team, wala may, because so far we are communicating with them. Sa team, wala may signal nga na. But if there would be some tours, ilang request, we would be ready for that. So far again, there's no request that they're going to go around the heritage site.
4: Nanginaut si Archival nga mahumana ang pagpanglimpyo karong Mayo size. Apan gipasalig sa mayor nga andam na ang syudad sa Sugbo sa pagdawat sa mga bisita. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa tungtag na 32 minutos na mga katropa o 56 segundos ang nakalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa kalibong bulanong pulis, lakip ka muhatag sa seguridad sa ASEAN Summit. Italia sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
2: Live report.
6: Dagang salamat ka na pag-adjir ka na pag-rapahigis mga niyaanya kinikaya ko sa panagpulong o kinipag-minis sa kinigya mga likinig-ingres sa regyada ng Alasuda, ng Limuala ng City o kay Limuala ng Palabo City ag mga polis, ng Bulano Police ang mo tama kayo sa pag-abag sa nagbatay sa Ngidad na sila ng mga bulto sa kalibog ng mga polis ang niyabot sa Cebu City ano, sa pag-atak o kinagbatay sa sigurad na nga kinsa mo giniang mga kagulumuhatag o sigurad sa mga nga kalihukan ipaybausan sa kalikopikan sa agilibog ng Cebu City Office ginibot na sa Cebu City ang kinibog mga polis kinsa sila ang mga bantay o kinagbatay sa mga kalihukan ang mga kabulisan sa tibok ngayon naman at tibok na suda yung sigurado nga mamahimong luwas o gasiting naman ay nagpapahigayon sa kanilang nga tinukan sa isang sami din mismo sa pagdagbed o ilman sa Labulabo City kundi mismo ang pangungo sa kabulisan na ipahigay sa ngayon sa kabulisan mo ni na ito parangyan daw nag-ginaligulusan sa mga karagpuan sa Agribunis LGU na mamahimong mga puso na kinumagulukan sa isang sabi na himuol sa lulut sa doon daw sa maong niya at hindi niya that man. Mga na itong nagpapagin report ng mga kinipag pabulasab o kakining informasyon sa pabulasab sa kanyang mga bulan ng polis na muhatag o siyudad pagpantay sa Asian Summit. Kato ba magkain mo diya po sa mga paskin na nangyong santo na Balawel pagkatapag kinilabin sa tunduling mga panglong sulawas. Yabang na magkabas ng santo na Balawel, hindi mo kasi yas to ang kumpahitin na polis yung masyad butik na sa ilugan. Alas sa Diyos ng Pilipino, para sa Pilipinas, kaubalikan sa pan, Jerry Ricardo, yung katropa. Benji Delisi, Action News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat ka, Robag Benji Delisi, sa mga report. Nagatot sa itong tag na 35 minutos o 27 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa las 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Isakop sa SWAT sa Mandawi City Police Office na hit and run na baling tiil mga katropa na kabangga padayon pang giila sa kapulisan. Detalye sa report, sayro na ito kinipinagi sa pagpamati ni katropa June 4.
2: Live report.
7: Iyas pa dahil pakarong giila sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kiniga responsable nga mihit and run ni ining usa kasakop sa SWAT team sa Mandawi City Police Office humad kini maapil sa disgrasya hit and run nga aksidente sa motorsiklo alas 12:07 ni adto ni Kadlawon sa adlaw nga Sabado Mayo 2 dito sa City of Agpasan barangay Mabini bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo. Iila ang kining biktima nga si Police Corporal Jimar Dodado Solamilio 30 anyos residente sa barangay Kandu Mada Dakbayan sa Mandawi nga karon nalandig kadto sa North General Hospital sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit TEU nasuta nga sakay kiniga biktima sa iyang Honda Click adunay plate number 615GBE nga upadong unta kadto sa Talamban sa dihang nahitabo ang insidente apan pagkabot niya sa dulugon nga bahin ug liko-liko nga bahin sa dalan sa bisitio Agpasan kalit siya nga nasugatan ining laing motorsiklo nga misunod sa iyang niya. Inungdan nga na dasmagan ng giniang kapulis tungod sa kakusog sa mong impact na katumpak ng doka mga motor o nilagpot ang biktima paingon sa ngatus pangpang. May nalangkay nasangit siya sa sanga ug kahoy matuta nga nakapugong sa mas grabe kanaot. Human sa mong aksidente ang driver sa motorsiklo nga nagkabangga giingong misibat tayong sa lugar o guwa na yun kinimaili. Sa laing bahin na doon ay may agiga motorsiklista nga kabanay ni ka biktima nga may bitabang ug midaga niya nga doon sa ospital Gibutiag nga tungod sa kagusog sa bangga na bali ang wala nga tiil ni Iniga Solamilio o gikatakda nga operahan pa doon karon ng investigasyon sa TEU aron mailhan og madakpan ng kining suspect nga insidente. Mga katropa, yung kalimut magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkalayan ng Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 4, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa, June 4, sa mga report. Nagatun sa tugtag na 37 minutos o 58 segundos nang nagkalabay sa las 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Standby mga katropa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon.
2: XFM Weather Update.
0: Ako na mo gibitahan mga kaigsunan sa Husinyan Run 2026 Run with Purpose. Kay gayon karog Hunyo 27 da 7 di Mari. Alang sa dugang kasayuran, inyo makuntak aron mo makasay o masayon ni Elwin Abiliana sa cell number 0917-325-0711. So, Husinyan Run 2026, saka fun run mga katropa, Run with a Purpose. Karong kining Hunyo 27, diya sa May City di Marino. Alang sa dugang kasayuran, kontak ni Elwin Abiliana sa 0917-325-0711. Alang sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na ito weather forecaster sa magasamag tao. Weather forecaster Ana Dumdum. Mamana, good morning!
8: Yes, Sir Jerry. Good morning. Good morning sa tanang suking kinkaminaw and mga kanitong weather update karong adlawa. Dahil nag-apektar ka na ito ang easterlies or ang inahangin sa dagat Pasipiko. Yung dahil nga kanang mga kautuhon, init ka ito. Apan na agapon tayo chance sa yung mga patak-patak ng mga pag-ulan. And doon na sa tayo ginamonitor na doha ka weather disturbances or doha ka LPA. Ang usan niini na gamay ang chance na mahihong bagyo. Ang usa mas taas ang chance na mahihong bagyo within 24 hours. Panapakinig sila sa gawas of area responsibility and wala pa kini nag-apply ka na ito karong adlaw mo padayon sa pag-monitor alang sa kalambuan ini at mga ginamonitor na doha ka LBA. So kapag ka sa recondition karong adlaw sana iskutan na makasinatita o init na panahon na panatay chance ni mga isolated rain showers or thunderstorms dala ni ining easterly. Itong hangin sa kalagatan, hindi nga ito sa kasarangan ng hangin sab ang magkapasalabi. And ang kalagatan, malinawin na ito sa kasarangan ang mga pangalun. Dari sa buo itong kalagatan, may pagunas, ganyang alas 5.40 sa Kabuntangon and mataob inigalas na si Kitsi sa Kaudtuhon. At ang temperature forecast na asa 27 to 32 degrees Celsius, ang heat index, sibling o dangat na ito na sa 38 to 39 degrees Celsius. And ang adlaw ni silang alas 5.25 sa buntag and musalo po niya alas 5.50 sa hapon. Baka na itong latest, o kini si Ana Dumdum, ikan diri sa Dios di Pagas ng Isayas, maayong puntang dalang salam.
2: XFM Report.
3: Exciting!
9: Good morning!
0: Magigala, mayong buntag, arita sa hisgutana nato mga kaigsunan ng nahabiling pipila kaminuto sa Exciting Pilipinas. Ang Department of Environment and Natural Resources, mga katropa, Environmental Management Bureau may hatag kini og temporaryong pagtugot alang sa operasyon sa Binaliw Landfill nga gipanag-iya sa Prime Waste Solution, mga kaigsunan. Nga gipahunong silang operasyon human nag garbage slide de atong Enero 8 ning tuiga mga katrupa gamikalas og 36 ka mga kinabuhi og

pahibaw ang mga igal. Nakaroon doon na ay temporary permit for operation ang Prime West Solution. Nga din, makalabay mo sa inyong basura. Kinsa to ganahan mga kumpanya, mga local government unit, kabulabay sila basura das binali o landfill, pero limitado lamang una sa pagkakaroon mga kaigsunan. Si Mayor Nestor Archibald may klaro, ngawa pa daw maglabay o basura ang siyudad sa Sugbo, dias binaliw, landfill. Kaya pang klarohon kuno mga kaigsunan, in fact, napakita siya iyang ibasa ang iyang executive order mga katropa. Para siguridad mga kaigsunan. So balik naman yung operasyon binaliw landfill. Baka siguro nagyong tadi at agadihin. Ato Environmental Management Bureau, Department of Environment and Natural Resources. Sigurado nagyong tadi at gadili na na budahili ang mga basurang ilabay ng dapita. Jerry Auxilio. Kaira ba mga kaigsunan? Una pata manguros lagi o naigo ka na. Jerry Auxilio. Samtang sa dugang pa mga balita mga kaigsunan, si Mayor na may noon, si Congressman Junard Ahong Chan, buhatag o ganti mga katropa ni atong responsable sa pagpangguba sa mga decoration alang sa ASEAN Summit mga kaigsunan. Kinsa ba sa'yo ng guba ninyo diha? Kamu ba mga hanggaw yun? Ayun na paglusio ng mga buga ninyo. Kung nas ginhawang pangandam das local government units lapu-lapo, tugod kay doon na tayo mga bisita gikan sa nagkalaylaing mga nasod mga head of state ni sila mga katropa, uban ka na mga head of government, kamuanhi magtigom sa dakmay sa Lapu-Lapu, yumandiri sa dakmay sa Sugbo, mga kaigsunan, o niya, inyo na paggubo ng mga gipangpreparar. Kamu konobi, ganahan ba mo, inyo gipreparar sa inyong bisita, gubo ninyo. Jerry Auxilio. Mga hanggaw mo niya, may mga pagkasabaan. Wala ba yung si Congressman Junard Ahong Chan, mga katropa, lagot kayo siya. Buhatag sa ganti ni ato magasulti si kinsay responsable pagpangguba sa mga 10 decoration alang sa ASEAN Summit, mga iksuan. Kanyinos si Congressman Junard Ahong Chan, katropa, grap-rabutuog yung tamuhatag ni siya. Muhatag ni siya sa mag 20,000 pesos mga katropa niya ito mga tiguang nang magpatuli. Jerry Auxilio. Samtang sa mga balita dito sa kauluhan, si Congressman Edgar Irisi mga katropa mitugan nga iyang giagni si kanhi DTI Secretary Marujas nga magpapili pagka-presidente sa Pilipinas, mga katrupa, kana gumikan kay matod pa niya, mao kini ang pinaka-kwalipikadong mahimong presidente sa Pilipinas, mga igsoon. Ang problema, mga butante sa Pilipinas, di man mutanaw kwalifikasyon. Jerry Auxilio. Ana Congressman Irisi na pildis Marujas na tumiyagi presidential election. Jerry Auxilio. Ikariyato ka man na siya maigala kwalipikado. Ang problema mga butantes Pilipinas di man magtanaw kwalifikasyon sa kandidato. Ang tanaw ni ini mga igala ang lista man na apil ba sila sa magkadawat o paldo. Jerry Auxilio. Ana mga igala. Gi-convincer, gi-agni ni Congressman Edgar Irisi si DTI, kani DTI Secretary Marujas to run for president mga kaigsunan. Kana gumikan kay love daw kuno niini ang nasod mga igala. Kaya gihulagway si Marujas.

0: kaos mga katrupa nga murag nanguyab katrupang rap-rap. Nga sa iyang pagpanguyab, gibastid sa babaeng niya gipanguyaban.
1: Jerry, Jerry,
0: CEO. O nang nasakitan mga kaigsunan. So kaya nasakitan, Congressman Edgar Irisi, si Maruhas mo na, nga hangtod karon wata kahibaw kay naghilom-hilom.
1: Jerry, Jerry, CEO.
0: Atong panagano presidente, muted ba ni mga igsuan? Una higugma pa siya sa nasun sa Pilipinas. Dili siguro siya magpakahilom na in krisis atong gipamati or atong atong gisagubang karon mga igsuan? Nitingog na unta ni siya? Bisa na lang unta maigala o...
1: Jerry, Jerry, oh, CEO.
0: Bisa na unta nitingog lang i-ex-maruhas mga katrupa. Wag yun. O niya, muna imo gingo, nahigugmas na so.
1: Jerry, Jerry, oh, CEO.
0: Ya, yeah. Nahigugmas na so, mga katropa, basag iko, wag yung mutingo. Doon ay latest survey ron, mga kaigso, nang gipagawas. Survey nga, gikandak sa Pulse Asia, matong katropa, rap-rap. Nga din, ang pagutana kung mag-eleksyon karon pagka-presidente, kinsa imong ibuto? Migawas mga kaigsunan, between Lini Robredo and BP Sara Duterte, natural, Sara Duterte naguna 53% nakuha ni ini mga katropa, onyas Lini Robredo murag 41%. Pero, ni Rafi Tulfo mga igala, og ni BP Sara Duterte, tabla sila! Asa kang dapita nagkatabla Rafi Tulfo ni BP Sara mga kaigsunan?
1: Jerry, Jerry, CEO.
0: Lendebe, survey man na mga katropa, mutuol ang punta kay scientific bayaning survey, bisan pag si kinsay mo komisyon mga igsun, kinsay magbayad ba? Scientific bayang resulta survey mga kaigsunan? No? Si buta na to, nagtabla si Rafi Tulfo o BP Sara? Asam butar ka tutulpo?
1: Jerry, Jerry, oh, CEO.
0: Nagingon mga kaigsunan, kung mahitabo ganin mga presidente sa Pilipinas ni Stulfo mga katropa, pagkadaghan na yun sigurong maritis na ito ni kalakihan.
1: Jerry, Jerry, oh, CEO.
0: At ang imusunod karudayon ang kasikas. Kauban ni Attorney Eric Manuno Tamaro. Kasikas of course Attorney Ray Malika Igalon. Wala gani may gala si Attorney Eric Manuno Tamaro. Kauban ako ni sa Master Control si Katropang Rafael Raprabari. Kauban sa nato ni Buntaga, sila sa Katropang Almi Mata, Katropang Crystal Joy Felarca, Katropang Grigi Magdanaro, Katropang Benji Talesic, si Katropang John Cator, ikon man si Katropang... Para na sila kabuok ron, Katropang Rap-Rap, no? Ay, wala man na yung usahin. Atong News Director mga kaigsunan, Katropang Philip Siruhano. May sobrang humba na Katropang Philip. Wow! Mga humba, adubo lang. Wow! Station Manager si Katropang John Limin Chavez by King. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas. Sa kunyong Katropang Katropa mo, Jerry Kemsan Auxelio Jr. Manabilit sa Maingon. Balik kong bapuhon sa samangtag ng istasyon. Alas 4:30, gato alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tita, nananag sila.
5: Unya, di ka manggunit og tutoy.
4: Dili, oy.
5: Di ka manghalot.
4: Dili ko yung nanana, oy.
5: Di ka manguot.
4: Dili lagi ko yung nana.
5: Di ka manggunit og lubot.
4: Dili, oy. Dili mo ko yung nana, magkalalaki.
5: Kailan naman na ang sini, oy. Kuman di ka manggunit.
4: Aw, oh. Anak din na.
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Don sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yung gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong koto-koto.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. timan eh. Basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C.
6: Ibaw ba ka? Sa tanan nagapanguyab na ako. Ikaw ragyud ang nalahi.
7: Ibaw ba? Ano man?
6: Kaya ikaw ramang good ang may paglaong.
12: Exciting!
16: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulok ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Turbo Food Supplement for Men.
19: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
18: Turbo Food Supplement for Men.
16: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
18: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
21: Southern Plus Herbal Soap.
22: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Southern Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
21: Southern Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Southern Plus Herbal Soap.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Abli na.
23: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
25: XFM.

0: FM.
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong atlido. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ma, unsa suta na to unya?
9: Kuan?
8: Nagulan na si Tama?
9: Kanya naman ko rin. Na, unya gabi pa man ta magulay.
8: Kadunog ko kabi eh. Inon ka? Bahal. Kataas po, oy. Samuha talong. Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asil, gasukasukan ako, o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-dimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ayo! Ayo! Uy, unsa man? Papalit ako, be.
9: Hmm?
8: Unsa gani? Papalit ako dishwashing. Unsa nga klaseng dishwashing? Nanagong Joy? Ah, Joy? Para malipay pud ko. Hala, no?
10: Balance diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Turbo Food Supplement Ferment.
16: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
15: Turbo Food Supplement for Men.
17: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas, ang lakas.
17: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic.
23: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
22: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
23: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
22: Ug mapalit nimo dinhi
23: ang mga produkto sa Yes to Health.
22: Yes to Health Clinic.
23: Dinhinan sa may Sapatera Bili.
22: Hilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: ZM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Uchiya, nasiyok. Akong bumuntiging nasiyok. Nang buha kong babunog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, magin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
8: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na!
15: Abli na!
13: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
18: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Zapatera Bili.
21: Hilid sa Barangay Hall.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyot nga kape akong ganahan na nauyun ang yun ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako kasyon ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Mama, mama, nabukot lagi mo habon. Si Papa kabiin.
8: Alangan, tugnaw man.
7: Kunya, nagkubo lagi mo.
9: Ay na, igang taon. Igang sa ilawom na. Igang kayo.

0: Arog hisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7.32. Na baga katropa, kining maong time check. Gitod giri ka nato sa Santhone Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C.
3: Kasikas Express Balita. XFM Headline.

0: cansato che pagabilità carun buntaga. Sa balitan lokal lalaki nagmotor patay human ma overshoot sa kanal og nabangga sa pader sa lungsod sa Katmon. Sa balitang national impeachment bato kang Vice President Duterte ipadana ngadto sa plenaryo. Sa balitang international, mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz giingong eskortan sa US Navy. Sa atong business news, presyos gasolina o diesel ikatakdang musaka samtang kerosene mikonhod. Sa health news, simpleng mga paagi batok sa high blood pressure at tangi. Samtang sa itong XFM trending, Congressman Ahong Chan gisapot. Matod pa muhatag og reward sa makatug-an sa nagguba sa dekorasyon ngadto sa Barangay Ibo og Barangay Paho. Samtang sa itong kabalita sa Sports Pistons, gikompleto ang 3-1 comeback. Mosa gubang na sa Cavaliers batok sa semi sa NBA playoffs sa Eastern Conference. Samtang sa itong kabalita sa showbiz proposal ni Senator Bam Aquino sa pagpaubo sa VAT, gisuportahan ni Vice Ganda. Sa itong balitang espesyal, gallery sa Berlin naggama og robot nga iro. Hawkad to ang ulohan sa to gabagabalita. May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag baga katropa all over the globe. Adlaw karon nga Martes baga katropa. Pizza 5. Dili gabuan sa Mayo 2025. Sa nga ni katropang Attorney Ray Gialon, kini ang inyong katropa, katropa John Layman Chavez Biking. Kasikas Express Balita. Og karon sa kompletong detalye sa ato gabagabalita. Kasikas Express Balita. Balitang lukan. Balita sa lukan. Patay diha-diha dayon ang usang lalaking motorista. Human kini madisgrasya sa National Highway sa Barangay Panalipan, lungsod sa Katmon, kagahapon sa kadlawon Mayo 4. Ang biktima giilangan si Elvin Mansueto Sanchez, 29 anyos, residente sa Tabukloob, Danao City. Suma sa inisyal nga imbestigasyon, gisakyang motor sa biktima na overshoot sa dalan. Miswerve padung sa kanal, kilid sa karsada, o bibangga nga dos konkretong pader. Ang biktima daling gida sa Sugod District Hospital alang sa medical nga tabang apan gideklarar na kining dead on arrival sa baga doktor. Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Samtang sa ito gabalitang nasyonal, giaprobahan sa House Committee on Justice ang Articles of Impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte o gipadana kini sa plenary human sa buto o boto niadtong Lunes, Mayo 4. Tanang 55 ka miyembro nga mitambong misuporta sa committee report o sa resolusyon nga naglakip sa impeachment articles. Ang committee ba naglatid ug upat ka mga articles sa impeachment nga naglakip sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery o high crimes. Suma kang Bicol Representative Terry Ridon nga posibleng matuki sa plenary report karong adlawa. O posible usab nga abot ang boto sa sunod semana aron ipada ang kaso sa Senado isip impeachment court, samtang sigun ni Justice Committee Chairperson Gerville Luistro nga posibleng ang plenary vote mahitabo sa Mayo 11. Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international. Samtang sa itong kabagabalita sa gawas sa nasod, gi-anunsyo ni U.S. President Donald Trump nga adunay very positive discussions tali sa Estados Unidos o Iran mahitungod sa posibleng solusyon sa nagpadayon nga tensyon o gubat. Apan gipahibaw usab niya nga ang US forces sa dili madugay magsugod og escort sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz tungod sa kahimtang sa mong importante nga agianan tibuok kalibutan. Suma sa tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga si Ismail Baiki nga nakasumite na ang Iran og 14-point peace plan nga nagpunting sa paghunong sa gubat og mitubag na ang Washington pinaagi sa Pakistan nga ang nga maoy magsilbing tigpataliwala samtang giingon nga kontrolado sa Iran ang Strait of Hormuz usa ka importante nga agianan sa oil o gas shipment sa kalibutan. Gihisgutan usab ang counter blockade sa US batok sa mga Iranian ports. Miingon si Trump nga daghang nasod ang nangayo og tabang sa US sa pag-escort sa mga barko nga natanggong sa maong lugar nga iya kining gitawag og humanitarian gesture. Gipahibaw sa US Central Command nga magsugod sila sa operational nga Project Freedom gamit ang mga warships og aircraft og libuan ka mga tropa aron suportahan ang maong misyon.
1: Kasikas Express Balita. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: XFM Business News.
3: Kwarta, kwarta, kwarta.
0: Samtang sa ito ang Business News. Presyo sa gasolina o diesel giingong misaka. Samtang ang kerosene. Mukunhod ko no karong adlaw bubintaha ni gamay katropang rap-rap. Silagsaka yung taon mga katropa ning palalitan. Beato ga siren ang kompletong detalye. Pinaagi ni katropang Crystal Joy Felerca.
4: Sa mga oil companies nga misaka na usab ang presyo sa mga petroleum products sugod karong mga orasa Mayo 5 sa separate advisories ang Sea Oil Philippines Corporation og Shell Pilipinas Corporation nag-anunsyo nga ang presyo sa gasolina misaka og 2.21 pesos kada litro ang diesel miusbaw og 2.66 pesos kada litro samtang ang kerosene mikunhod og 3.53 pesos kada litro. Sumala sa Energy Department nga naapektuhan ang presyo tungod sa pagkunhod sa balor sa piso nga niabot sa record intraday low nga 61.75 pesos kontra dolyar. Niadtong miaging semana, misaka usab ang gasolina og 53 centavos samtang nag-rollback ang diesel og 12.94 pesos og kerosene og 15.71 pesos. Gipaabot nga adunay uban pang mga oil firms nga mosunod sa price adjustment sa mosunod nga mga oras. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Health News.
0: Samtang sa ito ang Health News, baga simpleng pamaagi aron batukan ang high blood pressure. Be atong siren mga katropa, labi na sa panahon karon nga init yung tintahon kayo. Og dating dehydrate ganay susting atake gina muning watay kumpiyansa. Paminawa ang kumpleto ga detalye pinagi sa balita ni katropang Anna Mae Perez.
5: Ang high blood pressure usa ka seryosong kondisyon nga mahimong hinungdan sa sakit sa kasing-kasing og stroke kung pasagdan kini. Apan adunay mga simpleng paagi aron mapugngan og makontrol. Una, likay ang sobrang asin sa pagkaon. Kaya ang asin makapataas sa presyon sa dugo, busa mas maayong kontrolon ang paggamit ni inis adlaw-adlaw nga pagkaon. Ay kaduha, regular nga ehersisyo sama sa walking o paglakaw sulod sa 30 minutos kada adlaw aron mapalig-on ang kasing-kasing. Ikatulo, likay ang stress. Pangita ang paagi sa pagpahulay ug sakto. Ikaupat, undangi ang pagpanigariliyo o pag-inom sa sobrang mga ilimnong makahubog kay kini makadugang sa risgo sa hypertension. Ikalima,

0: Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
3: Samtang sa to ang XFM Trending. Congressman ahong chan risdak mahila pula po matod pag sapot. Tewa na ni mga agdaros mira ahong taanad pag itagtawag kong mira ni matod pa muhatag kuno siya reward sa makatugan sa nagguba sa mga dekorasyon ang giguba mabuni and the pitas may barangay Ibo o barangay Paho gantos nakmahila pula po may atong siron mitan aon to ning video. O sabi ni Gitabu, ang anong tagsara man na sa putons mi rahong ito. Si Congressman Ahong, akong mahibaw, ano niya, katuro man ang mga na nagkalit nga. Nagababaho na banda na. Ano man ang pwedeng sapot, pag rera kayo na, katuro pag rap-rap. May baliw ko pakita sa video, mga katropa. Ngayon man, Siro na to ang kumpletong detalye sa balita. Pinaagi ni katropa Philip Serohano.
4: Og ganti sila Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa mga responsable sa pagguba sa mga dekorasyon sa Barangay Ibo og Barangay Paho. Matun ni Chan, mas mayong musrunder na lang ang mga naghihimo niini kay padayon ang imbestigasyon og ilagyod kining pangitaon. Ang mga dekorasyon giandam isip kabahin sa partisipasyon sa barangay sa programa sa National Commission for Culture and Arts aron ipakita sa mga bisita ang katahom og kultura sa nagadaiyang komunidad. Gipasabot usab ni Chan nga daghan ang naningkamot aron mapanindot ang syudad. Busa dili na tugutan nga madaot kinitong sa mga badlungon nga binuhatan. Gidasig niya ang publiko nga mutabang pinagi sa paghatag o kasayuran aron matutulan o mapanubag ang mga responsable. Para sa itong magkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas nung kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyo mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regayusing Pilipino para sa Pilipinas, kini certified turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Archives.
3: Atong sayron mga katropa ang kasumaran o mga importanteng hitabo sa ato ang history nga ni sumad karong adlaw Mayo 5. Nagka-standby the speakers linya atong siren ang kumpletong detalyes katropang Dakuy-Kuy.
5: Niadtong Mayo 5, 1860, nataho si Gregorio Aglipay sa Batak, Ilocos Norte. Usag kinika nasyonalistang pare nga nahimong leader sa pagtukod sa Independent Church nga Iglesia Filipina Independiente. Sa iyang pagkabata, nakasinatis kalisod samtang nagtrabaho sa uma nga nakapahimo niya nga makapasabot sa kahimtang sa mga Pilipino ilawom sa kolonyal nga kagamhanan. Sa edad nga 14 anyos, naaresto siya sa kuta sa tabako nga nakapahimong kusog nga kasuko batok sa mga Espanyol na nahimong pare siya sa Roman Catholic Church niadtong 1889 o nagservisyo sa lain-laing parokya apan sa pagsunod sa Revolusyon 1896 may suporta siya sa kalihukan sa mga Pilipino batok sa Espanya. Sa 1898 may apil siya sa Revolusyon na nahimong military vicar general sa gobyerno revolusyonaryo o gusto sa may pirma sa Malolos Constitution. Tungod siyang kampanya sa pag-Filipinize sa simbahan, gi-excommunicate siya sa simbahan katolika. Busa niya itong 1908, kauban si Isabelo de los Reyes, iyang gitoko ng Iglesia Filipina Independiente o nanahimong Supreme Bishop nini. Sa uwahi, may apelo sab siya sa politika o midagan pagka-presidente niya itong 1935 apan na pelte. Namatay siya niya itong Setyembre 1, 1940 sa Manila o Gilobong sa iyang lungsod dito sa Batak, Ilocos Norte. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usab-usab ang panahon, tumar kamog santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Dakuy-Kuy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
6: This portion is brought to you by

0: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na! Palitan Sports. Palitan sa Sports.
1: Samtang sa itong kabalita sa Sports. Update mga katropa sa nagpadayon ng NBA Playoffs. Kagahapong adlaw, hingpit na gyung nahuman ang first round sa NBA. O niya bro, magsugod karong adlaw ugma ang second round sa NBA Playoffs. Pistons, gikompleto ang 3-1 comeback. Human ni makulata sila sa Orlando Magic ni atong nakalabayng mga duwa. Hapit yun ma-upset. Kaya kanigya Pistons, mga katropa, mo'y number 1 seed sa Eastern Conference. Hapit mapurnada niya sa number 8 seed ng Orlando Magic. Pero nakabawi kagahapong adlaw. O gikatakda silang musagubang batok sa Cleveland Cavaliers nga miabot usap o Game 7 ang duwa. Itong siren ang kumpletong detalye pinaagi ni katropang Gyro Viking.
2: Detroit Pistons ang Orlando Magic sa score nga 116-94 aron makumpleto ang impresibong comeback sa NBA Playoffs o makasulod sa Eastern Conference Semifinals diin ilang atubang ng Cleveland Cavaliers. Nagpakitang gilas si Cade Cunningham nga nakapuntos og 32 puntos og 12 assists samtang si Tobias Harris midugang og 30 puntos og 9 rebounds. Sa laing duwa, gipildi sa Cavaliers ang Toronto Raptors sa score nga 114-122 aron masilyuhan usab ang 4-3 nga kadaugan sa ilang serye. Kini ang unang playoff series victory sa Pistons sukad nga adtong 2008. Ilang napugngan ang elimination pinaagi sa kadaugan sa Game 5 ug 6. Lakip ang pagbangon gikan sa 24 puntos nga deficit aron mapugos ang Game 7. Ikaduhang higayon na kini nga nakabawi ang Pistons gikan sa 3-1 kontra sa Magic. Human usab nila kini nabuhat ni adtong 2003. Magpadayon ang kampanya sa Pistons sa Game 1 sa semifinals batok sa Cavaliers karong Martes. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropang Gyro by King X FM News.
0: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw
1: pero ay, sa ito'y check mga katropa ang kasamtangang sitwasyon karos kadalanan. Kay taliwa sa nagkamahal nga presyos, gasolina, krudo, panayon gyapon ang biyahe sa ito'y kabagagkaigunan. Kaya sa marong lugar ay mag-traffic, naka-standby na speakers linyas katropa nga Benji Talisik.
0: Live report.
4: Good morning, katropang Jerry. May buntag mga katropa.
1: Ay, sawa mas katropang Jerry.
5: Wow! Ano?
1: Wala mas katropang Jerry.
4: Katropang Jerry.
1: Ah, kana.
5: Wow! Ano?
1: May buntag katropang Benji. Good morning.
4: Sa ito baga, driver, sweet lover mga katropa. But anyway, before na sa ito traffic update, katropang Jerry, ang katropang sweet drivers o mga drivers, yung mga sweet lovers, take always sa kaniniang atong produkto sa Vision X. Aron din na umata sa kalsada, mas okay ka mga katropa. So manang letero sa kaniniang labo-labo City, katropang Jelly Onya, at pamagitan ang atong traffic update sa Toga, Cebu City. While ano yung naman ito mga katropa sa Toga, traffic update. Di sa Cebu City mga katropa, medyo doon na po yung pipilang magandaan. Ang bumper naman po, doon na po yung pipilang magandaan. Abagyan, alpil pa, o kaniniang kahawal pa. Ang dan mga katropa ni Ado Kabatas. Pensa 5 sa buwan sa mga yung mga katropa niya. Amping sa pag-drive, pag-paniho, sangrit niya kalahig karong adlawa. Pasensya lang yabon tungkol kay misaki ang atong gasolina o ang atong krudo man ang pagpatuloy na with matching take care sa ito kapag pagkasulina ng mga katropa niya. Sa labula po siya naman niya libingo po ato na pinagang mga daan doon. Kanimis mo sa ito ka pagpanubahin sa Lapu-Lapu City, mga trapao niya, direct process pa dahil na medyo traffic yung mahigit na pagkipilag ang mga porsyon ang medyo hawan ang atong katalanan sa Lapu-Lapu City. Sing-along ang Martes, katropa, ang pinagkatunay sa pagmaneho aron likay sa resgansya o niya always, take Vision X. kahit kung makainom ka Visionex, luwas ka, serious ka siya, o tinaw, imumata. On board sa patrol, kaubay ka na pang Jerry Reblado. Inyong traffic update, Benji Delisig. Action!
0: Kasikas Express Balita! Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Samtang sa taga Showbiz News, naiskutan sa noontime show nga It's Showtime ang proposed measure ni Senator Bam Aquino nga nagtinguha nga ipaubos ang value-added tax kun VAT ator sa laro-laro peak segment. Atod ba nga nangutaan na ako nun ni Vice Ganda? So sa ka-contestant kabahin sa Senate Bill 2047 na nag-propose nga ipaubos ang VAT gikan sa 12% ngadto sa 10%. Alang sa baga produkto o serbisyo, isip tsansa nga makadaog og 100,000. Apan napakyas ang contestant sa paghatag og hustong tubag. Mato ni Vice Ganda nga ang maong pagpanukiduki. Ang mato niya makatabang sa pagpaubos sa presyo o baga palaliton ingon man sa baga serbisyo, lakip ang petroleum products. Samtang dugang sa tuag gabaga balita.
3: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
1: Sa atong balitang ekspesyal, matod pa usa ka gallery ngadto sa Berlin. Dito ni Germany mga katropa. Naghimo kunog robot nga mga iro. Sa may paagis pagpaghota ni Pagila Speaker. Grabe ni yung kahitik nung panahon. Betan ako na tubig. Unsa man yung robot, ha? Ha? Kanang mo kitukitoy. Basta ko ngating kung ano ni kanang iko. Pero mo ni Kuya, mahimong robot ni Irumbuang. Ratong Sairo ng kumpletong detalye. Na na speakers linya. Si Katropang Raybox. Katropang Raybox, good morning!
6: Nga adunay naong sila dong personalidad sa teknolohiya og art ang karon nakapukaw sa interes sa mga bisita sa usa ka exhibit sa Neue National Gallery sa Berlin. Ang maong installation gihimo sa US digital artist nga si Mike Winkelmann. Mas nailhan isip people o gitawag og regular animals. Sa exhibit mga katropa, ang mga mekanikal nga ero nagtuyok-tuyok sa lugar, naglikay sa usag-usa og nakik-interact sa mga bisita. Lakip sa mga naong gigamit sa mga robotic dogs, mao silang Elon Musk, Pablo Picasso, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Andy Warhol o si Kim Jong-un. Suma pa sa artist ka ang mga obrado na mas laom nga mensahe. Ang mga robotic dogs makakulik na kinighulagway sa ilang palibot o dayon maghimo og print base sa estilo sa personalidad na ilang kipresentar. Padayon nga ginadayeg sa mga bisita ang mga exhibit tungod sa kombinasyon sa teknolohiya, art o mensahe niini. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yun kapirmi ibabaw sa kama pagturbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni makatropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
0: Kasikas Express Balita. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
7: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
1: Alang sa tong pulong sa kaluwasan. Maminaw tag versikulos balaang kasulatan pinagi ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
8: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 versikulo 11 nagingon. Busa, kun kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Diyos, nang